0: testimony.
1: Praise the Lord.
2: Hallelujah.
1: Ora mi ko lo invite mi wa si bi bo da bi ko to bi 2 months mo tin wa bi bayi. Ta ba lo church n gba yan a ma se yeye ni to la laja ni mi. Alaja yen opo ni mi late last year loko mi shalaisi. So ti ba wa nle ti ba n baraje ti ba n sunkun. Ani ah asana ya ni so church. Bi ti on lo si sapa ti ni si lo n tin lo mo ni ah. Wo ki mi kale jare on as camp. But lojo ti mo kokko da ise wo bi bayi e ma ro pe boya la ja dan lodi gbogbo oro mi si odo pastor to se wasu ni popo kan to so pata pata emi lo ba wi mo ni ah iru olohun o tun le le okay ka ma ba bo won ni pe ko to di 12 o'clock won ni a ma gba ipe ayo o wa ki gbagbo mu fo mi jade mo na soke pe olohun je ki gba ipe ayo oko mi ku ni November last year ise ti mo se ko to di poko mi ku Michael Finance Bank mo tin sise igba ti gbogbo won ti gbo wi pe oko mi ku o turn up o wa ti pese si ni lorun to po gan ikan wa wa nbe to owo yen po gan kan ba ti e pe ni gan tin ba ro ko ye ki won ba mi soro tunu kan ki mi emi to ko ni ese ku gbogbo yin patapata to je omode e ni finu dudu sopo kaka ki won console ni o owo na mama bere mama ni jade sise ko gba owo wa jade gba owo wa jade ijo ti mo wa wa si bi bayi gbogbo eyan won sa nlo mi okuku de bi bayi ri won lo si eyin de yen won lo n se photo won sa mi na won si e won be with hearing obirin yen ashi lo ba mi wi won ki won yarin ju ah emi to de je pe magata sha ni mi ah bet kini e kan mi mo ni I don't know I've never been here before wa bo yarin mi njo yen mo bo so we mo wole mo so gbogbo kan ti mo fe fọlọ igba to ma di 12 o'clock ta ma pa ri njo yin no oju 12 o'clock lo o ti e to bi 2 ti ma jade mo tori 15 missed call ki lo sele lati bi ise mi wale ni mi wale ni niyan oga ba message mi pe owo e ti wole o je iyalenu nla fun mi mo yin logo mo pe ga mo se loba tori mi ma n wa mi ma n yeye ni e ma je ki n tan yin as old as I am as good as I am eric ni niyan eric eji
0: omo mi eduma emo ton so yen emo ton so yen awon ma fa awon pastor awon church won ma fi won se yeye ni
1: ni paro this is testimony I will not lie ebi ma se yeye ni even though ta ba lo a ma se yeye na sha ni I kiri yo jona sha fe lo jo understanding but ona ba ni mi pade njo yen that is testimony number 1 ikeji ni wi pe omo mi bo se pe mi nijo yen niyan ki fi oruko e pe mi aji alo ma n pe mi ah o daruko njo yen o pe mi mo ni ki lo de is very very unusual o ba bere si ni sunkun daji daji mo ni ah iwo sa lo ma n pe pe si mi lokan daji ti lo daji ti lo daji ti lo o ni rara iyan ko o ni there is a problem ah eru ba ni aya mi ja kini problem o lawon student ohun àwọn tó ń tọ́jú náà máa ń pè ní student torí wọn ò gbádùn ó ní kan kù kan jẹ́ ah ó ní wọ́n lò máa fèsì panel ó máa fèsì panel níjọ́ wo náà lè máa fèsì panel jẹ́ kí n mọ déètì mo bá mo ní àbí kí wọ́n sọ fún dáàdì mi èmi ò dẹ̀ mọ bọ́n ṣe mí sàmọ̀ nǹkan tí ò bá jẹ́ téèyàn ò kì í ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ mí sàmọ́ bí mo ṣe máa wá rí wọn bẹ́ẹ̀ òróró tó fún wọn níjọ́ yẹn mo ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí ní dasí píkṣọ ẹ̀ mo ti ẹ̀ ti dasí tó ti bó dáadáa má ṣáà máa fi gbàdúrà má ní wọn náà máa gbàdúrà mo fún lẹ́sẹ̀ báìbù kan tí mo mọ̀ dáadáa psalm 23 bí mo ṣe jáde àjíjà tó mi ò lè má kà á mo fún máa kà á máa ṣe gbogbo iṣẹ́ àmì ẹ̀ṣẹ́ ṣáà máa gbàdúrà àbí òye yín báyìí mo ní ṣe kì í ṣàṣe pé bóyá ènìyàn kú ó ní kò kù mo ní wọn wá tún ní ọ̀rọ̀ panel kì í ṣe ibi téèyàn ti máa sọ pé bóyá èèyàn fẹ́ bribe okay ó lóun ti rí mánéjà òun èyí tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ sí àwọn tírù nǹkan báyẹn ti ṣẹlẹ̀ sí tó yẹ pé àwọn client wọn tí wọ́n ní problem kí ló máa ń ṣẹlẹ̀ sí wọn ah ó ní kódà ó ní kan tó ṣe wípé wọ́n sentence ẹ̀ ó ní kan tó ṣe wípé wọ́n dá dúró ah ìwọ lọ ládùrú iṣẹ́ tó ti ṣe ń bẹ̀ yẹn tó dẹ̀ ti di ọ̀gá báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣe báyìí àbí kí n mú òróró yìí kí n send ẹ̀ ni mo bá lọ sí taiwo ẹ má bínú o wọ́n láwọn ò lè dí ẹsẹ̀ òróró wípé wọn ò ní gbà o lè fọn kékeré yẹn náà ni o tí wọ́n fún wa ń jọ yẹn mo mọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ sí ní hanoi tẹ̀ nìyẹn bó ṣe pè mí nìyẹn níjọ́ tuesday ó ní wọ́n ní hadebite adébìtẹ́ náà pè ní hadebite What are you looking for? What are you doing here? You're supposed to be on your work. Oni a pese bo oni panel ton lohun fe face won so pe pa olohun so pe panel wo ona oloyibo e wa so pe panel wo ah oni gba tan so pe panel wo lohun tun lo duro oni gbo won se wa ba oni yen. You don't have any query, don't have any answer to fa bi o yin bayi pe ko ma lo o se pe mi niyan oni ya isa oni olorun to nsin nisin oni ma sin o mi e wa si Sunday service ri o. This is my first time. So mo yin lo go mo gbe ga mo se lo ba oba won oba
0: nitori pe ko
1: ma tun wa le nisin bawo ni mo tun se fe ma se mo sin fun oko se ma tun wa ni pe ko na tun wa ko ma wa ba wa da ko port ni ko easy now.
0: Ah,
1: mo dupe lowo ndohun oba
0: e ba mi dide
1: do o mo ni se won ni ilu oyibo ti o je ko mo ni se won ni ilu oyibo mo gbe ga mi o discuss oro yi pele anybody because I don't have anybody again. Koko ba si ku iji ti tan sugbon mo wa mo pe mo ni olorun si mo gboju le si mo je pe oba ta pe to je ri agbara re mo ni pe iwo olorun oba iwo ni mo ke pe o mo tun wa pede kan mo ni afefe ki fe ko ma ke jogo lara anointing ti mo nda si ara iwo mo yi ma je ko ni pe ri kankan ni waju oyinbo ma je ko ni pe ri kankan ni waju oyinbo afi bi gba to se wi pe olohun yen a dun ba rin ni mo yin logo e ba mi yen ba mi peja re
0: o da mi loju pe eyin na ti gbo gbogbo awon eri meteta yi e gbo bi olorun se fi anu yanju oro awon ti momo yi mu wa sinu ipade yi ti won de ni oro eri ti olorun da abubu won ati awon ati oko won na ninu ile won wo omobirin ti o ti pe to ti gburo egbon re mo to de lo iforoyan ti olorun de je ko won ati egbon re kan pada pade o lagbara olorun nikan lo le se leyi wo momo to je pe awon na tan ba denu adua won mo rerin ni won ma fa awon pastor se yeye ni sugbon nigba ti won wo ile anu yanju e won ri owo agbara olorun ati ti tobi re bi olorun ti fi agbara han bi o ti ba won pale ni ona ko gbeji gbo omo won to wa ni ilu oba ti o ni wahala bi won ti fi ororo yan photo re ti orun anu de si fun eni ton ti lo ni case tele ti won de so pe won cancel case yen gbogbo omo olorun to n gbo mi eni keni to ba ti n jiyan pelu otito iru eyan be omugo ni ko se eni to ma n jiyan pelu otito gbo mo fe ki iwo na kemi ati wojo darapo ni ojo Thursday je ka jo pade olorun anu yanju e bi o se le wu ki ogun re le to anu ma yanju ogun yen fun e oro re a de dayo ojo Thursday to nbo yi envelope tutun e yo kan ni ko mudani mu photo re sinu e je ka jo pade ka jo gbadura po gbo a ma fi aworan re hun olori ona re a de la pe mi sori number yi 08032404977 alafia fun o dabo
3: Diamond 88.7 ikani ayo ton jeyin lo supa.
4: Tune in to Brilliance Diamond 88.7 FM.

0: fi jọ nile baba re
1: oruko jesu
0: ogun yen la ne bayi
1: bayi ni jesu
0: ti owo
1: o je tawa
0: ogun to jora po nile yin
1: adani wa yo
0: egun to jora nile yin
1: ka be se olorun
0: sami ko la na
1: wa mi jesu
0: o jo baba re
1: bene
0: bi mumu bi baba ti ri
1: yes sir
0: be lo na ti ri
1: la lo mo ri o
0: mo kede
1: jesu
0: ogun yen wo gbo
1: ah mi jesu
0: ti owo re o
1: tell what ye
0: aso ti baba re wo ti o ba gba re mu
1: ka bi ese olorun o
0: ti wo na tu wo sorun
1: adani wa yo
0: ara ina fire by fire
1: ah mi jesu
0: ah ah mo kede ni
1: oruko jesu
0: bi baba re ti lo gbalaye
1: oruko jesu
0: ti igba ofi san
1: ayera yo olorun o
0: toni o na ni ki won na o lo
1: olorun lajide
0: iwo to fo ke sami
1: oh yes
0: o ya ko la na o
1: ah mi jesu
0: mo ko
1: be ni o
0: ki se ti e
1: ah o
0: bi won ko mo bo ko
1: ah o mo ko o
0: ki se ti e
1: be ni o
0: aye gbesi ojojumo
1: be ni o
0: mo be ko ki se ti e
1: oh yes
0: ye damu ojojumo
1: Jesus
0: mo be ko ki se ti e
1: ko ki se ti mi o
0: aye osi ojojumo
1: oruko Jesus
0: aye eku alale
1: mo ma ko
0: mo be ko ki se ti e
1: o ko
0: o ni sukuma o
1: ha me Jesus
0: eh
1: oh yes sir
0: ogun afa ku lo gba
1: oruko Jesus
0: o lana o
1: amen
0: o gbi na o
1: amen yes
0: aro kan ni fe ku asunda
1: bene
0: ama sunkun ni
1: bene sir
0: gbogbo gba
1: eh o
0: gbogbo ojo
1: kabeso
0: lo fi sunkun
1: akune
0: to ba ti ronu
1: yes sir
0: ipo to de
1: eh
0: awon egbe to ti lo saju e
1: bene sir
0: boda kan wa nbi o wa lawuju awon ore lojo kan
1: yes
0: sir o de ngbo mi o
1: adani wa yo
0: boda kan gbo mi lori afefe
1: oh yes sir
0: o wa laarin awon ore lojo kan
1: eh
0: awon ore re jo nso
1: kabeso
0: won jo nso inewo
1: kabeso
0: o na wa fe dasi
1: kai
0: won ni gbenu dake
1: dake je o
0: elo lo fe fi ile
1: kai ya
0: asa mo pe
1: yes sir
0: ko sin ti wo fi ile
1: a support eni
0: ah
1: kabeso olorun
0: o sun ekun lo le lojo yen
1: yes
0: won ni so fun e pe
1: yes
0: ibi ta te pa lenu mo lana
1: oruko jesu
0: ko to ku ajo meje
1: oruko jesu
0: o ya lo soro nbe
1: ha mi jesu
0: mo kede ni
1: ayera ye o
0: o n soro lawujo
1: bene
0: won ni ogbenu dake
1: ogbenu dake
0: o lo inawo
1: bene sir
0: ojo ko siwaju won li eseyin
1: dadi edide na
0: nitori alejo kan de
1: kapi ese o
0: won ni won ni pe lo tan ba ti lo e pada siwaju
1: pada ntini
0: mo kede
1: oruko jesu
0: ye
1: adani wa ye o
0: ogun ti o fi e ran lawujo
1: ayera ye o
0: eh
1: kayayayayayayayaya
0: ko fi e ran bi eniyan nla ko fi eran bi ologun eyan o n fi eran bi ologun
1: bene
0: tan ba ti ri e won mo pe ologun ni
1: won lo tun ti de
0: o ba lo ya so tutun
1: kabiese o
0: won ti ri lare o lo si lele
1: o ti n bo o
0: eje ale seyin
1: eja fun o
0: mo kede
1: o yesa
0: o ya ko bi na
1: mi jesu ariya yo
0: kini won ri lara re
1: kabiese olorun
0: tan fi ri iponju me
1: olorun oko so jesu
0: itanrimo lara
1: olorun alagide
0: ti won ri ogun me lara
1: olorun re wole ku
0: o ya ko lana
1: mi jesu
0: yo
1: yes sir
0: ami danimo bi eni a eni osi
1: ayera ye olorun
0: ami danimo talaka
1: kabiese olorun
0: ami danimo talaka
1: yes
0: lara re so ya ko lana
1: mi jesu
0: kayayayaya mo tu wi o
1: yes sir
0: ami danimo talaka
1: oruko jesu
0: o ya ko gbina
1: mi jesu
0: ami danimo alagbe
1: ayera ye o
0: won lo sagbe ni won ti demo
1: bene sir
0: eh
1: kayayayaya
0: nawe
1: eh
0: won demo ladugo
1: yes sir
0: omo ni wa tun ran lo ba won
1: eh
0: nigba ti won ti lo
1: oju titi ba
0: oju titi e
1: eh
0: wa tun ran mo lo
1: bene
0: mo mi mi so pe
1: won ni pe o
0: e fun wa leleyi
1: kabiese o
0: a ma sanpo titi ose
1: yi ti dadi wa ba de role
0: enawo
1: ayayayaya
0: o ya ko lana
1: mi je so
0: oni ni ko dola
1: ayera ye o
0: egan re ladugo ko dunu
1: ah mi je so
0: egan ti won ti mo e ma
1: oruko jesu
0: bo ti nawo to gajori lo
1: ayera ye o
0: o ya ko lana
1: ah mi je so
0: majamu ni oro mi
1: bani sir
0: odidi ni ni ajuli orun
1: bani o
0: odidi oro to jade lenu mi
1: eh sir.
0: Ascend him off.
1: Oh, yes, sir.
0: On the side of the Golgotha.
1: Help your show.
0: Liberty has set you up.
1: Yes, sir.
0: And just send me a new me.
1: Yes, sir.
0: On the Tarara. Sika Fari.
1: Yara, yara.
0: Lori Gia Belebu.
1: Help your shalom.
0: And it's your new one, sir.
1: Oh, yes, sir.
0: Ogu Yetse Wale.
1: Ha, Vigas.
0: Guy,
1: now what?
0: What you mama ya ma bi ogun?
1: Bene,
0: what you ma?
1: Ah,
0: egalo jela ye.
1: Ah,
0: what you ma?
1: Yes sir.
0: We pray.
1: Ah,
0: iyo iya mubo ye niye.
1: Bene, bene.
0: Omo le amu Colorado ama subusi nukota.
1: Sell damone.
0: Ha ha ha. Amo mo le.
1: Bene.
0: Ole ninja.
1: Kapie show.
0: Oh, ama finisher si la dubo.
1: Ah,
0: eti awo yo.
1: Yes sir.
0: What you dumb?
1: What you ma?
0: Omo to ya wure.
1: Eh,
0: oti mo bi
1: ya.
0: Iya to bi omo were.
1: Bene.
0: Ena wo yi. What you mo?
1: Eh,
0: ladugbo.
1: What you magbo le re?
0: Won lo bi mo.
1: Yes sir.
0: Omo yin o soro.
1: Kabi eso.
0: Ena wo yi.
1: Oh yes.
0: Won lo bi mo.
1: Ah.
0: Didun ni lo bi lomo.
1: Bene.
0: Ah.
1: Joso.
0: Kina mo e mo ladugbo.
1: Joso.
0: Kina mo e mo lagbo le yi.
1: Joso.
0: Kina mo e mo ninu omo iya
1: re. Aye ra yo.
0: What you for soccer you?
1: Oh yes sir.
0: Oh ya ko lana.
1: Ha.
0: Hey,
1: Kabeso,
0: and
1: Yawako
0: Gasso,
1: Lilewa, kinota yema mama.

0: dagun mejila oru eni ti mi o ba ri yin bi lola wa su eri mi ni wo lori mo iya afite ba ti ri se ise e tete mo lo bye bye.
1: Emi o mo bi o tin gbo mi.
2: Sorry.
1: Yes sir.
2: Aro Wednesday.
1: Wednesday.
2: Ojo anu. Ojo anu lo je o.
1: O le lo program to ba we.
2: Bene sir.
1: Sugbon.
2: E o.
1: A reti eyin kan.
2: Bene o.
1: Oluwa ni egudo jeun.
2: Kabi o se o.
1: Egudo mu.
2: Wa ninu awe.
1: Te fi di ori papa stadium.
2: Adani wa yo.
1: O mi majemu ojo ibi mi.
2: Yes sir.
1: O mi majemu anu.
2: Yes sir.
1: Ojo ibi mi.
2: Kabi o se o.
1: Eni kan ta mi lo re lojo birthday.
2: Yes sir.
1: Ore majemu ni. Owo radio mi. Titi dojo bede.
2: Yes sir.
1: In ti san kankan.
2: Adani wa yo.
1: Ninu 33 million.
2: Kabi o se o.
1: Gbogbo radio ti fe duro.
2: Yes sir.
1: Mi ti san kankan. Yes sir.
2: Kabi o se o.
1: Lojo bede. Allah nu kan. O de dede send 10 million.
2: Kabi o se Olorun o.
1: Olorun o. Olorun o di mi ri. Ko ri mi ri.
2: Ato.
1: Oni radio mi lo ma ngbo.
2: Lojo ojuma.
1: Oni sugbe.
2: Yes sir.
1: La roi. Oun ti so ireti nu.
2: Kabi o se o.
1: Olorun gbo program yin ni jeta. Nigba to san 13.
2: Yes sir.
1: Olorun o dawo si account wari.
2: Kai.
1: O san 13.
2: 13.
1: Oni oni ki ma gbe testimony o.
2: Yes sir.
1: Oni o je ki pri ohun re.
2: Kabi o se o.
1: Yes sir.
2: Oh yes sir.
1: 13 lo san lori
2: radio. 1300 naira.
1: Yes ma.
2: Yes sir.
1: O ti gba contract mo bayi.
2: Ayeraye o.
1: O ti le ni odun meje.
2: Kabi o se Olorun.
1: To ti gba contract mo.
2: La todun keje seyin.
1: Ti o ri contract gba.
2: Ya.
1: Sugbon bo ti gbo radio. O ti ngbo ti pe.
2: Yes sir.
1: Emi e kan ni ko san 13. Bo ti san.
2: Ayeraye o.
1: Ojo birthday mi gangan.
2: Kabi o se o.
1: Ojo birthday mi gangan.
2: Yes sir.
1: Ni wo pe. Lata Abuja.
2: Ayeraye o.
1: Won de san 100 million account ye.
2: Hallelujah.
1: Wi pe ko wa se contract kan.
2: O se Jesus.
1: E pe ko sare lo si Calabar.
2: Kabi o se o.
1: Ni ojo Monday yen.
2: Kabi o se o.
1: O de gudo de Calabar. O na ti koko send owo.
2: Yes sir.
1: Ka to ni ko ma lo Calabar.
2: Yes sir.
1: O ni yes sir.
2: Sir.
1: Ohun o ba wa birthday yin.
2: Kai.
1: Sugbon o ngbagbo wi pe.
2: Yes sir.
1: Ore to n san yen ni.
2: Eh o.
1: Ese kese. O de san 10 million.
2: 10 million naira.
1: Mi ti ejo du iseju kan.
2: Kabi o se o.
1: Mo ju sori radio. 10 million yo ninu 33 million.
2: Ayeraye o.
1: Oku 23 million.
2: Bene sir.
1: La won kan ati san 1 million wole. Elomi san 2 million wole.
2: Kabi o se o.
1: Ore ti mo gba.
2: Yes sir.
1: Ni ojo birthday mi.
2: Jesus.
1: O je 18 million.
2: Adani wa yo.
1: To wa account.
2: Ayeraye o.
1: 18 million.
2: 18 million.
1: Mo san 18 million.
2: Kabi o se o.
1: Ninu 33 million.
2: Ayeraye.
1: Yes sir.
2: Oh yes sir.
1: Oku bi 12 million.
2: Bene.
1: Wo bi o. Ti mo ba ri anu lagba lojo birthday mi.
2: Kabi o se Olorun o.
1: Oni Oluwa si ni ki bu omi majemu birthday yen wa.
2: Oh yes sir.
1: Omi kanga majemu anu yen.
2: Eh o.
1: Mo bu wa lorin.
2: Jesus.
1: Oju anu gangan.
2: Kabi o se o.
1: Tori ko sopo mo majemu anu.
2: Ayeraye o.
1: Ojo ibi.
2: Bene.
1: Oluwa ni ki fun gbogbo won mu. Ni ojo anu.
2: O se Jesus.
1: Wednesday.
2: Wednesday to gbo ni o.
1: O bu do jeun
2: bene o.
1: To fi te stadium.
2: Wa ninu awe.
1: Eni mani karuwa.
2: Yes sir.
1: Eyan ro ofa.
2: Ofa.
1: O ye ki won sodo yin ni Friday.
2: Ba ni baba mi o.
1: Sugbon.
2: Yes sir.
1: Ma postpone ti yin.
2: Kabi o se o.
1: Tori ti ma pari pade ni Ilorin. Mo fe se counseling.
2: Kabi o se o.
1: Ni Ilorin.
2: Ilorin.
1: O ma lagbara.
2: Yes sir.
1: Ojo bi meji meta ma fi se counseling ni Ilorin.
2: Hallelujah.
1: Sugbon Wednesday.
2: Wednesday.
1: Bi ma ti fun won lomi anu tan.
2: Yes sir.
1: Ofe ni ma pin.
2: Yes sir.
1: Ti ma ti fun won mu. Lese kese.
2: Kabi o se o.
1: Gbogbo eyan pata.
2: Jesus.
1: E lai ti o.
2: Bawo.
1: Ti won ba ti n bo.
2: Yes sir.
1: Mesu o pe. O mu ore kan dani.
2: Ayeraye o.
1: Bi esa.
2: Sir.
1: 1000 naira.
2: 1000 naira.
1: Sori ore yen.
2: E o.
1: Ma so nkan ti mo fe fi se fun e.
2: Kabi o se o.
1: To ba ti de. Oju anu ni.
2: Yes sir.
1: O fe kalekun kan.
2: Ayeraye o.
1: Ti lekun yen a de si.
2: E o.
1: Ki le oju anu to tu.
2: Kabi o se o.
1: Ki le oju anu to su.
2: Kabi o se o.
1: Tan ba ti de ni program Wednesday.
2: Yes sir.
1: A ma pe gbogbo eni ti o ni ise lowo. Ti o ni business kankan. A ma pe won jade.
2: Ayeraye o.
1: A ma pray fun won.
2: Yes sir.
1: Awon ta ba fe empower.
2: Bene.
1: A ma empower won. A ma pe gbogbo awon ti won oju Olorun fun omo.
2: Oh yes sir.
1: O ni omi majemu to.

0: Miyoduchimbo.
1: Yes sir.
0: Awoti.
1: Yes sir.
0: Won bi omo.
1: Ah.
0: To mo won pa won leku.
1: Beni o.
0: Oluwa ni ki won wa.
1: O je ma bo.
0: Ibaje pelu omo yen.
1: Beni sir.
0: Eyin kan wa.
1: Ah.
0: Aye ti buyin.
1: Ayero yo.
0: Awon kan wa.
1: Eh o.
0: Bo se lo ntoro wo lowo won.
1: Beni.
0: To ba ti peyida.
1: Ah.
0: Won da yeye re le.
1: O soro ro leyin.
0: Loju wo.
1: Ah o.
0: Sami
1: kai.
0: Wa gba idoba le won.
1: Ah, mi je.
0: Aso Oluwa ni o
1: banisha
0: ki ose to jale
1: oruko Jesu
0: awon to ti bu eri
1: oruko Jesu
0: sami to seri
1: oh yes sir
0: won ma lu bata esere
1: Jesu
0: in the name of Jesus
1: amen
0: agomejo
1: ajaro
0: ma bere fi fun won ni omi
1: hallelujah
0: emi o tete di ori papa yi
1: banisha
0: egbon mi ti wo lorin
1: o seje
0: emi ati egbon mi lajo ma wo nu jugun jugun ina ati ase ati agbara ni ago meje emi ati won jo ma minister po o fe bo lowo ogun eje ogun eje ogun eje to di o ti o jo ro na lo ogun yen se patapata
2: yo dara fun o
3: amen
2: iwa ganga
3: le rika

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday. Today is 22/07/2026. Mo ki eyin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin teleso teleso. Mo ki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Mo ki yin si okan ninu awon ojo to se pataki to se pataki. Ikan ninu awon ojo ti a ki bi si awewa ojo adua hanhan. Enikan le wo niyan. Ninu ose ojo meta lo wa nbe. Teyin ogbodo fi sere. Ojo alakoko oni ojo Sunday. Bibeli ni lati ojo isinmi lati yasi mimo ojo agbara ni ojo Wednesday bi eleyi ojo eleyi lawon eyan mo lawon ba onigbagbo onigbagbo fun loko awon onise mbaye fun loko orisirisi ni enikan bi bawo oni ni won pe ni ojo ru ojo irubo ojo ti won gbagbo pe teyan ba rubo ebo mo fi ebo mo da mo kiesi iyen nikan ko oni ilawa gbagbo ko joju anu Oloje won mo so nipa harsh Wednesday and ko anko agbara to membe ko mo ni won ati ojo jimo oloyi se ra won ojo mete ta ti mo ya le awon ajo agbara ni we are wasting time pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti jo comfort life mission international emi mo nki yin laaro yi o pe e dide nle ojumo to ti mo e ma bo ni bi pepe e ja wa gbadun meta ti Olorun ki ko ni wo ojo ni to je ojo anu yi ka to mo bo ninu service isin toni afa kiki bo kin to so nipa re e ma bo mo mi e ja koko lo ki eni to je oji layo e ja lo duba re e ja lo gbadua meta ti ki ko si kin to so nkan kan loni nibo le tin gbo mi daddy nibo le tin gbo mi mommy o ye ma bo ni bi pepe e ja gbadua meta ti Olorun ki ko enikan la duwa meta meta ni sa to ba ti lanfani ati mo ba won gba ko si ni won kan yi pa duwa re ngba na ni adua la kokko la du ope e ja jo lo gba e wa kunle ni bi pepe yi o ye mo bo e wa do bale e wa kunle afi to ba jo Olorun lo iwo to ba mo ko le dabukata aye re gbe mo yi ki lori bed bo to ba mo po Olorun ju o lo dide mo bo bi pepe ja wa jo dupe lowo baba mi ologun ajobo eyin baba baba e do bale daddy mommy e kunle wa mo ta se nbi to ba wa oni lo ni je

so wipe o se Olorun baba mi mo gbe oga yi ka otun ko yi ka osi ki ko adu ope sa eni Jesu mo dupe Jesu mo dupe fun jije mimu nina ati lilo ogoni fun Jesu gbogbo eyan mo Olorun te ni anfani ati gbo mi se le da ele dogbon kunle bo se kunle mami e kunle daddy na e kunle e wa nawo baba dari gbogbo ese meje mi adua keji ti Olorun ki ko niyan oni ti emi ba sami ese ta leni to to be ti o le duo oni sugbe idariji nbe lodo emi ke ni ba ma beru mi ko si adu elese irira ni e kan so fun Olorun dariji mi o n pese leni esa to ba le so fun to ba ile fun oni dariji oni be yan ba ti mese elese oni pe lori ikunle Olorun dari gbogbo ese meje mi for me emi o mo lu eje re lemi lori Olorun ma jemu Israeli mo gbadua gbogbo eni ti n gbo mi kakakiri agbalaye mo be oni bi won se kunle waju re oni ta ba ni ki ese nikan ko duwo yo duwo ta ba ni ki ese nikan ko lo yo lo ese re lo laaro in the name of Jesus gbogbo eyan mo Olorun te mi anfani ati gbo mi adariji o ese re lo sokun igbagbe afewe isopu foko omo afi eje Jesu foko funfunju egbon wulo in Jesus name Jesu oluwawa e wa dide adu eleketa ti Olorun ki ko afẹ ki anu ko gbe o dide ka anu ko mu oko re jade laye e ki gbe anu mu mi dani anu mu awon omo mi dani so be anu because o dide eni ni anu bi eyan la anu seri oni ni toto ire ati anu yo ma to mi leyin gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani ati gbo mi adajo ojo pe adosu osu ko loni ni ilu Canada o se pe o se ni agungu mejo abo laaro yi igba to ba fi di bi owo ago 12 ipade eyun ti wa enikan ni ah mo ti mo wo live lo wo balu alenu o lagbaro Olorun ti Canada ago 5 ro le niyan a si tun se service we ma ni ago 4 na mo ku amene shoto ala oni lo ni je gbogbo eyan omo Olorun e ba mi ran won mo yin leti pe ki won lo eni ki won ba wo le odekun le pa fura ya photo.

tewo bayi olorun ipe mi oni loju anu awon to fe fa anu kaye bi an ba se ami le kan na je ka nu oja bo sowo won alagbara israeli olorun ti mo tun iteda ko jo mo bi oni ba nsanu mama yin gbugbe yan ye kigbe baba mi o wa sanu mi laaro yi oni loju anu ojo wednesday elelele bonasha awon afoju kan kese ti bi to mi ba wa omi re lo bu sinu cup omi to ba bu sinu cup wa wa mu omi yen o da mo omi to fe fi we e n bo church la re isin meji la se loni lagbara olohun oni ni ojo wednesday now gbogbo eni to nlanfani ati gbomi gbo nti mo fe wi o ni bi to ba wo ya dide gbe body e wa ni wa ke ni bi to ba wa wa mo mo kigbe ninu aduwa yi wa ni eyin eru awon agba ti won gbe pamo si ara mi ti o je rona lo laye ẹrù ayé ní jẹ́bẹ̀ ẹrù àwọn àgbà tí ò jẹ́ káyé mi ọ sáré tí ò jẹ́ rọ́nà gbogbo ẹrù tó dínà mọ́ mi tí ò jẹ́ kí n rìn ńlẹ̀ wà ní báyìí lójú wa wí ọba lè gbé bọ́dì gan fòókè wà ní lórúkọ jésù ọya jábọ́ ọlẹ̀ kàlálálà bàbá òṣì gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí ẹrù tí ń dì sí ọ lára mo dúró nínú jègbojègbò àṣẹ lórúkọ bàbá tó máa ti tẹ̀mí mímọ́ mo ní ọ jábọ́ ọlẹ̀ lórúkọ jésù mama mo fi aduwa ise awewa gbe owo le idodo mo duro ninu ase gbogbo eni to ngbo mi loni oju anu eru awon agba eleyi ti o je ki irin ajo o ya eti nbe ninu omi ateje re bo ba se ami lohun oke loruko jesus mo ni ko jabole in the name of jesus gbadua number 2 yi wa ke irin si awon agba irin si okunkun lara mi ti mo fi sise bi erin ti mo njeje liri. A people notice that you go to work every day. Awon eyan ri yin satan lo bi ise lojojumo. Bo ngbe ba tun de na onje ika anu ni. Oni loju anu o, nti mo ko si ni mo ngbe lo nu church. Bi n ba ti ku on bi bayi church mo ngba lo. Wa ke ni bi to ba wa. Irin ise okunkun lara mi to mu mi sise bi erin ti mo fi je ije li. Wa ni loruko Jesu o ya jabo le lara mi. Kala shampolia manasha. Isipaya mo fi n gbadua yi mi o ni lo ki n dapo epin to mo pe wo mo n ba wi gbogbo eyan lori opo nise ni o sugbon ko si aseyori kankan gbogbo eyan lo mo po kon propose si o sugbon ko se to duro lowo e won gbe nkan kan si o lara bibeli ni aya yo pa awon alejo won fi iberu bojo sa jade ni bi call of him won wa kem bi oba duro si eyin alejo te n be mi oni le dule ranti agbara isan alejo ni ainito ati aniseku alejo ni gbogbo ka mo bayi korira pade alejo ni eja nla to nluwe ninu omi kenkele alejo ni ninu ago re oko emi tin wa bo lo po alejo ni ki se bolo se da oni e wa ke eye alejo dada tem baby odi le dule egbo ro oluwa loruko jesu eja bo le eja bo eja de lara mi loruko jesu so ngbadua sinu omi yen. Are you praying? Make sure you are interceding. Eyin yato sita na wa mi ni bi to ba duro si eyin alejo te ja ye mi o sinmi eyin alejo te mu mi sise bi erin ti mo fi nje je li eyin alejo to nko wo mo mi lowo mama kan gbo mi ni isin by system wa taja taja ngo ba dele a mo se han yin owo pe mo lowo mo ki lo de alejo ni wa ni egbo nti nbe lara mi jabo jabo jabo jabo loruko jesus jabo lara mi in the name of jesus are you praying bon ti bible so ni jeremiah 33 verse 3 oni ke koni oso ke pe mi emi o si gbo emi o fo nla ati alagbara ti enikan o mo emi o si fi won fo ke ni igba merin idaji isaro la nse yi alaido osanda ba kwabidosh alejo ninu ago yi gbogbo alejo ti o je ko gbadun aye re loruko jesu mo ni ki won jabo ki won wa bi won si wa gbadu eleketa abi elekerin wa kimbi to ba wa ni baba mi emi ti aye fi n ba mi ja awon kan be ti won fi emi buburu ba ja ni bi to ba wa jo ntori olohun ma duro soju kan bayi je kinu yara o mo po n gbadua a n se soru ni emi ti aye fi n ba mi ja emi ti aye fi n yo mi lenu ti n fi jo eyan loju araye ti n fi jo eyan loju olore ti n fi jo eyan loju alaanu mi wa ni bayi loluwa wi loruko jesu oya jabo ole ha awon kan
bi an se make up to awon kan bi an se ngbo mi bo se sanra to awon kan bi an se ngbo mi bin tin bai laye mu won fi nkan si o lara ni o se miri o se miri nigba mo lo ba baba woli kan bi e jo tori olodun sa mo fe invite yin si program ni ko ti e je nsoro oni boy bo se pe mi nan ni wa mo ti kilo je sa emi atanta ajo lo aya mi ja woli yen be ni ogun pa ni dapo e woli nla ni oni mi oni wa ah mo ni mo seyin tele se mo mi ri ni oni mi omo oni ani ni wa se mo ba woju mo woju en tin be nbe ngba ta ri nkan kan aba fe mo lo ba se fe mo lo oba ni wan bije nsanu e oni lo gbadua fun agbara tin joju mo ki le wi lo gbadua fun agbara tin joju mo sun kupo nbe ni bi mo se pada de nu church mo wa bi awon omo e mo roju adua le mi lori odun meta won e ba mi toro agbara tin joju ti en gba fun mi oju e lo ti opo je nkan oju bin tin bayi lo enikan ni bawo ma se mo pe njoju nigba to won ba se le ri fun o ti won ran ti mu se o joju eyan agbodo se le ri fo didi se imakide ko mo mu se eh ti en ba ti so le ri fo pe a fun oni nkan bayi ti won o mu se ko sagbara tin joju o n lo loju titi ko se tin wu o eyan wa da bi alaisi oji lo didi aro ko se en to ti e so pe o se nbe yen won o yo wu ewu oja re wa bi alaisi won ti fi si olara o se miri ni sa e ke kin laye gbe sara mi eyin aye solo kin e gbe sara mi ti mi o fi joju lodun olore ti mi o fi joju loju omo awon iya kan bayi ni awon baba kan oju bin ti bayi lo won ti di bange lowo iyawo won ma wo oju iyawo e bayi wa ke e gba oluwa emi ti nbe lara mi jade lodin di gbogbo bi te tin lanfani ati gbomi tin ba ti ku nu studio yi tete lo mura a n lo si church ni o a n lo church la ro yi o bu go se nje ti olodun kai gba la ba no shabahala enikan ni ki le so yi mo n reti e la ro yi ni bi o ba duro si mo n reti e losan e to ba convenient fun onu mejeji iwo to n lo bi se to ba ti dagun meta bo mura mo bo wa pade jesu nu aye mi e ke oluwa mi o joju o leda aye o je njoju ipepe to nbe lara mi ti o je njoju e gba oluwa jabo jabo jabo jabo jabo loruko jesu bo se ngbe body nkan sele oh my god oni loju anu ara nti o ja won eyan ra anu gbari bi janka waye ba ko ti o fi yi oka o di dandan ko si danu abi ko jabo le ha eyan omo olohun bo le wa e ja gba kan si wa ke eyin emi olongbo eyin emi malu enikan ni kini nje be ogun buku laye ni bi an ba fun olongbo da olaamu tabi malu o si ni nje be ibi to ba tin sun to nlala to ri malu to ba gbadua ati je yo dise wa ke oh my god oni aya yo pa lejo yo fi be bojo sa jade ni bi ko lo fi won wa ke eyin emi olongbo eyin emi aja eyin emi enikan la jake bi beli so ninu Philippians chapter 3 verse 2 only beware of dog aja ngbenu eniyan mama kan ko certificate e wa o so school to ti jade o so school to ti se master bo se kunle ni waju mi o ni egbadua iyen leyin igba ta jade lode o mo ba ni ekunle mo ti e ti fe mo lo oluwa ni gbadua fun bi mo se ni oruko jesu oruko jesu loju ese aja to nbe ninu egbo gbo gbo gbo mo ni jesu oluwa wa e laju mama mo ni certificate te le nida o gbe certificate e jade o ni grade 2 ni mo ti bere leyin gba mo pari grade 2 mo lo sense mo lo se degree mo se master mi o ni phd ni mo se lowo bayi mama yen so statement kan fun mi to dun mi o ni ko si bi ti mo gbe certificate mi de laye won kan raye o ti grade 2 won ni la won fi le gba mi sise won ni mo ti ni certificate ju school awon lo because education management lo se jade ni school oni won ni mo ti ni certificate ju school gan lo pe mo ni certificate gan joga to da le se le lo oni e wa wo mi o emi odidi master holder tin se phd mi lowo won san 15000 fun mi oni wan omo melo le bi oni mo bi oyo kan o ti pe omo odun mokan din ni ogun 19 years e wo ogun bo se le to mo ni oko yin ko o lo ti dagba eyin gan ti dagba mo ni kin lo wa le oni imo to de mo ni mami aja ni gbenu yin bi mo se ni kin gbadua fun yin oni emi aja yin fo awon ogun kan be to le da se ninu le afi igba ti woli baba otan imole si
eyin olufe ni waju eni to ni aye atorun mo wi emi gan o le dogun yen mo wa pe awon mo church eje ajo gbadua eje ajo bolon soro fun mama yi awa ba gbo won adua soke aba gba awe ojo meje gbako o wa mo to buruju leyin ojo meje won wa mu mo won fun nise lati odo ijoba won ni ko no di teacher o wa di teacher won wa fun ni level 8 Naika mana shadali abadusa eke eranko abe mi wo lo tin bo ire mi mole eranko abe mi wo ni o je ki yanu mi o sele eranko abe mi wo ni ndigaga mi wa ni egboro oluwa afe mojumo mo wa e jabo le lara mi in the name of Jesus mama kan ni be se ngbadua nile oni mi omo igba ti mo subulu le gba o ase kan le kan na oni ase ti bere in ta dewo loni ati sunday o le die ninu church oni ati sunday sunday ni last sunday eke ni bi te ba wa eyin eku ebe mi eyin emi ti n gbe ara mi eyin emi te fa la wa wo la lara re wo la mama ta lo ko si won lo mo le lo fa so mo le gori bed wa bo iwo to je pe be aba ni o otaji wa duru lati on fiya bi blade yan fa si olara eke wa kigbe eran ku abe mi olongo ni won ran si owo bo se fa la si oni gbogbo ara eyin eran ku abe mi te n gbe ninu ara mi jabole enikan ni pastor awon eyan koja lo jankawo ko won igba to kan mi bi mo se n bo bayi jankawo dabo mi ni o wa mo pe inu e lanta kun gbe inu e ni odidi lanta kun spider inu e lo nbe ki seta o lele jade aya yo palejo won a fi ibe bojo sajade ni bi kolo fi won wa ke eran ko abemi tin gbe nu mi tin fa odidi koira won se onje fun oloju orun o si je mulamula o je dada o mo pe eran ira opolo won ise nkan fun o won gbe fun o ko wa sibi to de ikoira ni omo gan tin koire bayi tete gbadua ki won to mo pe o laje eke eran ko abemi to nbe ninu ago mi bayi loluwa wi e jade lodindi ina mu yin bayi loruko jesu jade lara mi in the name of Jesus.

0: don't buy me.
1: Moji mozile kun aja.
0: Moji mozile kun alaja ni o iba.
2: Ah, e ka bo pada. O le die la ro isa. Yo le ju be lonu church. Engineer oja mo mi lenu. Ko se nkan kan. O ya gbogbo eyan ra baba. Ni bi to ba de enikan ni e ti e ja joko. Eh, gbogbo je ti njoko nko. Bibeli lo so be. Wa ke ni bi to ba duro si. Wa ni baba. Agbajopo ire, agbajopo iranlowo, agbajopo anu ti o silekun gbogbo ilekun to titi mo mi. Olorun roju e lemi lori, joju anu oro lemi lori loni. Ojo igbedide, ojo anu, ojo opo, ojo iranlowo, Oluwa o, oya ro lemi lori. Lati oni lo loruko Jesu. Isaro la nse imo mi. Mo fe waasu, angeli to duro ti mi ni ogba. Mo fe waasu. Angeli ti nba mi soro oni mo pe aduwa yi tori pa won kan gba idande wa wa ke o fe da bi eni pe yi ni o je second to the last prayer wa ni baba mi ohun ti mo fe se tayi o je nse mo ohun ti mo mo se ti won o je nse mo lati oni lo agbara olohun wonu mi fun mi ni ase je nle se o fe ri na won o ji ori na ase o jabo si olara laipe o fe mo rin won o ji ori Ofe gbo waasu won oje ogbo ofe loka won oje olo ofe je landlord won oje oje bibeli ni jesu olugbala nigba to pe ogbon odun o si nje bi a se npe wa ni baba mi je nje bo se pe mi omo baba ni mi nipa igbagbo ninu kristi eleda mi o inti mo fe se ti aye oje nse okun ti oje nse o ya jadanu bayi aye mi gbagbara se nto ye ko se o on gangan loro yen Angeli ti fun mi aye mi gbagbara se nto ye ko se aye mi gbagbara se nto ye ko se mama aye re gbagbara daddy aye yin gbagbara oh gbogbo eyin student ti n gbo mi aye yin gbagbara loruko Jesus aye re gbagbara ase ti mu be oja e ja se bayi lati iwo road e wo moto gbagi e le fe so nwe ma e so fo loko lati iwo road pe olorun ojiji le ti fe so Yo so in wema bank. Awon onimoto na ngbo bayi won mo be. Pe Olorun ojiji ni e mo gbe mi lo. Ma gbe odi church ni egbe garage lo wa bayi. Garage wa na ni garage Olorun ojiji.
3: Hello baba mi o. Emi ni omo ijo yin lori afefe lati ilu Dublin. Mo ni kemi na wa dupe kin dupe fun ore t'Olorun se fun mi. Imani ka san idamewa ore majemu everything ni mo san so mo dupe pa Olorun fi mi sile last week en so fun wa e pray fun wa ni amari owo mo sa gbadura yin but mi o focus si anywhere because mo ro pe mi o leyan to fe fun mi lowo ni bi ko si mi o leyan to fe fun mi lowo ni bi ba then meanwhile mo ti file fun tax refund mi fun 2025 But to my greatest surprise, one but mo file for one mi o due for anything. In fact, ni gan mo sun je won lowo. Ah, so o ya mi lenu pe bawo ni mo se je yin lowo? Mo san tax mi kan to to ki salary to wa kan si mo ati your tax mi. So, on sha ni mo je won ni 1000 plus over 1000 euro. Iyan de kin je won lowo. So, to cut the long story short, chef, to my surprise, bo se di last week ni yen, mo kan ri email won ni pe mo due fun so amount pe in the next few days my credits mi pelu owo yin mo koko ni because mo ti koko pe awon agents kan ba mi file fun awon na file fun won sha clear debt yin pe mi o je won lowo mo de won san 200 plus fun mi be 200 over 200 euro mo san fun mi so mi ti gbagbe ese be but gba ti mo ri message won about people yin sere ni abi won mo kan ton so ni awon mo due fun 1400 euro fun as my tax refund for 2025 so money ka ma wo on ti pe mi o believe on ti to yen about owo account mi so but as the lord will have it bo se credit mi ni owo yen ni yen o 1400 plus euro ah o ya mi lenu o jo mi loju gan o jo mi loju nu mi dun mo de ti san ida mewa mi immediately thank you so much sir God will continue to be with you. Ese gbe se nto wa sonu. God bless you, sir.
2: Gbogbo eyan na phone e soke. Wa ni baba mi o. Je ngba pe ayo. Ja lati odun fun mi loni. Oni loni je ma gba lati. Gbe phone yan se ti. Gbogbo eni to ti gbagbe re ni ilu to jina ti ilu to sumo. Won a pe o sori ago loni. Ki wa se pe won pe o nikan. O wa jade fun o. Wa dupe loni. Loruko baba ti omo ati ti emi mimo joja mo po san ida mewa transfer oni loju anu bo ba wa ni ida mewa wa rubu anu se lojo Wednesday oje ojo to unique so gbogbo yin te ni ida mewa te fe san laaro yi bi oluwa se nbe ti emi nbe lai ati ore adua mi gba eyin wo le gbagbo padua yin gba loni ojo anu
4: account number church ni eje mfun yin 1966 36 38 73 1966 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bi yin oba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade ese bibeli ta fe ka loni sa mummy ati daddy ati see the way Daniel lana iwe Daniel chapter 6 chapter 7 iwe Daniel chapter 7 titi wo chapter 12 Daniel chapter 7 8 9 10 11 12 done and dusted
2: gbogbo eyin omo ti won bi loni gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin oju anu oju anu loruko baba to ma ti temi mimo ki olodun ko ro le olori wa jeyan laye in Jesus name happy birthday long life and prosperity and not only that oni ni mo so tase tase igbeyawo yin oni tuka mo so le kan na igbeyawo yin ko duo dale ke gbadun igbeyawo yen ka won mo yin fola yin toro in Jesus name happy wedding anniversary in Jesus name oya gbe omi adua re mo ya si mimo fun o loruko baba to ma ti temi mimo omi ko di eje Jesus damo omi were pelu Psalm 24 tete lowe o ja pade church nisin
4: enikan wo ni mo fe so testimony 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin

jari gbogbo mole e ma ki dris e du agba bodu lapa yin latinu ko agba bodu na ja tornado ade segun oluwa segun latinu ko agba bodu na sorowa united kasmi azubuke latinu ko agba bodu abia warrior tema evis obunwoko latinu ko agba bodu woriwo ati ablami uma tema christian maduka awon yi won wa latinu ori ko agba bodu ori telecom eyan lori ledeji ati Christian Maduka latinu ko agba bodu kan lori lede abania o je janiyan latinu ko agba bodu baba wesi eyan nipele kanu gogogo omo ya mi ma ni igbe debe o ti je loni faranjogi awon temi ti gbori wole won ti bere sini janu sini koko ejeje ojo pa ye lu jara ojo po facebook te mo tiktok ye won ba lodo ti yin eh ti de e je lo sodo tare rawo agba bodu nenu ko agba bodu ti ri asiti le abada ele ti kede lopo ese to poja ipa won ori awon wa o won so nipa ayodele is mine gege bo se ja wipe iko gbe bo lolu yo le warriors na kiri asi ta yin tun pe ni shooting stars ye e won se boro lede eyan lopo osojo saturday ta lo to ye ipe won wa gbe bo le pe ko se lanfani eyan lati toro aye lowo won omo ye ti wa jade gamboro si gboro aye o ti toro aforiji lowo igbimo e ma wa kegbe re atawo oluko ni nenu iko gbe bodu ti ri asiti le badan o le daku dabo omode me ko je ko mara lowo o se je wi pe ri mi eyan nenu iko gbe bodu ti ri asi te fi boro lede wi pe nwa mi lai se pe mo toro aye o le ma binu oni ki je ba se ro oni sugbon o sadu o toro aforiji o le daku dabo e foriji mi o le tori pe mi mama se kele yen gege bi ismail o je gbe bodu lowo egbe eyan winger enu iko gbe bodu ti ri asi ile ibadan bo je toro aforiji toro yen kede to mi lowo pepepe lapa bi o le mi lanfani lati jaye temi beta eyin temi tan gbori wole ni koko ejeje yin e ma report location yin ibi to kayin ma je ki mo iko agba bodu te n ba to lapa be yen e je ki mama kede ma ba nbo logologun ba nbo logbologbon e je ki won ri mi gbo ki won ri mi wo ka kiri ti buturo ile agbala aye pere wa ta porogodo iwo na darapo ma wo lori ra won alalubarika ele ti won lafani lati galo si lapa be yen temble bi ko o ma le ruru kojo bi ojo ma tutun omo aya mi gege ma ri e lapa be yen o de mo ti gbe body pepepe kuro lapa be o dinu iko gbe body fly go city le wa nigeria e je roje ma e tori pe ma je gbo koko osun be mo idije wa fun bi under 20 championship won ma lafani lati lo kopa o lowo ta wa yin won ti ba le pepepe eyan sori lede Cote d'Ivoire le bi to je wipe won ti lanfani lati ma gba ifesewose idije 2026 wa fun bi under 20 championship gege bi iroyin se to mi lowo won ni won ti bale pepepe eyan silu yamaskuro eyan lori lede Cote d'Ivoire boda won ni won ti je pe won ti bere ile tan pe ni igbaradi ta mo si training gogogo la.

si isori bi niyan o grobi gaga niyan nigba ti won ma koju iko agba bolu black starlet latori le de gana lo to keta dinu ogun ogbo osu ta lanfani lati ma benu re yi leyin na o ni won ma koju iko agba bolu junior spiro la tinu iko latori le de togo eyan logbonjo osu ta wa gaga niyan ba kono won ma pada wa koju iko agba bolu orile de burkina faso lojo kejo osu kejo nenu dije wa fu be under 20 championship but don't 2023 gaga bi coach abdul mekaiba ene to je oluko ni won lowo ta wa e gaga bo che wa soro chalaye o lo ni dani lojo nda ni fokotan we pe ko gba bolu fla igus ile wa under 20 won ma lanfani lati je gudugudu meja ti yaja mefa gaga bo che oro yen simi leti to na gaga oro yen simi lowo lemi lanfani lati gbe sumayin temi beta o je papapa supe omo ya mi da ti e mo ko ma ba da ba mo e west boy o je gba won ti e de be e je ma lo soda won gba bolu omo bibi ile wa nigeria de lo dola nilẹ okere ejo koko mo latoda gba bolu lapa yin iyen benjamin taminu lowo ta wa yin omo yen ti lo darapo mo iko gba bolu orilede kan.

lo yin se jako di mi ma o le mi jaye temi lo ni faranjogi awo gede npe mo gbe body kuro la pa be o de papapa agba bolu kan tem be nile okere to jomo bibi le wa Nigeria eyan George ile Kenya George ile Nikana mo so ni pa gba bolu yi o je wipo orile de France o ni won bisi a jo soro tin be laaru won ati tare ene to je oluko ni pa gba bolu Super Eagles ile wa eri se ko sele ni pe ki a gba bolu yi o wa soju orile de Nigeria kaka ti o lo fi soju orile de France o ri orile de Nigeria gagagan o ni a gba bolu lapa waju yi ti o wa soju fo assembly biko a gba bolu odo lenje lenje yi o la nfani lati le soju orile de France tabi ko soju orile de Nigeria ṣugbọn lọwọ ta wa yẹ wọn lodo ti yan orile de Nigeria o orile de Nigeria lo wo nfani lati soju fo oro ti je niyan ko bejo de o ye ma wo mi loju loju Mi gboku e engineer Victor Adeoye awon ti balabulu ilaburu awon ti Chelsea e gboku e brother ma e jo lo sinu iko gba bolu wore Super Eagles Super Falcons nbe gangan ni ke je kin kokon lo eyan lori le de Morocco lowo ta wa e ni Lucas Blacka Ebi ti won din la bale lati juro gege bi cup ni yen saaju idije AFCON 2023 lana Eja leyin mo wi pe Fola Sade Jamilusi o ti darapo ma wa kegbe re eyan ni buba agbaradi won lowo ta wa yi awon agbabolu ko agbabolu Super Falcons e won tin be ni budo agbaradi yen papa julo nile itura ti won de si o te ma return Eja leyin mo wi pe won ti pe meji metale ni ogo eyan 23 player Ega bi Fola Sade Jamilusi o je darapo ma wa nilu Casablanca eyan lojo tana gogo ni yo saaju bi ko eleti jo si madugu na e ko sodi won je mo ngbaradi lowo ta wa e lori ati tun le lafale lati gba deve eye ele to je ti bo lo lafale gba lorin awon obirin ni ile africa won gba kokan la o je jo niyan ko bejo de e ma gbagbe we pe lopo ose yi o gagagan ni o ma lafale lati bere dije yen lowo kan la gasigale amode bo sugbon saaju idije yen iko gba bolu Super Falcons ile wa won kopa eyan ni bi ipade kan eleti won se o eyan pelu awon asoju ajo ti boju to bolu lafale gba ni ile africa eleti yo waye lojo saturday ojo karundin ni ogbon osu ta lanfani lati ma benu re o jojo niyan koku bejo de o ye papapa mo ti gbe body kuro nbe o dodo wi friend didi eno laye wiki lo nso alaye na gege oro si mi lapa bi e je ki ijo seyin temi o di papapa supe ke da ti yin mo ko ma ba da ba ma nguraye alaye ti soro kan salaye lori oro titare yami vadi to so lojo ni e pe ni didi pe makeleji yan naso wi pe won lo ipara ipara to je wi pe bi ogun abenu gogo ni wi pe ti won ba ti fi para bayi o da bi won ni injury lara ka to wi ka to bo injury yo ti san wi pe ni didi ti fesi pada o le ma da laye lo o lo mo ebu o ni kilo ma o lo won o loju ipara ori olori lo nlo oni koda ngba na won tun bu wipe alaye gba ori ko fi para ko ba le ma score oni yo koni gba lowo won olori le mi nlo shichi butter olohun lo nlo oni sodi afo ko si pe boya nlo juju nbi kankan gege bi wi friend didi o je soro salaye lapa agba re lemi jayin temi lo ni faranjogi o ya mo ti tun gbe body kuro lapa be netori wele wele ojojo o ti din ni lokere eyin ti chance se wa nbe yen sa eyin ti godas eyin ti manchester ko ba ko ba lele eyin ti liverpool eyin omo barcelona eyin to mo galactico real madrid se nbe lapa be yen o de papapa o to di pe mo gbori wa gbon bolu alafele gba lo ni finale eyin lati lokere Eja lo sodo awon wore awon ajese mo nso nipa boss ni tori pe ija lagbara kan yo kede waye laarin tare ola se ni Joshua ola se ni Anthony Joshua eyan AJ ko rile de wa Nigeria sugbon to fori le de bridge ko to fi je bugbe o pelu perenga yo lanfani lati gojo ara wa eyan to ba dojo Saturday a
Anthony Olase ni Joshua olojo wipe yo ma pada sinu ring niyan yo ma koju Christian Perega eyan lojo Saturday je te ba gbagbe abe ti gbagbe ke na gege oro si yin leti pe Anthony Olase ni Joshua inu osu kejila olo ti lanfani lati ja keyin negba to lu Jake Paul to lu bi eni ma ku eyan nilu Miami ṣugbọn ṣe ri Christian Perega tó ń jọ morílẹ̀-èdè Albania ọ̀ ní ọmọ ọdún márùndínlógójì òun náà láǹfààní láti fi ìtàn tó lágbára balẹ̀ ẹ̀yìn alágbo àwọn akànṣẹ́ lọ́wọ́ tá a wá wàyí tó bá wá dọjọ́ Sátidé ní dèdè bí agogo méjì àbọ̀ òun lòun pẹ̀lú Anthony Olase ní Joshua ni wọ́n jọ láǹfààní láti máa kojú ara wọn bẹ́ta bó ṣe jẹ́ nìyẹn kò bẹ́jọ́ dé ó yá fẹ́rẹ́ gẹ̀gẹ̀ mo ti gbé bọ́dì kúrò lápá ibẹ̀ yẹn òun ti dọgbọ́ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nìyẹn ẹni ohun gbogbo tí wọ́n tún wí tí wọ́n tún sọ lápá ibẹ̀ ṣé kí n boko lọ fà sí yín létí ó dé jẹ́ mo látinú ìdíje La Liga domido nítorí pé ẹni tó jẹ́ ààrẹ káfọ̀tàmálà ìdíje La Liga lórílẹ̀‐èdè Spain mo ń sọ nípa Javier Tebas aláyé ti pé ààrẹ àjọ FIFA òun ni etí mélòó lóyún o òun níta tí wọ́n ní tẹ̀kútẹ́ ilé aláyé gbọ́rọ̀ dáadáa lọ́wọ́ tá a wà yìí.

jade yen o ni mo gbe so meyin temi beta o je gbogbe yen omo Liverpool never walk alone lowo ta wa ye won ni ile ise kan o je tori lede bridge ko te mori lede India won din jago di memo we pe won fe ra ipin dokowo kekere kan ninu ipa gba bolu ti Liverpool mo so nipa ile ise consortium o gagaga lo ko ile ise ije eni to si nle waju re to nle waju ile ise na Amit Abita o gagaga lo ko ti e won le ti bi on le won fe lowo lati lo ra ipin dokowo kekere kan na towo ile ise tin boju to ipa gba bolu Liverpool eyan Fenway Sports Group ẹgbẹ́ bí ìròyìn ṣe ń tó mi lọ́wọ́ ó lè mí jẹ́yìn tèmi bẹ́tà ó dá bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé.

fere enye ngba ti idije ibi eye agbaye waye lori lede kata koda todun 2026 o tun lampani lati se be lati kopa koda ta ba so nipa idije UEFA European Championship o lampani lati da bebe lara lapa be todun 2020 at todun 2024 eyan ko be jo de je ngbe body be pada wa si ile africa eni won wi la pa ile africa gogogo lori dj afcon 2032 egba leyin mo wi po ri lede burkina faso te ma mali ati niger republic won ti do fi o ma sokan won la won fe se gire won fe gbalejo ni dj afcon 2032 ege bi iwe ele ti won ni won ti ko won eyan sajo kafu iko orilede burkina faso niger te mamali awon mete ta na fe pawopo eyan lati se be de won gba alejo idije ife ye ile adulawo eyan africa cup of nation odun 2032 o je je niyan ko bejo de o de papapa let's go o je de arin gbogbo mo ninu iko agba bolu wore iko agba bolu bomos o ti ko lori ati tese re siwaju si nenu ipo agba bolo nitori pe awon ipo agba bolo bi melo kan o ni won fe ganu si lawon ta ti ri ipo agba bolo Arsenal Manchester United Tottenham Manchester City te mo ipo agba bolo Chelsea edire to bi ja wi pe irawa gba bolo modun 22 na 22 years of age to bi fe fese re loju si o ye je kuku na gege oro si yin leti we pe lodun 2023 o ni alesco to darapo mo ipa gba bolo Bournemouth lati ni ko gba bolo Bristol City pelu iye owo toto milionu lona 25 pon eyan 25 million pound o lo bi darapo mo wa lodun na lohun o je je niyan ko bejo de o de papapa eyin ti nu kasu bo mi de be de pe won le ti fe change awon kankan crest ti nbe lara baji yin sugbon ele ti o ja wi pe en lo tele o le si lo ni sa igba bolu ta wa 2026-2027 sugbon ni ko pa ko jina won ni fun gba akoko e fe change baji yin latodun 1988 o le ti seru e keyin eyin ti nu kasu boya e te ma mu pe ki nkan ku be so fun yin die rai e da gba agba mo ti gbe body kuro lapa be yen eyin ti jazi o ye ba mi abroji dade la buja gaba gbogbo sesi ni gbogbo ajegun le le lorin e gbo ku e abule sowo lecha agbara ta se gbogbo sesi ni pele osun ka fatamala se yi lomo oga lani ta kogun aja story waya mo ti ri elapa be pa so gbadebo akejo alagba sunday adebayo lati nu ijo alafi oluwa baptist joy awon ti chelsea tokan tokan niyen alejandro ganacho oro ti jo bi ipo ti mu yesi o ti fe gbe body pato wa ta porongodo kuro ni papa sere stafford bridge lowo ta wa

si to je ade are gbogbo mo ninu iko agba bolu Chelsea to jo mo bibi orile je Argentina o lo soro re salaye leyin to gba red card ti o ye ko gba to gbese lede de o gbese lede ta iyen lojo oni bo se je niyan ko bejo de o da gbagba eyin ti di gona.

0: awon ni esu leyin beje yin lowo ta wa lori rush Marcus Rashford eyin ti Manchester United ke ma ni igbe yin debe Marcus Rashford ipa gba bolu Chelsea Arsenal te ma Tottenham am meteta lo nbe lori oro Marcus Rashford lowo ta wa yi nbe lori e won be nbe ah sugba Manchester United won fe ki bobo e ku pada wa won fe ta fun iko to ba je iko agba bolu to wa ninu idije league lori lede gesi won fe ta fun sugba iko agba bolu Chelsea Arsenal Tottenham ameteta oni won gbori wole awon ti London won fe wa lo kogun ja Manchester agba ego ojumo
1: e ko ojumo o kaakira pada gbo kan Diamond FM Abiodun Akim ni oruko temi
0: e seun e ka bo e ko ojumo
1: ojumo nu
0: ah e ja mu ka be lori oro Infantino ah opolopo awon ti won jese bi agbo ball alafesegba ni won ti n paruwo pe Infantino ile to lo yeba are idije La Liga Javier Tebas oni ko lo Steblata to fi po le lodun 2025 ona ni
1: ko mo lo
0: awon pe ajo UEFA na awon na n wo pe alaye ibi to ba se ide o jo bi ipo ti to e gbo se Infantino so ye ko lo
1: se ri oro se lule mi kakun in to sele yi tori pe e ri pe UEFA ajo ile Europe
0: se Infantino na o ti towo o se lu bo ball alafese
1: o ti bo bo se ri na ni ko to se lu osi on kan ti se koja bo si ye ni e ri pe gba to de be oro yi si nkan lo ti fi kale 32 teams lo si fe ya agbaye o so di 48 now o so pe e tun bo ni awon 64 now e ri pe gba ti Blatter de be nisin e ke pore Blatter so di 32 1998 so then iye kan kan ni major issue to ni ibi to kan ni weather pelu Europe ni oni Super League e ri pe inter UEFA n je Champions League wa lara re argument wa laarin awon ajo to wa ni Europe pe Champions League ba ti wa o ko ni si kankan so wa be do Super League lati counter Champions League Champions League ye lo se so re ni sin ni and gbo tun je Super League
0: Infantino ko lo introduce
1: FIFA ni under abe FIFA na ti gbe Super League jade won kan won dogun si labe ni ara ti wa la e ri pe La Liga o wa lara awon tokos fọlọrun fi ajere ya madada awon ki to wa nbe so Super League ni wa laye koko bere then e ri pe go time to nse yi o fe for awon American continent ati north ni o ju Europe lo ara re ni oro football world cup to pari ko ta awon kan lohun ni ile Europe
0: Europe lo ti wa
1: Europe na go to wa iduro to wa sugbon isore ijoba re ko ta awon ara Europe lorun ati UEFA ni o ta awon club to wa ni Europe ti ba ni pe UEFA they stand there won hale ma won club yen gba na ba du won won gba ta Super League na tori pe owo to fa won club yen po so e ri pe aro lo fa ti UEFA na fi change the pattern won format an gba nisin na fi gba format normal
0: league
1: format na fi gba pe rara robi na fi gba won pe ni Swiss format ni tan gba nisin won like tech bo we wa group tan gba match meta tele ni group stage meta fa won tun gba match major nisin so e mo bara yin gba kakiri ni to fa ti won awon na fi se niyan se no so ara re na ni pe won ti change the Africa na nisin awon na ni gba afcon mo tutu ya so di 4 years to gba yin na nisin le yo go Infantino ko nbe so oselu yen o na fi ti pe alaye le to se to mo lo so oselu ni then ko pay Europe lo si fi Infantino e ri pe lapada tin se FIFA in ro bi continent mi na jeri in ro be to le brother to pari orile di Switzerland ele o ni passport Italy o ni passport Switzerland lowo so mo Europe so oro oselu le mi kakun so be ni oro oselu ko kakun bo but e po na ti ko oselu bo e won lo je ni fe agba yin nisin ti won tun da di for adi barogun tan re kare re ojumu mo so oro oselu ni temino ba si ro won na nigba to ba di pin to ba tin lo to ba ti ku leyin re alaye ko mo lo won fa wa si sun alejo
0: 0913655692 g o ko yin oh yen lo le nigba ti Argentina ti lule
1: ko mo ma pe lana gan
0: yin na ni omo yin ni
1: abi
0: o gbe se le data ni
1: Red Card FC
0: ati gba tan ba e ke wa win penalty loju orun loko
1: don so mo se si o
0: okay ka ma mu ka le o da e o te fura o yo so se le ga ni mo lati fura Chelsea

0: bi pe won fe di orogun
1: eh jesimo tan se ni e pe ba se wa loke wahala ni ati doke ko the problem ati mente oke ni
0: masu
2: e ka ro eku eto
0: ah asa eleji re oloye
1: orojo meta awon chesi nu
2: e ba kagba
0: agba nje
1: mo da yin lohun
2: se rawo omo chesi ba n se nra awon eyan ni isin o e ri pe ni chesi ma danga
1: eh egba agbegi ori na
0: okay
2: agba premiership e ma wori
0: se be se ko won wole ngba kan nu
1: eh apa ya isi banara ngba o
2: e ba ti nro ma ti ro ma so fi la ti ra gbo won
1: be ni
2: e
1: pe to e si ba jesi ran gba na se ri o last na ni pe ti ba se wa locate nte imo ro pe a mo ti de ti ro ko sasna ni o se kan ra mo chesi gan ro mo ba jesi go duro ba yo won para gidi ni
0: ji e se o ko yin bullet pe
3: eh segun lati jere
0: o pe ni segun lati jere
3: yes da e pe
0: o ya mu mo gbo yin
3: lori ti awon mo tan gbare kader ti es ye ah o lagbara o
1: I'm going to go to the Champions League.
0: People.

0: Ara kenge ma ni iroyin yi o bo tin raju kankan ni waju temi yi won ni gomina ni o mo ba won offices ti kini ohun to da wa pe o lasiko ti o se abewo bayi airo tele sawon ile ise oba ni ipinle ohun ni ojo aje lowuro kutukutu ojo aje o gomina Umar Namadi ti ipinle Jigawa baba ma se Oma da bebe lara yato si bebe o, ni ojo aje, bo ti mufila, sori to si mo agbada re, sonu o ni egbo, eja lo, si abe wu, sa wwa ofisi si toja ti, ili shi oba tombe, ni sekiteria ti, mili o, lairo, tele, gomina, Umar Namadi ti, mili ojiga waw, ni ojo aje, ni oma shi abe wu, airo, tele, si sekiteria ti, tombe, ni, mili o, wani nikete, ti gomina, togule, si, ino, gbagan secretariat ohun nibe gangan lo mo ti ri awon offices to je ti awon loga loga ti kini ohun to da wa pe won ni nigba ti gomina gunle bi nkan bi agomokola owuro gbogbo ilekun awon office ohun ni won mo so agadagodo si to tun si pe pupo ninu awon oga ohun ni won mo ti de ibise o ninu fona video kan e ti won lo gba le gboko ibe gangan ni won mo ti ka fi pe gomina ni o bere si ni wo awon office ohun loko kejeje to si ti ninu ministry kan bo si ekeje ni bi ti o ti sakiyesi pe pupo ninu awon office ohun gan ni o ti fe dabi pe won ti lo lalo party ti won o si lo ma o be lori perete ninu awon ti won je osise ta ma si messengers ati awon osise leto abo ti won be lenu ise won o eni tin se oluran lowo pataki si gomina iyen Garba Muhammad ni o mo fide ise lo mule ninu atejade yi to tari si gboraye ni ojo isegun omi ogbo
1: nipa
0: ah oda daily trust lo seri e laaro toni mo binu no verse
1: mo tin binu Ada jamu
0: nobody
1: ninu iwe iroyin eleyi to je vanguard to jade lojumo tun ni
0: all right
1: gbe gomina telori eyan ni ipile kano labi okwakwaso o ni pe peter obi o ni o ti fenuko to si ti buwaluwe ri pe sa kan soso ohun ni ohun yo lo bi ohun ba wole sipo are lodi 2027 4 year term kan soso gege bi kwakwaso se je ko di mimo o lawon mejeji gan lawon jo buwaluwe adehun awon o ni pe leyin ti obi ba lo sa olodun merin kan soso ye yo da ipo agbara pada fun apari orile de Nigeria kwakwaso si ni ohun ni gbagbo pe peter obi te won ohun bo ba fenu ba yin soro ni bo to ba fi to ba ge obi fun yin e le ma je sugbo bo ba fenu yi ba yin soro oni ke gba obi ko le ye adehun laye ati laye emi ki mo so o daily post ni so be vanguard no wa nbe
0: omi na lo wa nbe o ti gbo orin saidi o so pa
1: aje mu eleyi ko to gbe gbe nba won ijoba ipinle kwara ti ni ki won lo da ile alaja meji kọwọ ni oke suna apa ila orun ilu apa ijoba ibile apa ila orun ilarin ilarin east local government won ni ki won lo dawo ni wara isesa ijoba ipinle kwara won ni ileye won ni ko wa ni abe eto abo to peye fun awon eniyan o si le wo lule at any time gege bi won se je ko di bibe pe eyi si le soku fa ijamba emi awon eyan ati dukiya won gege bi ajo to ri si eto ayika eyin oni ipinle kwara ta mo si kwepa won ti se be ti ile awon won ti gbe ti pa ipe awon eniyan ni won tin ko wi ewonu pe ile ta won ye o ma le wo lule nigba kigba kijoba ti won se be gba won lati wa wo ile yi lule eyi lo mu kijoba o dohun si ipe yajo yajo lati gbe ile awu ti pa ti won si pa se pe ki won lo wo lule ni wara sesa
0: oda eyin so ti mu tan
1: je n file nbe
0: oda oda e je wo ma lo tarata si abala keje twitter pe ni abala la me to ko to ri pe mo gbohun lenu alejo wa
1: oga pe mi e je a lo

0: to e ka wo kwada si abala keje to ita pe ni abala lambe to alayo lanfani lati so fin laaro to ni ki lambe to wa
1: mo shuari ohun lo nti emi mo ni kokoro e lowo te waju
0: oluwa lo ni kokoro mi lowo oluwa oluwa lo ni kokoro mi lowo
1: ko si lowo e
0: Comrade Hussein Abdulaziz Omotosho awon ni angba lalejo laaro tuni gege bi lami to wa awon ni won ma ba ma foju sunukun wa awon kokokokoko leyi ti ati number lati nu awon iwe iroyin ti o ba wa so de futa ro tuni sugbe ma gbagbe wi pe iwoye alejo wa te mo iwoye a eyan ara le o yato si iwoye awa tokun mejeje te mo ti kan ni Diamond 88.7 FM Comrade e ba wa ki gbogbo orilede Nigeria pe won ko dede asiko yi o
2: gbogbo ojo Wednesday bai ojo wa mo nbere pelu ayo ni
0: adupe
2: ojo to tun dun na na ojo to kun na mo ri be
0: adupe
2: tori pe combo omidan ati pastor you know antidote mo mu ojo idunun bere
0: olohun ni
2: so olohun ni ya wa
0: ami olohun
2: ni ja sise se
0: ami olohun
2: bi ata nfoju sun yin olohun gbe wa de be
0: ami olohun
2: ise diamond no ni jona
0: ami o
2: ki won ko ku anfani gbogbo gba lo ko gbogbo ara ilu le mi fin ki won so mo wa ki awara ina pe a ku afokan si gbogbo jojumo olohun ni joshua ko ni rewa afokan si wa lori kilu wa le da na fi nse owo ti a fi npe na wa easy na ni e wa ki an ko jo ni e to je but bo ta an lo ta fi nse na olohun ja ba bi to le koju pe kilu wa no da na lo so olohun si jo da ata wa na wa bi jojumo na ni ta jo nle na nu so olohun ran wa lowo
1: amen
2: e seun ga
0: e se to omidan bo ni oya e ja sare jojumo awon agbabo won ni le bayi lati n keso rode ni e ye ri pe saju akoko yo ni oru oro lawon eyan mi ni won so papa julo to ba ti koro eto abo ti oriwu gewu ge lorilede Nigeria ati nipinle Kora orisirisi ariwi si orisirisi iwoye ni o ti saju jade sugbon iroyin fi lede bayi o pe are Bola Ahmed Tinubu won ti buwo lu ohun ti won pe ni New Army Battalion eyi nipinle Kora Gomina lo si so loju egun oro hun Gomina wa je ko di mo wi pe won o se won gbe kini ohun kale ka si ilu Omaran ni joba ibile irepo odun loju na ti daju pe oro eto abo kini ohun o tun ra jaja o si fese ni le dan ni ti butoro ipinle Kora oju wo leyin fi wo igbese ti are gbe a iye ti Gomina kede re sitai
2: e seun fun gbogbo awa ta je ti ipinle Kora tori amọ ti lu mi ora pe in most recent time ora pe igba ti nu wa odun ta gbo royin idunun leleyi lori oro pe awon wa ojutu si oro eto abo sito abo yi because won ni to ba ye nkan la mo nlo fun bi mo ba logun are tin seyan fun yan ko ni lo so ani gbagbo pe awon mo logun presence won le abi o ti ye o ni se ti o si because awon na npe ni ologun ogun na si ni nja wa yi ogun abelekun ojo leyi na lo mo te ba epon to won tun fe le die ogun abelekun a ma mo ta ra nbaja eya se ya o ta ni gan bo eleyi awon ogun ti a ri ni so ni pe iroyin ayo ni but mo fe ka wa yin o note kini kan ani gbogbo ara gbogbo opolopo wa la ji sinu mistake yen pastor omo to wole iwe ti e ti se exam ta wa nke ku orire si gbogbo to wole iwe ni graduate ni gbogbo won ko won to ba to ba lo fun exam ko ni pass abi o ti ye but in Nigeria ti en ba si le wo jo baba yi ko ti pari ten no wa ti mo ki poku orire to bo ba je ko awon to pada awon tan lo tan pada awon pada de tan pada awon se pele nko se ba ki ana ko ri lana a se ja mo duro de pe after the examination ka to mo so pe kini result ka to mo ta ki bi en ba wole ka fadu ana lo ni puto esa se yori o emi o ko to ye ka mo ka lo ko yen pe ka ko ye ko se mo ri niyan but e ti ba tin lo ba e ku orire orire ki la nki ah olohun je ke no tin se kini ori se ti e ti get mi be na la won project bayi mo fe ri a mo so le kan pe le igba die si se ta wa yi a fe gbo to dun ma wa pin le Kwara because e ba wo bo se ti se le ka kiri ta n pe fun na ni pe egbe military base bi kan e se kini kan se bi ka je ka ni presence abi en ti understand so ta ba pe won ta ba se ru be afi ka ni thank you fun won however se mo pe iru e ti ma n ba deal ngba mi I ma so class won pa re won ni fore re han mi ani mi so re ti wo je fun eh se o ka won oro kan be ta ti ma so oro yen if you we pe si fi si mu di ka mo fi wuro be ni wi pe won la foju omo re peran e gbo mi o ni ejowo mi o kan wo owo re kan o wa ni eje fi senu wo o fi senu o ni eje n gbe mi se pe o tumo si pe bo se gbe ran deun ke ti pa afi tin ba je ti mo ki a mo ti consume nti won lo won mi pa ma omo mi o seun o peran popita ti bara ninu lu nbi a mo se pre appreciation la man se ni at the end of it awa ma ni tan ase ron pa fun melo melo policy e wa won oro to dun lenu baba president a ma gbe wale let the poor breathe you know all of these things are poor really breathing now I will not don't suffocate them I will not suffocating but when madam go so ro yen bere se bunu wa dun pe no then your oro yi ko so ro mo fine I don't have anything against anybody but awa gan gan gan ni problem awa won ni atani ba se re pa mo ko e ko ju e kan na lo mo emi lo ni tin di bayi so ma fe so fun bi ki won dakun in ti won la won ta se soja ta ti gbo yi ki won fi site yen han araalu aki won pe won ti e so so yi won ni pe a niran kan pe nbo wa danu but ki an niran ko to kiki ni yo se kini ko wa effective so abelon fun won pelu awon ti won so na nkan yen ki won le bere re awa ti won loju wa nkan se ka le je anfani re however physical security ta tin lo ba ti jo yi se ro pa won ta nba deal yi gan mo so kini kan le kan pa ogun pe awon ta mo la nba ja ai be ko ni se wa ro ke boya gan won ti so study wa won ti mo physical strength wa see, isn't this the best time for us to diversify you know mode of operation wa gan as far as security is concerned aye ti ku ni physical okay le ba ni be won ni si o se ko ke kan ni ta awon baba wa loko ngba won won to won kan gi kale won gbe kirigi ko lorun won wo so fun se pe fin tan awon eye ti o boko je ni se pe awon eye e kini won je eye mo ni si se pe eye ti approach kini e pe nkan na lie kilo do fa si finish ti wo eye ti da mo pe ke seyan eye ti approach e ko ani gba kini kini e wa effective nigba kan I ma attack awon aya se pe aya tobi aya se ni na ga ibo na ah kini yi won tin ba je ko aya mi fi mo pe oro mi kan loko ni na barak nbe yen barak bo tun so yi ko fi le mo ka ya fi le mo pe ohun mo aya si sumo kini aya si wu kini on kale bayi o si je it is because is aya to get used to your pattern yen bi ta ran ba de nisin security nso awon are tin so awon lori wa se pa nkan ta mo nlogo ti won e wo so pastor igun lati pe toju hun lati iru yen ya yin se ko mo mo tin benbe that is technology I be koni why can't we invest more apo wa tin ba wa ja mo won awo se mo wa display awon ta wa ni to wa mo fun ma da mo fun ma attack mo won ni ba se gbon ile oko ba se gbon ile oko le yo ka gbin ara ni na so aro joba pe da ko to fe yi hun na kun ona te mo gba fi se to security ata won ta wo ti ma won ta hun ka na mo ta na fe lo fun won na se ba la won yo laye gba kan pa kan ni CID o tele mu ye ko ye ku won mo go as fast olopa mi o si mo border se affairs lati le mo agbara re be da be ko ni imi ka mo lo fun won da na ngba na lohun so you can bring back those ideas and te ba wo ni gba yin security wa more effective ti e ba se ri gbo ya owo kan loke ta in da mo security wa kala ba ni police that is you there are many ways you can consult many people e da won kan le gbe titi won sun kale sibe won ma se bi eyan bi aragan e gbo mi ye won si won se security ni bo ayin alaju baru won yen na so I think we need to bring up another idea lastly say the physical security or either we go technology won ni me ba fun yan ni nkan bo se okinkini won da to ton de ye gogo tinu ye gogo ba dun ke fun mi ni gobu ti o mo ri nu ifunu yan bayi tinu yan ba dun mo le ma lo effectively o social security also is very important rate te bi fi wan o le te ba wa ti won involve nu social services one way or the other survivor no gogo won wa o but they go divide the lucrative business nisin mo te ba mo nbe question kan to ask ko ti o si omo Nigeria e ja lo mo itan bo awon kon ro ti ji aseyin iya kini won je ibo ni ya won ti wa awon ogun abe ta ti ri to ti consume awon president won kilo bi sa won lori wa re aso awon tan ye fun wa e je ka lo wo Somalia nigba ti Somalia se le boya bi around 90 something I don't want to quote a date precise but later apa ko mo mo ka hen lo si ka lo se ri sa je ka lo ka won kilo bi ogun Somalia se mo ru eyan to mu won Somalia ah ti ri oro mo ti ka ri re fa but bo se bere je die na ni awon ti wa arrest e lo ni Nigeria naira signal city singa kan eh pastor lo lo ni eh ku to nu be yen elo ni Nigeria naira si servers elo ni leni mi ni pe se se kan country ti koya ti won se ko ti sun kan Nigeria geregere be yen e gbo ko ti mo nbere in so won pe economy this time around but I think being security na ni so if all these issues are being given you know attention genuinely holistically political wa lati se fun wa I believe gbo wa se nko baraki yen ta ba se te ba ti ko ba ti ri baraki nbe ta ti mo gbo ti wa nbe olo mo mu wa fo ta o oto tun gbona bo mi jade
0: eh amo comrade ah e ja sare lo taja toro ni bere kan ti mo fe bere lowo yin e ri pe oriri oni orisirisi ariwoye ariwisi te pe awon ti won je egbe osilu alatako gan lopo egba awon na ma ni ah e kini gomina nse lori ati ri daju pe won koju ipenija eto abo boyo wa lara idi ti gomina fi wo pe ki se pe awon na buke di won ke le mo pe awon sise lo labele awon mi o ni eh oro eto abo ki se itale te pepe re soju taye eh FCC si sugbon mi dan eh eja sa lo taja anbo eyan ra li
3: iwa ni aro olorun
4: Revival, revival, revival. Isoji. Ijo second equa. Amilengbe npe gbogbo eniyan CB Isoji daji odun pelu Olorun. Media revival with the Lord 2026. Akole Oluwa dide fun ranlowo wa. Lord arise for our help. Psalm 44 verse 23 to 26. Date Thursday 23rd titi di Sunday 26 Osuji. Ni de ago marun irole lojojumo ni ojo isimi Sunday English section 8 a.m. Isin Yoruba 10 a.m. ago mewa. Ninu ijo second equa awon olorin emi ojo na ni second equa main choir. Second Equa Women Choir, Soul Survivor Singers, Second Equa English Choir, Evangelist Emmanuel Ajariwi, Oniwa Asu Ojona Preacher, Reverend Dr. J.O. Agbolu Aje, Olugbalejo Agba, Reverend Dr. E. Ayebulu, Mashe Sori of Enanu, Jesu Ni Oluwa, Jesus is Lord.

0: lati eka ipolowo oja wa abala lami to lori atupale royin be na ni ase wa e mo gbagbe wipe alejo wa ti won je lami to wa lori eto futaro to ni awon na ni comrade Hussein Abdulaziz
1: omotosho
0: e ko atoto nu lataro
2: se se on pastor
0: to e mo lero pe egbo agboye ibere ti mo na nbe sodo ile kan e sare ba wa da
2: e pe ni bere pepe mo ni in Moses and time mo la gbo royin ayo ya won fun wa ni reti bo se odun ke ta ijoba to wa loke kese ti state you to ke ini ntan lo yi igba ora ti gbo ruroyin yi se wa won kan tun ma won le pe abi oselu nbo e ja mo so to re ti sa tin gbo to dun to dun bi e je ki je to daju mo si se dede to ri meta se yan agboro awon oro yen na ti kan ti pe ni ilu kan boye de somewhere in Osun state e ko ti koru baraki bayi na si beri o pada dogun laarin awon araalu yen atawon soja ni soja ti kun be ni se se ma to fa yàpàtà àwọn aráàlú ò rí irú báráàkì wọn rí àwọn aráàlú sọ́jà tí wọ́n kórè àwọn ẹlẹ́jẹ̀ tútù wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yà pọ̀jù ara wọn láti ibẹ̀ nǹkan mí yíwọ́ so ni pé níta gbọdọ̀ sí ni pé ká ṣe social security kọpọlọkàlùkù ṣẹ́tù ká rí pé gbogbo àǹfààní tí wọ́n bá fún wa kì í ṣe fún àti jẹ lásán rádà àti ṣiṣẹ́ sìn ìlú ni náà àwọn kan mọ̀ sọ pé àwọn gọ́vnà ẹgbẹ́sẹ̀ wàlẹ̀ gọ́vnà wọn sọ̀rọ̀ wọn sí gbá wọn sáwó mo ní yọ tí wọ́n bẹ̀yàn lórí ní wọ́rọ̀ gọ́vnà Kwara Òru ni wọ́n débẹ̀ but the question should be if you love the governor about your very very can you back to pump share any keja but sometimes you are 2001 but about go inside I'm going to go inside but you want to if I go inside there what do I do can you think about one of the yellow kilo stop rather than go on one loom come with this okay so the price of my pay is not saying that it's air 40 but come on you prove for my question is your last one let it be realistic ko je to wa genuine ko je pe to je ko wo nu emi lati se fun wa ni te ba de fe se na awon ti o lo government so le ke ba ke le lo physical security mo ke fe lo artificial intelligent supporting lasan ni o mi na o ka fe ran yan lowo o mi na yo se kini ni operate e en te wa ko operate intelligent te bi n pa nke governor re se gbe lo si operate intelligent da so the social security and that digital one I think was very very important and I can tell you for free owo ta fi le actually that kini en be Nigeria so ni pe won gbogbo lori laye won si se won gbiyan bo se ko mo lade en lagun iya do jamo nkan yo kan ti kan fi atoni wi pe aye ta won jo kola wa nje I can still tell you for free here pe olopa ti nsu awon governor ade ti nsu awon president atawon lori wo lori wa ko le te ba dozi ke gba so ti won ma tun tojo awon ti nsu awa lo aso la senu ka to ma ti so ke ti won hodi ibo ti won fi nsu wa ni gbogbo adugbo yi ko na fi nsu aso ro ki won ko na fi nsu wo awon kan be so it is on tawon to yi da won on the same level do olohun da ba kan na she understand but nigba mi yan ma gbe wa wa anabi olohun na anabi mo sasa ojo ko ya won se ti so fun pe ara yin le mi na mo kan ni anfani die ni so won dispute the fact yen but ba ti pe wa gbe pe mo ju yin lo se ko won ti pe yato ti wa ni so aye ta won olori wa nje ni o je ka mo ni wa pe won se daada so ba si nkan ma jaye but anto ma ko ma jaye ma jaye re na ni but they try and come to our level so iru wa won ta bere fun era kon fun wa ni ta se yen ni ta se lowo ta wa ni Nigeria yi o in to da ni but this is 21st century we physical ni me igba na ye igba kan se na post la nlo ni se before you be that why internet wa life ni so in all this basic security day level yen to wa won tagun ni identify tara won ba ja so lohun ni da wa la
0: oda
1: o de je ka lo se bi koko keji ta mo gbe yewo na ni agbe kale ero ngba agbe kale owo ta mo se eco money ile ti opolepo mo ni Nigeria si tin ganu se lori takwaju jara eco money keke bi won ti se filede bi pe o je owo kan soso ti gbogbo awon orilede apa iwo orun orilede
0: ile
1: adulawo ti won yo ma lo won ni agbe kale yi ti bere lati bi odun 1983 seyin ni won ti sagbekale pe e je ka ni sori owo kan ti awon ECOWAS ti won ma lo sugbon won tempele mo ni around 20s to bi pe opolopo awon yen won jade lori social media pe awon se kini ni school awon se course ni school sugbon won bere si ni sun siwaju die die die that is the background information fawon ara le won bere si ni sun siwaju die die die 20 oni yo bere ni 2003 won tun ni yo bere ni 2005 won tun ni yo bere ni 2010 o di 2015 o di 2020 ni bayi won ni yo bere ni 2027 lati le je ki awon orilede kan na le meet up all the requirements lati le fi bere owo yi ni to tun won se pe ti eco money ba de awon orilede bi Nigeria Ghana Benin Togo Cote d'Ivoire Senegal ati be lo ni won ma lo irufe owo yi kan na
0: ẹjẹ bi awọn orilede to nbe labẹ ọrẹdẹgbẹ ẹko wa si
1: ẹko wa si sẹmọ pawọn kan ti ku nbe won tun ni lati
2: ṣe Burkina Faso si nbe mo awọn
1: ma li to ile bayi wa tumọ si wi pe bi awọn orilede kan ṣe nlo euro ta awọn awa naa a ma lo eco money e je ka wa pada si orilede Nigeria e ri bi pe ngba kun wa ta paro owo e ri bi orilede Nigeria se bo se fi gbogbo wa opolopo ku si banki awon kan won bo ra hoho lori pe won fe gbowo inje elero yi pe 2026 la wa yi ati ti fe lu tan eco si n pariwo pe won ni by 2027 o ye ko gbera so ki lo ye ko je ogbese isaaju tayo ikede ta gbo yi lati fi pale mo ilede Nigeria te ba wo dada yi pe owo mejila sina Nigeria bayi ba ti na ta ti jo la na yi ti boda
2: ana la foju omo re peran meaning that they can so pe oye wa ko jora won ni ko si le jora won ba ko do try ka jo arrive si common front ka gbogbo wa se ko se gbogbo differences wa se we should be able to manage it ka fi jo wa solution your kan si nse na nbe ni se ni pe yi ta yan ra eyan tan yi ayo di yi owo loju meji however owo wa pe meji Nigeria on ko se issue because out about down America na dollar ni se your kan o egba mi ti won ba na ka ko ta ba won kan leto ni ina mo so pe iwa to kaloku ba nwu la fi mo mo boya gba ogbo to ba soro aba ni gba ogbo e gbo elomi to ba ni pastor n to ku fun ni pe mo jeun loni o ko le ni doubt e okay an pastor ta gba gbo gege ni church won sin da fun awe fun ara do gba ti o si convenient fun wa o mi na is because level of belief la ni awa ti won ina la fi jeun lo kelomi to kelomi ori fun wa ko do gba we but o po ni olorun fi se ran si o se wa o pe kin gba we o tun denun she understand relationship la ni o me yan first impression last longer in terms of ko ni ndun wa but iwa te gan gan wu to sa won kini any problem ta ni nemi so pe gbogbo ta so lati jo yi ko se to lo fa she understand iwa wa ni ka yi pada lati wa o pe ta ba ti wa to nkan se o ba ti gbe wa let us go back to unity line that is so ka ta n pari wo lo se le yen ya fi dada ni you ten so yen ni Africa ti euro ewo lo tobi ju ni Europe awon le tin be la be a pe ki se country kan ko won po se pe se ko ninu pin ta ba gbe si awon ta lo daju na mejeji se won daju wa lo independent everything won daju wa lo economic wise Africa sa lo be nisin ki lo fa ti won fi da lo gbo se wa po to owo kan na gbo won lo that is unity egbo mi ye America ke se US ni kan ja America e mo to pe won ni United States of America ai be ko ni e ma a ko a ma la mo bi Brazil be awon Argentina awon continent there for you see awon na be nbe se won pe awon na wa United ni oro lohun ke si so fun wa ti pe won ni to ba digbeyin aye e ma fa lo loro ye lapo si ba wa tun fo ju bayi lo awon kan ka ni erefe ni e ba ba wa tu won to ba digbeyin aye agbaro pa soda awon ran pere te kan won ni po ni number o ni but won ni unity ti ba pe unity is power ta wa ni iwo to wa ni o si kan tin je so kan ah oro lohun ile la so you ke so oro te yan o ke so oro fe nu lele so ma je ki o fe face oro wa soda go egbo mi ye won ni lora gboro yara gboro rada lora face to ba face ta oro to so laaro to pada wa question gangan ro le so bo ti question jo ba so to mi jo mi ani gbogbo mo ka ma do e much lori yen now e ti so ni se lati 1983 or so won le tin pe o dake olohun gbagbo ya o mi na e n be ni se pe 2027 2026 da wa ita ti lo tan yi e be ko ni a ti pepe akale de 27 yi se loju emi ato mi ta jo nwura wa yi ta wo le sele any time yi se na you see meet up to me dan be lo wa niyan abi e ko ni o mi dan meet it egbe pastor be ibere kan le kan sa won lori yen sa mo ri pe won sise ni egbo mi but to ba sise ije gba to ni olohun ri o so je kiyan na ri o that is the problem be ya ti ba sise ba ni sise to ba se mu eko what for pe ko se se se get that the compliment effort ti awon heroes ti won ti lo a mo so boya bi Nkrumah from Ghana ama so Thomas Sankara ama to ro fuma Gaddafi ani ta ni o to la ni the unity ta ni wo mo fe mo ta wa ta kan ti supreme sacrifices awon yan pe fun na Gaddafi ati won pa Gaddafi tan se the then secretary of state jade wa o la won pa Gaddafi lo ko se ko se America o e gbo mi o n tori oil e a de pe tori ko won pe fun United Africa ta fi on ta fi se ba ba won pu yi Africa wa de ba de Europe de so won ni so mi dan owo ni kankan ni won le yo kan pastor border won opin o you from state to state ni o te ba ti le gba o ni ba se mo ko visa won yen yo kan na ni to ba ti le gba gbogbo control mo wo awa lo ta wa ni passport nbi a ma ni visa she understand ni ki ma tan yin border to mi ra ni Nigeria si kutonu te ba gba iri oko mi bayi wole se mo ta fi se border kina drum ti won ro kan kere si lasan ila lasan e wa fi odo pin wa won pin wa yele yele awon celebrity division awon awon kan wa npe pe so kan ni ka se so kan me kunu are you attending us pe ko se kan tin je so kan who are you oro lo de le yin nisin o so europe ti won ko wa leru e bo tin divide wa sa won pin ni se won pin ni se e be woke up odun yi tan o ti se gba se be woke up yen country better won ti gba woke up yi na se ri divide na gbogbo won ni e le ri wa wa ti wan se ti wa lototo awa lamu a wole ma won lori wa fa won ota olodi fi aye mo be kankan le kan mo ni issue security se se po lo awon awa roke tan le awon expert ni o mo yi won pastor o awon kan ni ko ro fi aje wa o se gbo bi to lo pa pada na olori wa ona awa awon na ni won lo so won na pada mi ta olori wa ti gorun te ma ntoju wa kada fi ta mo le ru en ku fun ti ma tan fi ku fun to gbo ntoju won ni ko fi aje won ni na fi to pa mo ta fun e wa lo wo kilo kobo ke so ni sin look at the way the citizens are celebrating their leader olomo ja sagbako ni Nigeria yi nisin abacha ku gbogbo asin njo se o te ka ma njo se ba ja ko fi aje wa ni se ba ja ti wa ku ohun na nisin na abacha lutu elolo gan lo ti to gan olomo ja si ofo se ba ni kan ba se abati nubu ni se pe Nigeria ni ma jo ni mo be lo wa roni nkan kan ko it is because mo je ka jo se po to dan ma ko se kini ko wa laarin wa awon tin ko si wa ohun na ni won de awon kan le seyin na na so dan ni fa to lori atome eyin ka gbora wa ka so kan egbo ka jo wa jo foju sunukun gbo ro lo so lo ro owo eko onu eko e kan imagine kan wa ni pe ati jo nawo kan na nisin se gari tan ta ni gana mo gbe kan na pe lo ni gana si de si Nigeria naira nisin elo ni afla o server si Nigeria naira nisin ina ti mo ta ti jo ji ade Nigeria that used to be giant of Africa is it in terms of economy or in terms of landmass ewo nbe so ti ye kan wa ri pa wa ro yen unite ko wa dis okan ta wa n du fun ta wa n pe ati jo yi gbogbo tan se nisin hun lati yo ta tin sun apero ni won se

0: So, hello, Pole Bayo, 9136655
1: 52.
2: Hello.
3: Hello, Ekaro.
1: Ekaro.
3: Aruko mi ni Patek. Lati Grewo.
1: E fo ko yin saju ke to fi na gije yin le.
4: Star Batai.
3: Mi ni Abdulfatai Patek lati Grewo.
1: O ye ni sele.
3: Ah, mo ki alejo wa.
4: E seun gan.
3: Ri ta be bi kun oro yen ni pe lori nti are Tinubu gbe wa. Seri aki governor na.
4: Ben.
3: Ai ge bi ta le jo wa so ni pe ni koma jasipe oro enu lasan.
4: Exactly.
3: Ko te obere ni kia kia.
4: Exactly.
3: Ya ki won love you fi laugh your
4: name. Ben, e seun.
3: Because wa e ma so nkan mi ti o ni pada ibe ma.
4: Huh.
3: Te wa ri afikun ti kan to bi kun oro ta le jo so ni pelu isokan. Teni Nigeria le ni sokan. Listen is that pe e dey ta so Nigeria for e dey melo ni won recognize Nigeria. Leyin Hausa, Igbo, Yoruba, e dey dey po awa ta ngi Nigeria ga mo e dey ta ni. So fa won yo ku se wa.
0: Nigeria le da. Amen. Ara. E se fun iwo ti won gbero bi pe yo gbe aso lodun to mo. Ki se bi pe yo mu aye pada kankan ta oriri nitori yo je itewon owo awon orilede ti won fe ma lo owo na lori agopo awon orilede ti won fe ma na. Sugbon anfani re yo tayo alebu re. Femi David lati lo yin.
1: E se fun iwo ti na. Hello. E se o sa. Oye ba wa ta kankan kan o.
5: Na fa gbogbo lawo yo ti je to me ti ja se lo so.
1: Oye ni sole.
5: Mo fi kombe bi oro ijoba ja se wa awon ologun re. Abi to ba se lo e se welcome development. For kapa set of the jet from minister ya o do bu ba ka to se. Bi o se ta mo se wa lo. Ne pa ni do kan me ko di kombe bi so. O ti to ma ni mo ti ma se ni a to ni ka bo ni be. Akon ya to ma mo ti ba ka me ko ni.
1: Ọ̀rẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ fún
0: wọn ni ẹ káàrà kí ni ẹ̀kọ́ ètò tí Nàìjíríà bá dá sí owó ẹ̀kọ́ mọ́ni yóò tún jẹ́ kí ìwà ìgbésùmọ̀ mi ó gbòòrò sí kí Nàìjíríà má bàwọ́n dá sí Sadiq láti òkè òsè ni wọ́n fi
6: yan ìwòye tí wọ́n náà.
0: Wọ́n ní good morning Omidan àti Ndan bíi Wúrà àti Pastor Oyewole. Wọ́n ní ó yẹ kí adúpẹ́ lọ́wọ́ President Tinubu fún the new Army barrack ti Omo Aran. It's good and proper to thank the president. When I want to disagree with the guest, Thanksgiving is sensible and cultural. From Olatunji Kayode.
1: E se fun iwoye ti yin na. Hello. Eh Yomide Jasare bu kan si ka ma lo fun taro ile ti mo.
0: Other one, I heard federal government lati equip Nigerian soldier with powerful drone and data at a bebe lo honey muscle state and community policing pe o se koko se pataki. Honorable Abaya Yusuf.
1: Ada. Hello.
7: Hello, Caro.
1: Thank
7: you. Ah, data.
1: Oh yeah. That's right.
7: We are our barracks is never there. We go see that too. That can come our phone when you call that. We go see. Owo wa lo ba gba Nigeria ko owo wulo se lowo
1: oda ore e seun fun iwoye ti
6: Omidan ja ma lo ile ti mo wa go to adupe pataki lowo lami to wa laaro to ni comrade Hussein Abdulaziz omo to so a ma ri yin ba o e mo wa gbagbe gbogbo eyan ara le wi pe iwoye lami to wa ti mo ti eyan ara le o ya to gedengbe o si iwoye ti awa ti aje atokun mejeje ti mo ti kan ni Diamond 88.7 FM orile de Nigeria oni baje ipinle Kwara yo goke agba olariwaju oye wole lo ko temi bo wa di ago mewa e la nfa lati pade Omidan tin da gbinigbin lori odan lori etuta pe ni
0: e ba wa dasi. Ah, oda Omidan Olayinka Ajani Ajibade lemi je ma gbagbe pe alejo wa lori eto loni awon na ni oga agba NDLEA e je ka jo gbo awon ti won ma salaye fun
6: lori eto e ba wa dasi
0: e ba wa dasi
6: oda e ku tetile ko
4: tore mi o si se NDLEA

0: wa wujo wa baye a ri wi pe opolopo wa ni a ma saba gbo iroyin nipa egbogi oloro opolopo ni won ti fi ile eko sile opolopo ni won wu wa jagede jagan opolopo ni won ti padanu ise opolopo padanu ebi opolopo gbe ti padanu emi won sugbon opolopo tun ni gbagbo wi pe awon iwa igbesumomi to nsele lorilede Nigeria o tun ni se pelu egbogi oloro opolopo awon akeko ni won tun wu wa egbogi oloro awon osise gan ogbeyin awon oloko ati bebe lo unje ibo ni oro yi ti wo wa kini atunse ti a le se ona won la fi le dabobo ile eko dabobo agbegbe wa kuro lowo igbogi oloro lori eto laaro yi enu oni kan na lati gbokan ani alejo pataki lori eto yi ti won je adari agba fun ajo to nri si igbogun ti gbigbe ati lilo igbogi oloro eka ti ipele Kwara awon iya wa awon mummy wa awon na ni Dr. Fatima Abiola Popola e ba wa ki awon ra lima
1: e ka ro
0: ba wa fun won ni die ninu profile yi ma nipa bi e se je
1: e ka ro
0: e se adupe
1: emi ni commander ndla ni Kwara state problem ti egbogi oloro to fa lawujo ki se kekere nipa tita nipa lilo nipa bawon eyan se abuse lilo drugs lilo egbogi oloro either fun aisan elomi a sick oto ni nkan ti doctor ma so pe kan lo oto ni nkan ma lo elomi a sick ko ti e ni lo sodo doctor rara en to wa legbe lu ma ma salaye fun pe ah iru nkan to se yen gba to se mi na ni last month nkan bayi ni mo lo so gbogbo awon nkan yi lo la kojopo ta le fi so wi pe mi ni drug abuse then e to se to bani lokan je ju ni tita egbogi oloro abi gbigbe egbogi oloro bi bayan gbe ta npe ni trafficking abi tita ta npe ni dealing she understand igba mi elomi oni mo wa kan so pe joba mi gbe kini lo si bi bayi ko de ni mo nkan to wa ni igba ton ba mu lona la wa ma salaye pe eni bayi lo ma gbe
0: fun mi ise
1: igba mi elomi kedere ohun na lo nta ohun na lo ngbe so orisirisi problem bayin wa lawujo ti we need to talk about so that awon eyan a le mo problem ta ni amo pa ti so lati jo ina sugbon awa eyan onigbagbe ni wa igba mi ta ba ti soro elomi o ti tan sibe niyan igba mi ta ba nsoro elomi o lanfani ngba yen lati
0: gbo
1: o le je pasiko ile elomi a gbo so mo appreciate bi e se pe wa laaro yi
0: e
1: ma continue lati ma salaye na
0: laaye si waju si e je ka wa wo baye ta ba so nipa igbogi oloro opolopo ma lere pe tori lopo igba wa ti an follow agenda le lo social media a ma nri awon ti won ma ngbe koja lori ofurufu ninu balloon ta ba wa so nipa igbogi olowo ki la npe le igbogi olowo gan ije awon igbogi ti won fa ni se itan mu ni abi ti o se pe won gun labere awon isori wo gangan ni a npe ni igbogi olowo
1: okay egbogi oloro ni awon egbogi awon drugs ta tun pe ni egbogi lede yoruba ti ijoba o fowo si pe kenikeni ko ma handle
0: e
1: awon egbogi kan wa to je pe ti ara eyan o ba ya eyan le lo hospital doctor ma ni o ya lo ra paracetamol o ya lo ra fensic eniyan lo si pharmacy ara adelu are adeya gbogbo nkan ki nkan to ba nse eyan laye ogun e wa
0: ogun e wa
1: sugbon awon egbogi oloro kan wa tori e na la se npe le egbogi oloro ki se ordinary egbogi oloro ni won ide eni ti joba se so pe enikeni o gbodo fowo kan kan yi o enikeni a gbodo ri lowo enikeni ko ma gbe a gbodo ri lowo enikeni ko ma ta tori pe ta ba ri lowo eyan to ba ngbe ta ba ri lowo eyan to nta a je pe niyan ti se sofin en to ba ika to ba de ti se ki lo ba ma se
0: o ba ma ge
1: so awon egbogi oloro ni iru awon kan ba yen ti joba lodi si pe ki enikeni as an individual ko andule tabi ko ma ta tabi ko ma lo
0: iyen yato si drug abuse
1: eh o yato
0: okay
1: eh o yato because ijọba ni mati e fowo kan
0: ma fowo kan rara ki se pe o silo
1: rara oro sisi lo ko ma fowo kan kini yi o se mo o dabi igbati ninu bible abi won ni ninu garden of eden olohun so fun adam and eve pe e ma fowo kan eso yi o o sha nidi tolohun si so be something like that ijọba ni awon nkan bye bye awon igbogi bye bye bi cocaine bi heroin bi igbo ta npe ni marijuana ta npe ni cannabis
0: okay.
1: se ti ye yin ehn igbo cocaine heroin methamphetamine ton pe ni eyes on the street gbogbo awon nkan won ni ke ma fowo kan awon kan tun wa ti won kin se prohibited drugs
0: ise
1: yi pe joba so pe ki a ma handle but ijoba control handling so when it is control o mean wi pe enikeni o le ni access si afi ti joba ba fun laye afi ti doctor ba fun laye awon control drugs yi ni awon to je wi pe ti eyan ba sick to ba lo so hospital doctor wa so pe o ya lo ra ti eniyan o ba mu prescription paper yen de pharmacy
0: okay.
1: ko ye ki pharmacy ta se ti ye awon yen ni bi tramadol
0: okay.
1: It's a control drug it's not prohibited it's not illegal it's just controlled
0: okay.
1: so te yan ba ti mu we de pe ara mi o ya mo prescribe tramadol won ta fun tramadol yi tun wa ni size
0: Uh-huh.
1: o gbọdọ ju 50 milligram lo ti
0: okay.
1: yo ba fowo si
0: okay.
1: To wa okay fun yan
0: lati ma lo
1: in fact ti won ba prescribe pe keyan lo 100 milligram eyan yan lati lo 50 milligram meji
0: okay
1: se ti ye but igba to tun ya won tun so pe okay won le ma prescribe 100 milligram won tun ni okay 100 milligram no wa so 50 milligram 100 milligram maybe
0: that's the most ti on lo ni yen o po ju ni 100 milligram
1: sugbon nkan to ba tin lo bi 200 to ti ko ja 100 to ti awon 250 milligram wa nta ti awon eyan ngbe wole
0: lona ito
1: lona eto so awon eleyi ijoba o fowo si yen that one is bo se le wu ki tramadol wa control to 250 milligram is illegal yen lo di sofin so a de ton ni cough syrup ti codeine wa nnu e cough syrup ti codeine wa nnu e eyan le lo ti ara eyan ba ya teyan ba lo sodo doctor ti doctor ba ni cough syrup ati codeine lo le solve problem yi doctor afunyan ni wi eyan lo si pharmacy pharmacy o leto lati ta cough syrup to ni codeine ninu lai ri iwe doctor se ti ye yin be yen so awon drug ba yen o wa awon bi diazepam ogun orun
0: doctor fatima je kan wa bere kan idi ti mo fin je ka lo si mo like be se nsalaye yi to bi pe awon iya wa ti wo fi be lo lewe ati awon baba wa ti wo fi be lo lewe ti won si fe ma cross check kan fe ma wo awon mo won mo like be se mu nile ta de se fo si wewe yi koja awon ilebo ti won ti mo nipa e je ka wa so wi pe e so nipa awon cough syrup awon ogun ko to se wipe o ni awon eroja ti ijoba o fowo si ninu sugbon to se pe o ni iwosan tawon na nse opoloko ma nso wipe from lati bi awon eroja yi addiction ma nwaye ipe fun apere ni ti won fun ni cough syrup ten so yi ogun ko yi to si ni awon eroja ipanilara ninu sugbon ti doctor so wipe ihun to le wo ni isan re nje ko ma sele lawon aye kan to se wipe eni yan wa lo lekan yo gbo ti kini on ba tun se yo wo pe mo ku ti lo lekan doctor lo se ko fun mi mo tun lo lo e mo pe we doctor n gba mi ki sonu a ba n toju e ni gbogbo awon olu adukọ mo kan alumo koro yiyi o ya awon ile nigeria won tun mo pada lo won tun ta kini nje ile bi pe lati bi pe ihun ti mi ife je mo to wo se ki saba fa addiction la yan omo ile nigeria
1: if addiction o ki n sadede sele addiction ni igbeyin gbeyin problem ti abuse cause abuse ni keyan ma lo nisin gege be se something won ti fun yan ni we lat hospital pe lo lo cough syrup pelu codeine ti doctor ba fun yan pe abi tramadol a so pe lo fun jo meta
0: beni
1: lo fun jo marun teyan ba lo fun jo meta to ba lo fun jo marun ti nkan to ba nse o ba lo o ye ko pada lo sodo doctor because awon nkan to ma nse wa yen ori o le fo yan meji bakan na ori fifo le ma fo enikini ko ma fo enikeji but nkan to fa ori fifo a
0: o le yato si b
1: nkan to fa ori fifo yin so that is why ti doctor ba ti fun won fun yan logun wa ni ijo meta ni ko fi lo ijo meje ni ko fi lo even awon to je over the counter drugs ti won ma advertise lori tv wa ni if symptom persist after 3 days consult your doctor to ba je pe nkan to nse yi o lo ni arin ijo meta lo ri doctor so eleyi ni nkan ta n try lati salaye so teyan ba wa lo fun jo meta jo meje ti nkan to nse o ba lo ti o de lo ri doctor to tun continue lati ma lo tabi tani kan tun so fun pe ko tun lo nkan mi o ti di abuse to ba wa lo nkan mi yen nkan mi yen o se se ko gbo nkan to nse but ko ni mo wi pe o kan gbo nkan to nse un ni o tun ti bere si ko si damage mi ninu ara ohun tori pe doctor ko lo prescribe be se ri wa ara wa yato won ma bere lowo yin do you have any allergy the doctor will ask you so ti ye so eniyan o ni mo a kan ma logun yen gborogodon ni to ba wa nlo a ma ba nkan mi je lare
0: lagu ara
1: se ti ye to ba wa ba nkan mi je lare o ti cause abuse niyan to ba wa wa continuous so to ba ti wa di pe to ba ti after igba die nkan to nse yin atun pada wa atun lo lo yin to so continuous use yen la npe ni dependence
0: okay
1: o ti wa graduate o ti di dependence
0: o ti gbara le
1: dependence yen sin o la buru addiction
0: o lo wa di yo di wa di
1: baga dependence no bi addiction to yan ba ti wa dependence o ti wa addicted ni yen so addiction
0: e yan ma koko gbara le nkan ko to wa di pe yo wa di baga ku mu ni to
1: to ba ti di baga ku lo ti da addiction
0: o ti da addiction
1: but dependence lo ma koko sele because yan ma koko e tun ba mi mogun yen ki
0: e ba wogun yi
1: to ba tun ti lo nkan yan tun lo to ba tun ti to otun la nkan yan tun sele se o ti ye that is dependence that means eniyan ni le sun afi to ba
0: logun
1: eniyan ni le se nkan afi to ba that is dependence dependence is continuous to ba ti wa dependence o ti da addiction ni yen iyen o de ni cure
0: ko ni cure ko logun
1: addiction no logun o
0: afi ko lo afi lo so ka prevent here prevention is better than the cure e je ka wa se baye a dupe pupo lowo dokita ti won je dr fatima popo lati won je oga agba ajo to ri si gbigbe ati lilo egbogi oloro nipele kwara fun alaye bi oluko eleyi ti won fun awon iya wa ti baba wa nile laaro yi e je ka wa pada wa si ipele kwara ta ba wo ipele yi na a ri pe ipele alalifa ri card ipele alaafia ni sugbon oni eyan ni mo rin kori o mami ta ba so nipa igbogi oloro ti won si loju nipele kwara igufi awon igbogi oloro wo ni
1: gege be se so ipele kwara je ipele kan to je ipele to se pataki lorilede Nigeria ipinle alalubarika na de ni be se so because I can testify to that but ti ilu ba wa ni ilu ko si ilu ti o si ise ko de si ilu ti o so orisirisi awon eyan because population awon eyan to ba ti po e ma ri en to se bayi e ma
0: a ma ri kondanu re si
1: checking online mo ni kini population Kwara state o to bi 2 weeks mo ni di nkankan won wa ko 3.3 million asat 2024 so ati wa ni 3.3 million so maybe by now ati mama lo 3.5 maybe le mai to times 2 but maybe about 3.5 maybe
0: okay
1: but ati mo check last only 3.3 million
0: but ati ma gbe nile before million sha loju ona 4 million
1: so ta ba wa je 3 point something ati mo wi po risirisi eyan la ma ni so ti ye yin so nkan to enter lati bere ni pe
0: kini addiction to wopo julo nipele kwara
1: gbogbo
0: loro
1: beni gbogbo egogi oloro to wa ni Nigeria o na lo wa nile kwara so ti ye yin because lenu gba ti ati debi bai ati arrest highs tan pe ni methamphetamine cannabis ni igbo o na ni drug ti that is most used drug all over the world o ni drug ti won lo ju kin se ni Nigeria nikan so ati arrest yen repete se ti yeyin ati arrest codeine but drug ta ti arrest ni kwara ati arrest heroin nge ti mo ti de ati ri heroin mo de wonu record mi ti ri heroin ni kwara state
0: teyin won ni kilo fa
1: maybe koko fi be wa expensive
0: ko
1: de fi be wopo le agbo wa nbi bai but ngba ti mo ese de arrest cocaine very small quantity koda ko to 2 grams
0: wa
1: maybe eniyan kan travel ni to kan wa lapo e ki se pe boya
0: won ta
1: ni bi bai so ti yeyin sugbon highs yen o ti je nkan to ti wa wopo e mo nkan to je ki highs wopo ni wi pe awon kan won ti wa da nkan ta npe ni clandestine laboratory sile ni Nigeria in fact lenu jo meta ite ba wo news dada ndle ari clandestine laboratory ni igbora atun ti ri clandestine laboratory ni ogun I think lona iperu or something like that because awon kan ni Nigeria won wa lo invite awon Mexican wa si Nigeria kon ma ba won produce highs
0: ton lo mule sinu igbo
1: yeah ton lo mule sinu igbo so iyen lo je ka ma ri highs if not cocaine and heroin yen le ma ri ko ma fly ninu gbogbo adugbo wa
0: to pe ko saye ati gbe wole
1: saye repete tori ni gbogbo border wa lawon agbofinro wa ti won ti duro sugbon gba ton ti wa nse nisin olodun lo me nikan to tun wa nu gbo kan sin to tun ti implant towo ofin o ti
0: to na ti ngbin be kun gbe
1: to na ti ehn sugbon olodun baba wa mu gbogbo won so gbogbo awon drug kekeke bayi na lo wa but mo nkan ti mo ri ninu Kwara state ni wi pe ko nse pa ni large quantity awon drug yi ninu ilu gbogbo awon large quantity awon gbogi to je pe o po repete ta ti arrest ona lati ma arrest won awon to ba nge koja awon to ba nge koja ta ba da oko won duro awon la ma ri mu ta ma gba awon large quantity sugbon laarin ilu se mo awon die ta awon eyan nta you know ta awon eyan se pocket dealing elimi le mata ti enu le ta ba ti gbo information a lo be a arrest won se mo ru nkan ba yen so ko si egbogi ti o si ni bi sugbon very small quantity awon la la ta nri ona la
0: oju ona ni awon to nge koja o de lo eto e ba wa da si agbon ti e ka eto lera ma fun yin laye to po lati fi bere lowo alejo wa tori anfani ti a ni yi anfani ta mo yi e ni ti a o si fe ke yara ile na ke je ninu e lati le fi dekun egbogi oloro laarin awon omo awon ebi oko iyawo lati le fi pe a ni awojo eleyi ti o rewa omidan olayinka ajani ajibade loruko temi anbo kasayilopolowoja laarin iseju kan.

0: fi awon bi be labe ofin.
1: And well se mo pe orisirisi nkan lawon obi ma nse ton fi ma indulge omo won ki nse pe nipa egbogi oloro nikan eh sugbon eni ta ba mu kale pe omo kan ta egbogi oloro nsin to wa ni ohun atawon obi ohun ni awon jo nta then the parents are now accomplices so if you are an accomplice then you are also a criminal ta ba ti establish pe emeni yi o ohun na wa lara group awon ton to egbogi oloro but se mo pe o ma wa difficult ko mo to so pe iya ati baba mi na ajo nta ni se mo wipe but to ba ti wa established wipe iya ati baba ya won na wa ni to ra won iya ati baba mi na awon na nko ikoku ko fo mo won pe ko lo ma ta to ba ti wa established gbogbo won ni ofin ma mu
0: ofin ti gbogbo won. Hello, e ka ro o.
2: E ka ro.
0: E ko jumo.
2: E ko to la won no so ra de ya.
0: Okay, an gbe.
2: A ta won de won don wa ko jumo. Ya ni so lo ko sa ro a lo je je ni. Awon ti e te da ma pala pala pa. Se ya won ko mo mo yi ra mu gbu bi ni ka se kini ni. Ta ti o so ba se ko a so sa won na mu. O da de ko ko pa ba ta an ti ni o so ga ta ja bu aye o na ta nbe. So ta me ti ni o. Ye ta a ni ka na mu a wa ku ni o wa ka ka ka bu wa. A mi ta o pa mi ta yi. E ba ja ku ku ba ti ti ni. So ti ma su le bu ni. Na ka ti se na.
0: Oje any case study lori pe awon agbofinro wa na mu nkan woni se ni aridajo se mo pe e ko le sorrow from
2: na mi ju ti mo se so ki fun mi fun alani e fa le lo pa ba tu na e lo le wo bu mu kuro sama ta ah e wo ja ba pa
0: eh o ko yin ati bete tin pe eh akoko o na ni wi pe ta ba fe mu changes wa ani lati ni itopase pe to e lo sagbegbe bayi e loju ko bayi te ba ko so pe awon we have a lot of barracks ni states we have it in the country so ati wi pe ki se pe won so pe won ni pe te ba alejo gba ton soro won ni aridaju lawon ma nsise le lori facts so te ba fe pe so radio lati fun atunse eni bodo ni fact lowo so that e le fi help ise awon tan so ije ti ri ka wa pada sodo won ije ti ri situation whereby won tawo nkan bayi lawon ojuko awon agbofinro
1: emi o ti ri baraki ti won ti n ta igbo mi ti ri o but se mo oni bi to ni kaluku rin de se mo number e kan 0800 10 20 30 40 0800 10 20 30 40 so any information te ba ni e ba wa send e si number e de ri pa ma sise le lori choti yeyin awa ta jagbofinro eyan la wa na abi be ko gbogbo nkan ti anybody le se na la gbofinro na le se choti yeyin sugbon yato to wa laarin agbofinro ati awa ara ilu ni pe awa mu ofin so en to ba wa mu ofin to ba nru ofin amonton
0: ofin amonton
1: choti yeyin sugbon ma ni aridaju she ti understand lati le
0: se yin won ni e ka ro ma e ku se won ni please parents should be more friendly pelu awon omo won won ni awon ti ri kan se ma ba won so lo ekore awon ti ri omokunrin kan ti o wa addicted nitori pe babe o kin faye le lati ba soro iya na ma n busy pelu ise mi ola ni won fi yan ran sebe hello
3: afia fun yin
0: ala afia seyin
3: ko bi nlala jo rin inu mi dun pe mama n dab dat e le wa lori eto ni aro yi ba fe gugu nigeria gbo ba fe stop ni gbo ba fe kigi awon legislator gbo e ki ofima eh inu dab dat pe ko ma mu ko le pe mo ko do iru ko je ko to buru inu wa dun inu obi ju o je tawo omo ati mara ati mu ti da won le gbe oje
0: o da ise baba ko ni to ya koko
3: won ni ke mu su fun won pe pe ise to bo lowo won
0: ese baba ko ni ese adupin sa tori akoko wa ala koko mo lori eto yi opo pataki lowo gagba fun ajo to nri si gbigbe ati lile gbege loro ni ipinle Kwara awon na ni dokita Fatima Abiola Popola fun bi won se nje wa lori ko re ta ba ti pe won ko ni so yin ko ni re yin e ni sise se lase ile do mari nje na ro ikade fun awon ile ke to ma lo
1: ese gan egbogi oloro lilo ati tita lilo je nkan to npayan lara to den bayi awon omo je gege bi obi e je ka moju ta awon omo wa tita is more grievous o je nkan to wa more dangerous o fi o faye gba o kenikeni

0: emi atawon ololufe mi ajo ma rore gba ajo ma gbare mo ajo ma naga mure ah ni bawo naga mu soro ah ni bawo ko dinu yo e ku lewo
1: ani gbogbo nko ni bata gbogbo wa fun
0: Ije o ma gbo lenu bi agboro de. Akanni ko lode soyocho tunde. Jigbini bi ati aku jigbini bi ati eleke.
1: Ama body ni tagara yen o.
0: Alori temi ti se to ti o ma dade de loso toni. Orun mi ti se to ti o ma le jigba eleke. Ibara dire. O ma gede ti se to. O fe bere si ni lo lafaji aso oba ti nko na yanran yanran. Wa ni ba ba dele ba le le la koki elegbeje ada ba ba wo ede aki ya le le awon iran elegbeje igbako oluwa isokunrin isobirin oni alejo omode agbalagba gbogbo yin mo ki o ni pataki julo gbogbo yin te nbe labe omi losoyin lati ikoni ile ise igbon sarofa ikoni kejide ni adorun diamond fm ni won pe ikoni kejide ni adorun le owo meje
1: Be
0: ba woju ago yin rai. Iseju meje o koja agogo meje osan. Oso po gari gari oba ma kikutukutu oba agbo. Oja tutu ask me about MC. About me. Okay, ask me about me. Oja tutu o ti gbori wale lojo pa ayelujara. Talk your shit, brother. Me modu pa mumo lori. Oh yeah, jama sare ni papa yelenku yelenku kome ari ni baby ona yelenku yelenku adi afori asini tin du du dunga du dunga. Me modu dio. O kutu ve matara ku yakuni eh. Oja tu pumi oka yala la losai. Eti mami, eti mani tani. First thing first, eyo mo lojo bi e ma gbagbe e ma bi ateranje yin sowo sori ero obani soro yi 0916 95436 0913 0916 95436 oni number te le ma fi ateranje sowo si gbogbo eyo mo osu keje Won't you ask me?
1: Why
0: you can't give us a panio? Did you like celebrate? Oh, yeah, my robot, you look it.

bari baba somebody baba ani je baba yen se nbe leyen maize allah aje ya si confirm ni bo se nbe lapa bigo o ya for proper introduction fa won ti won ti jazzy awon ti won me yan ti nbe leyen maize yan bo aya gi nbe ye debe to no no emi abam ba won so wi pe ri ba won re lu waro ko mo bi won je kin won lode waro yes ke e fo re lu waro ko mo bi won je kin won lode waro na ajo nikan lo mo bi won je kin won lode waro to mo bi won je kin won lode waro ajo to dede gbun ele yo ara le gbo nkan taro ogo zo ibe jo de lo pe gbogbogbogbogbo ajo pe gbogbo eyin te nbe labe o mi so so to ni mo ki o e tori pe mo ti ba won so keke mo fi re gbo fa won ka baja mo fi re di ope ojo pagi lapa kan do pa kan si ojo bo ba pa mi ko ma se po re mi yo deja yo la loko mi o a kan ni ko lode soya emi lo me lechore okeche alegbe pa yoyi ti tin gba ti ke nso ma le e jure kiti ni le baba to gbebe me lomo be ba wa wa mi be ba ri mi le alayan fe le wa mi si mi tayo deje ngbe nse roge and of course I still remember my humble self. Oh, my baba, Jesus. Yes, bi nba ti wa de lati ka polo oja ti mo abala ti o lo abala mi abala ta ti nka won mo lojo bi ni pataki julo awon mo olojo bi nu rin ajo osu ta gbe waye ni osu july so therefore iwo to ba jo mo ojo omo osu july won bi enu osu keje ma fi ateran sese owo si mi o 0916 95400 46 0916 95400 46 ero bani soro to le fi ateranse text message sms to le fi sowo sinu o

0: amatori
1: Benjamin Atayawu
0: omo de mara
1: o pa ben bo ni
2: hello somebody
3: ebe
2: ka sa ah eni da ti mo lojo mi
1: e turo olohun mo ti mu e ma binu e ja ma to bo se ye ka to be ba tin tele to ibo o ti so fun yin be ba pe lori eto ti n ba ti so pe hello somebody that e mo ni ni da ba mo fe ni kokon wa
2: hello somebody
3: that e mo ma ya ti sa
2: ma mi mi gbo ku yin
3: ah ni wa eti
2: e seun gan atẹyin na
3: lo
2: ma mo gbo yin ma mi
3: sori emi gẹgẹ bi eni ka ti omoja o ko moja fun 1000 ko ma gba fun 1000
2: ko bayi mila ni mita ni mita ni
3: ni 1 million gbogbo so ba le to ba yin le gba ako awade court
2: eh eh
3: na ba da to ko san wo
2: e je e ro pe o le ma na court e sha
3: gbagbe e olo ma bo
2: eh eh
1: I will make more money by taking him to court for defamation of character, COB. Eda kwekuru koyin ton na kilo sele, wo ni COB.
2: Hello somebody.
4: That's you.
2: Oya gbemu mama.
4: E ka so san.
2: E ka so.
4: Sa la se se n ko mo.
2: Kire pe.
4: Sa la se ke odo.
2: Ba to ke odo, bo no ke odo.
4: Dada ni
2: sa. O ya gbe mi debe.
4: 2 million.
2: 2 million e gan ni koko.
4: Yes sa.
2: Oju ta won eyan ti wa nfi wo yin gege bi on baje lawujo nko. Ki le wa fe se seyun. Won ti sa lo. Won ya tete bole.
1: Only 2 million e gogogo la won ma bo lo fafa. Eyẹ n tun wẹ ni to wa nbe
2: hello somebody
3: that year mobility
2: oya owo meji loke fe eyan kan buate twale
3: gobi la najo
2: lati lajo rin baba
3: da fun yin
2: e seun gan sa
3: eh ko ko ti oyinbo so ni
2: kilo wi
3: that's right only good character
2: okay
3: that don't make of humanity
2: okay
3: oruku wa ere o le seyan
2: okay
3: se wi pe oruko o je pataki
2: ah esha
3: ikoko ba naija jaisi koko dere yo wo
2: esha esha esha eyan ti o lowo so le loko mo ni bin ni sa eyan ti o lowo so le loko
3: je ti o lowo loko eyan ti ba ti lowo olowo
2: eh you gaja oni bo olowo bo wa lo soja ma date
3: ah
2: abi soja tutu
3: je ba sa lowo ke ta je lo so o ya so se ba se yin ba ba buru ko je ba ba buru ko je to lowo
2: you gaja baba god e so pe po
3: e yo wa wi
2: ma ti lo be yen
1: oh my god I go tomorrow for your quest
2: hello somebody
1: hello chele hello somebody
2: e ti wole hello somebody oh ya mami
3: that year mo
2: mama alalu barika mama abe
3: awo kweta ni wa yin
2: oluwa mani to
3: Bẹ́ẹ̀kú
2: ṣe ń bìwà síwájú lẹ̀ ń rán wa síbi tó wù yín. Àkí ló chẹlẹ̀ gangan. Mọ́mí Ọlá. I don't like it. I bá kún bá náà.
3: Ah, ẹ wo mọ ọmọ bàbá tí tèyí fẹ́ mú wá lónìí lágbára.
2: Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan?
3: Lọ́dọ̀ tèmi o. Lọ́dọ̀ tèmi o. Orúkọ ni o.
2: Orúkọ ṣe ẹsùnmà. Ẹ jẹ́ kí n bí yín mà. Ẹ má bínú mà. Káti ẹ̀gbà pé ẹ fẹ́ ra nǹkan ní post office ẹ wá ní iṣẹ́ ẹ̀ mọ̀ mí ni ẹ rúkọ mi ni. Kò yé mi. I don't understand.
3: Orúkọ bá ti bàjẹ́.
5: koni tu ma o.
2: Erobe. You got ya.
5: Efo po.
2: Atelo. Atelo ba nye.
1: Okay. Everybody, baba, somebody, bobo. Diamond, ni won pe bi. Ile se igbohun sarefa ikani kejide ni adorun oni owo meje. Ile lori latako male si o. Ayo deja yo la omo ba ti ja loyi nbe leyan ma si ta lo nkan le ku mi. Hello somebody.
6: That's him.
1: Bebu.
6: Oya na.
2: Eh duro re. Eh gato.
6: Bola ji lati sobi.
2: Lati sobi. Oya gbe mi debe alaye mi to se gogo.
6: Rana, you are now.
2: Okay.
6: Ah, we come out and I want in the country. We need the world.
2: Ah, no, money be matter. Money be koko matter.
6: Sugar lie.
2: Sugar
6: damages. No damages. You see, but me look again.
2: About $1 million. I want your zuru. Oh, do well away. I'm happy. We lie. Let's go now. As in.
6: Mi ni ba ti mi lo lowo re yo san 1 million naira yo ti le 1 million yo ku gbogbo le se yo ti le polongo mi pe
2: yes wait aya Bolaji
6: yo san iro o
2: Bolaji
6: yo wa diamond yo wa gbogbo le se do kaaki
2: Bolaji
6: mo ba lo eh
2: so pe po po lo se o ni 2 million naira lo mu ni to fe yonda ma je ka we o mo pe mo paro me ni te ko ro iko pari sibe oh le ma je meji lo ba laba alade na bibo na se ma so
6: o ja lo le ejo to ba ti ma pe won le se de 2 million kere
2: o ni gba lawyer ni
6: ah okere o
2: oni 2 million naira tele ni ya nje to bi paro me to bi fi ya je ladugbo sugar ja wole Bole, so go po, o te lo ba je.
1: Ah, eni ni dati e ma, oni ni o le gba owo yen o, ma lo si court ni, ma claim more than billions. E se suru na, oni oruko mi ni Bamidele Jimo. E se suru na, e lowo te le fi gba lawyer tele. Le fi ni ya fi je ti ko to di pe asiri tu se yin lowo abi e mo ko ola ku ko baba mi lailai aki ko baba mi lailai owo ni je ijagbado kini o ti ye yin gbadu osa lati ikoni gbon sarefe diamond 8.7 FM to ta ko mo le le lori ta lo tu wa nbe gbe mi debe.
4: That's
2: your mom. Oh, yeah, mommy, bebo.
4: Me, go, lie, lie.
2: Oh, no, me, go to you now.
4: I want to give you a
2: cut. Eh, bring your king. Eh, damu, eh, furu.
4: Ah, me. Lie, tower, you 2 million.
2: 2 meter?
4: 2 million. Yeah, 2 million.
2: Sugar, baja. You know, call your yamaki register.
4: Yeah, that's that.
2: Mommy, I will let you thank you. 2 meter ni koko money na mata mami e so gbe po o tala benye
1: loju time box out hey 0913656952 ye ni ojo opo te le to wonu yara igbon sa fe igogogon ah iwo to ba ye nde bi apoti radio checking number kin tu mu abi e ja gbo kingi na side osupa siwaju na ko to ri pe atewaju.

0: Ekaso esi ku owo lenu ise Olorun ba yo pin ko wa lere lenu ise tabi okowo ayan layo iroyin isoki lamude seti igboyin lati le ise igbon sefe ikani ikeji dini adorun o le owo meje diamond fm total kamale sile ilorin ni ipinle kwara ajo tin gbogun ti iwa ibaje ti mo awon ese mi ti o farape ncpc oni won ti toka si ile ise olopa ati awon ile ise ijoba marun kan ti mo lajo lajo ijoba kan ile gele ti won ri gege bi won ni awon ayederu osise ti o po julo alaga ajo ncpc na musa adamu aleyo tin se agbejoro agba nile wa san ni o siso loju oro ye nigbati n soro lori ise iwadi lori oko awon eyan ti won je ayederu osise tin be ninu ilana asan owo osu kaakiri awon ile ise ele to je ti ijoba apapo awon ori ade ni ijoba ibile wazara ni ipele eboye ni won ti kedo wipe awon o se eto etutu kan eleti o je wipe won kede eto igbe onile gbele iyan leyin ose die eleti o iku kan ti o pa omidan mary abila ni legbe Minister foro ise akanse nile wa Nigeria Senator Dave Umahin ikede ni o waye ninu oro afilede seti awon aralu ti won ko lojo kokan le ni ogun osu keje odun yi ti won bawolu latowo oloye Nicholas Odi ti nse oludari eto iroyin iyan ni oro ni igbimo awon ori adena ti o tun se ala are apapo awon eyan ti won je olominira ti o je agbegbe eze uburu loko ori ade iluna eyan obalade eze Lazarus N Umahi iko agbesumami iswap ni won ti fidi oro mule wipe eni ti o je ayaworan won ti o tun se adari gbogi kan ninu iko na Abdulsalam Bahmahawi oni o ti jade laye leni ti iroyin je ki o di mimo wipe o jade laye ninu akolu eti won kuna re ti won fe se osibudo awon omo ologun lose ti o koja oro yi ni won yan koko re ninu oro kan eleti enikan ti o je alalaye nipa oro eto abo lapa ekun Lake Chad eyun Zaga Zola Makama ti o filede ise idola igbiyanju awon osise ajo panapana ni ipinle Kano oni o ja si pabo leyin ti baba kan ti mo omo re omobinrin omo odun medogun ti won gbe oku won jade lati nu kanga kan ni agbegbe abule kan ti oko re nje Yasibi ni ijoba ibile Sanyawa ni ipinle Kano ohun awon ti won fara lugbadi oro na oni baba kan ti oko re nje Abubakar Abdullahi eni omo odun marun dini adota ati omo re Fidausi Abubakar to je omo odun medogun ele ti won ni won bo sinu kanga kan ele ti won ti pati lojo to ti pe o iyen ni irole ojo isegun iroyin ni soki fusa ni ko ni ju bayi lo e darapo mo wa ni agogo marun abo fun iroyin jake jado agbaye lede gesi ati atupale re lede yoruba esho teyan ilese igbonse fe ikani ikeje dini adorun ole owo meje Diamond FM layo e ma wa yi kuro nbe eto adilebari le ma lanfani lati tete si bayi le kan si akiyin e ku owo lenu ise
1: iroyin ni soki lati le ise Diamond FM.

awon eyan si ma jo o ma pe o orin lodun bayi bojo lori esin islam na ni o ma gbo la ilaha illallah wallahu ma ba temi je abi ko ma pe la hallahu wallahu ma yo si ko ni odo si dun boja christian na ni o ko ni ti e jesu oluwa iwo lo se iwo le la yo ko ri odo si dun ayo si ni gba ti e yo sa won jade ayo ni ra la ilaha illallah iwo na lo ma jo lohun Ibele lo mi o si wa o ti do yo la re ko ri ti e na bo se wo ko mo ko to do ko ti e ko da awon lori aya won ko ti e ati gbori siri siri ati gba mo ti mo dongo yaro I want to this is not today this is now na si na to la lo ya do si mo ti mo dongo yaro na e ya tara re ba ya to ni ba eh olopo je ni ba paju ni mama mo dongo yaro eh hello ori re ori yi o pe meji hello mi o ko ti e lori siri si ona at iyen nikan to aya mo yori ta ti e ti gbo ati gbo ati ni problem emi ati ati ni problem ya mo ti kokan mi loju ri ngba mo nbo ale lati bi ceremony a se se pa won na pa ja na le abi won ti wo opo na lo ni ewo ni ati ni problem olo mo ja ni problem ele kan na ko ni ten jo ni eh nisu la dugo yi o eh nisu olo ti e wa se asiko ti baba mi wa kimi ni kolon dele fun baba ah nisu eh nisu la dugo baba mi iwo ati baba re le nisu la dugo emi ato mi aso la dugo ya aso ara mu kabesi olohun lo se gbogbo leyi ta ba ni kilode olohun ni emi na ni I am that I am emi ni tin je emi ni oriki mi nu olati re wajo mo ogun ni ope bi ti mo de alaka fa ire ija lo gbe international princess omo lati fa bola mo ko ye ga oko papapa fi re na kana ka gbare lo kana kana lebe ku le ambe yes ke ambe ni orilede nigeria awa ninu ilorin awa nipinle ikora ambe le nigeria iwo role adulawo lawa awa nile adulawo ambe ninu aye aye to tu aye aye jantu e ibe na lawa aye ta won iyawo wa tin je wi adie aye jo won ko ba le le ni ma je wi adie aye ba le le iwi adie be le je

ti jara ni police station. Police station na ba tun lo ri ma won pe. Na yin na la wa. Buwa mo buwa gro la mari ani ni buwa gbo. Akoli daduro. Ope bi ti omo ti o ni ronu ye mo de. Ogbi ogo Olorun. Akoli daduro. Lo dare ese meji o. Asile aladari iyan adari tojo ludasile le ise wa ona la fin kiyin loko gbo laga laga kani e ba ki ba mi special post oye depo engineering ko engineer apopale mi ma npe ba nko lorin le aha mani ke nko omo pupa bi taya moto ba nki ba ntoje wa idada ba gbe si lenu aha ni baje emi ti ni ro lo ko bo. Lonnie, Tajo, sorry, Lori, get to love you. As about coming in there, that I'll be there like a car, Janny. Then as I'm baby, Lati, Jet, I, Jenny. Pẹ bi ti o si da conference na mo pa ojo banjo kan ni lu re o wa jo mo si gbese le mi mo ni gbese le ama ah e ti le so pe gbese le o si da koko kan gbese le mi lasan imu mi odo ina mi odo la je ko gbese mi ma so ko se lorin ti ijoba ah bi ma te wa gbese le sa ijoba be emi ti de ronu

baba wo te ko takara bi eni pe oni yonu ni ope bi ti mode mo ti jawe pe mo dara asu ko o jawe abafe mo dara asu lele o ti wa gbogbo gagale lo mo dara mo kunri lo mo ko yo aha e mo pe na kaki ijo lori igu abata kaki sanse gere yes ke o sale ta fi wo lo o emi re ope bi ta fi lasa ko mo lo bi agbode ba o ba wa ti gba ko bo meta o ti be po oka yo kan yi ti pe ti pe mo gba ko lenu ni oluwa e dara e dara o gba yo ba aha e dara gba tun gba tun oyo ne ka ko ko mo kanu ese kai to lo re bo gana piti me so fe se kai pe ese kai mo ma para re so jogi ko ma si to so gana se won kan yo e danu na ni aha se mi ni pelu awada awon efi awon edo ki ore to fa kiki na ni e egun alare to ba ni se atekuru atakara le na ni tori sale aha mo ba yi lalejo isara le sa klopedi ari fun gbogbo pede soro jake jadu agbaye gbogoro ke oni bale o mata aha holy one wo gba yo ba adele bale re itako ti o se bi agbele yarara boba wa like ole edun to eleme ku lebo loju ojo lodo tiyin akumego ragugbe ha ile ka meje gbene jengbene ope bi ti mode en gbo mi e ma gbo mi roko afefe lele ma gbo mi rosa e dara o e ti mo pe afere la fi pode yi to ba ku ekutu la fi pode yi to ba no atafere atekutu e ma fi keke pe mi to pe aye ni mo wa o si luda iko o o oran gumede ngume kabe si olorun eh oluwa mi ro. Hehehe.

embargo esu embargo e ma won pele embargo ni bo won ti pare le nkan lori ah baba wa njo.

0: Yes.
1: Hallelujah. Hey.
0: Oba mi ti mo de ba yin lalejo. Yes.
1: Hallelujah.
0: O tani sokoto mo tani kedu no mo tani maidu kuri mo ki gbogbo ni ki edu ke. Nagore. Aha lafia. Yes ke. Emi ti ni roro ko wa. Ele ti wa mi o ko yin bele ti npe a o. Ah. E mo wa mi o ko yin. Okay, I need that's it. Oh, I lay.
2: It drove back.
0: Abi ke le pe
2: mo ni koko
0: e koko ko ide kini ide kini ide kini yo ba pe ni ide kini yo ba pe ni ide
2: ide o
0: ide ko ide
2: ohun eso ide ohun eso orun
0: se gba owe hello sir e farabale se e gba owe ta ba n ki ori ki osu aha se e ti gbo ri ninu oriki o won ni osun sengeze olohun ya awa wede ta to we mo se e ti gbo oriki ri baba
2: ah mi ti gbo gbo
0: e mo ah ah lai lai la
2: mo we o ni duro pa ko ko duro gba je
0: oda eh baba gba looto yin so fun yin o n ti mo fa mu jade e ti lo e bi ba pe ba gba looto be e ti so pe gba o be ba gba en je ma kin to ko lori eto agba yo ba e ba e ma yiko me iduro gba dance iduro gba

alujo nse mi bi alujo ni ro leyi ni walai walai nse mi bi alujo ro leyi ti ero bi gogo bi ope bi ti si ba oloro ni mo je ogo yo ba and 3 6 5 5 6 9 5 2 idrogba dasi ni drogba dasi

0: Yes, come on day. Ma pe mi ba de mi atalojo mi ni ma ka lojo wa fun yin ma ko lu wa fun yin ma kojo wa fun yin ah je we me be ni o ko ibile tin pe kuro le o
1: e ko le sa
0: e se kuro le o ko ibile tin pe a o
1: lati babo ode ni o
0: babo ode o ko yin sa
1: iduwa na ta ni
0: alagba riduwa natan o le pari owo idurogba dance ni idurogba dance
1: idurogba ko po ni idurogba ide
0: inde abi ide
1: ide
0: ke wo pe inde yoba sa wo pe ani eje nla ani to wo pe ni baba ani ide oja na wa gugu e na lo wa fada kan be ewura nbe gugu e na lo wa ni sentele ati opo mo le ka bi meje mewa fun yin o ke won pe inde
1: ide ni nkan ti awon alagbede ma nse
0: ti awon alagbede ma nse won ma nse abi bo won se ma nse
1: ma ma nse awon alagbede lo ma meje awon lo ma nse
0: igba won ni won ma nse
1: asiko ta awon obirin ba nse
0: asiko ko asiko ko igba won se aro na ma nse ni osan ni ale ni iyale ta ni abi oganjo oru bo won ma ro de tori re won ro de nile yoruba
1: ti an ba ti de ide agbede laaro o da na ti
0: laaro aro won mo nti mo fe mu na mo ti e ti mu aro won mo nse pe aro ni won ro de
1: pe si je ni
0: e o da mo ti mo ti mo fe mu e ma ba lo te ba gba e gbo ah o gba mi sa yo si gba mi lede be tori olodum sa fowo yago engineer speak careful so ra re o a mo tora wa sona na ni sa ba ma ma fi kora wa na ni ile se nsu tile mo ona la nke kon sinu aye ile aye gan fora re ti sa ni eko ile eko gan ni ile aye lo ko ni ile aye aba se wanji to ile mo tile nsu a mo keko si na ne je wenu me bi na e kuro le o ko yin o ke le pe
1: ola lata lagbado
0: ola lata lagbado ya yin e da se to wa le e pari owe o
1: okay,
0: oh yeah,
1: to
0: ah, se wa lati le ni.
1: Mo se tunu ido mi na ni.
0: Ah, iba ne ma tele wa ba ma je nfun yin lori ofeun. Be lo be ba pe ba yin ni fun lori ofeun. Idurogba dance ni durogba dance.
1: Idurogba.
0: Eh.
1: Ah, mo o pa ka so.
0: O pa ka so. Ah, ko ni pa ka so lagbo Olorun. Wala wo mo.

0: baby a ni sirin a ni bowo han ba se nlo yen ta nbo yen abọ lọrun mo daju lori wa la fi pe adele bare arinra kore akoya bi e ti lo lataaro be yan ba bo le lataaro gbigbin gbasgos gbigbin wala eni ronu ko ba mu se wa eni ronu ronu me gan ah en ti eni ronu ko bo buwe mo buwe ogoro la ma ri anire buwa agbologo olohun owe to ni ni e buwa ah ha buwe mo buwe ogoro mo tun para sinu owe to ni iduro gba dance ni iduro gba dance owe to ninu eje we ni wa bi e lo e kuro le o ko yin o ah e ba yin kini lo le die o ko yin bo le ti pe a
1: lati
0: se gba di taiwo lati taiwo oya e pari owe iduro gba dance ni iduro gba dance
1: iduro mu mi kanga yo ni e bere mu mi kanga
0: iduro mu mi kanga ni bere mu mi kanga abi ni rorun mu mi boya e ba so pe iduro mu mi kanga ni rorun mu mi kanga
1: ati pame kanga iduro pame kanga iyonu ni ibere mu mi kanga iyonu ni
0: oh iduro pame kanga iyonu ni ibere mu mi kanga irorun ni
1: iyonu ni
0: ah
1: pame kanga iyonu ni
0: iyonu ni
1: e farabale ke
0: e tun so e tun so
1: iduro pame iduro pame kanga iyonu ni ibere pame kanga iyonu ni
0: ke le poko ile kan si na
1: joseph are mo lati taiwo
0: omo ilu woni
1: obo ma so
0: ah e mo we gan o
1: ala o je ma je
0: ami ala e wa ba bo mo like baba yi won try won ti wa won bi won ti e lo pelu ta wa gbe wa le ni won lo re won owe ti won mo mo se won yen na wa mo gbadun won ni won ba o ah won ni iduro pon mi kanga ah iyonu ni ibere mo me kanga
2: hallelujah
0: gbadun wa bayi wa lai lo re tun owe ti won ro
2: ori hallelujah
0: owe yin do wa do si labos lai pe je we no wa bi na elo ko yin le ti pe a o
1: elo e kuro le o
0: e kuro le sa o ko yin o
1: ah o da bi pe owo yen ni iduro soro iduro gbesi
0: iduro soro iduro gbesi
1: bẹẹni
0: e ti pari re na
1: ẹni
0: e ti pari re na
1: e ti pari re na
0: e pari re
1: e be mi ituma re je mi mo na ni pe e ma iduro soro iduro gbesi iduro gba koko iduro gba de e ma ba je gbo soro to soro bi yan gbo a e bo jo gbo na a fun lesi
0: eh ei egbiyanju awa o ta so ko egba
2: olorun o lai lai bi ole
0: e te ri bi ta won tun gbe mi lo
2: awon ta mi lo ma
0: owo mi tunu owo mi ni le yoruba mo won tun wa gba ipari re gan e ba ni in ta ti e wa gbe wa gan le ni ko e so won te tun wa gbe eyin ba fun won ni part 2 so ba won tun wa gba na owo lasala won na pa won pa ipari e won gba

0: lori eto adele bare arin na kori akoya bi la wa ni damo 8.7 fm ni lorin pelu lati rewaju ogun ni yo pa ebiti je alugbe tarasa prince tomo lati fabola mo ko yen ge oku papa fire na kada kagbara e lo kana kana aha eyin to je odomo binrin ti o ti mari ta fun ni maran lo ni e mu lo e sa mu lo re yo pe yin o ama lagbon be owe to ni iduro gbadasi iduro gbadasi da nso nu Hello, call you with a tip. How? As you are cool, I'll call you. Lati Gama. Oh, yeah, I'm going to Baba. Kini wa pe ni ide?
1: Ide woro ni ta ma so mo kan lorun.
0: Woro ta ma so mo.
1: E wa so mo abiku kan lorun.
0: Won ma so mo abiku lorun.
1: Be ni.
0: Woro ide la pe a pe woro ide.
1: Ide na ni ide ye.
0: Mo igba won lo ro ide. Da won lo ma se da won lo ma se ide awon lo ma ro ide.
1: Aro kutu.
0: Ah. Ara bi pe ara e pe network ti jam ara won la ro kutukutu awon oni si awon ni oda e ja se bayi lori eto na lawa adele bare na kori akoko yi nsure tete ojo mi si lo lori eto ojo lo lori eto e ja se bayi kile salaye mo fe salaye dada ko le ba aye wa baba ni idrogba dasi idrogba ikoko ni idrogba ide ni toto awon kan gbiyanju won gba ni won ba bo ti je pe iwon ba na ni won gba won gba tan won gbiyanju elomi mo itumo we sugbon ko mo to ro mo ore meje kan be laye ijo won feran ara won bi ka sin kan ore ko ri ko sun ni won omo se wole wode ekere da kokoko ngbo da kokoko da kobi o da kokoko da kobi oko re wa ta da de nikan wa fun ni moran eni ye wa fun ni mo gba bo ba le wa ikoko ko kan gbe kini sinu kokoko ngbo re na ni o fo kan keji na ni ogboko bi o se da lo ni o o wa fun ni pe lo re wa ikoko ya wa ri pe ore mo ni koko wa lo re toro koko lodo ore re ore re fun ni koko looto o wa lo re gbe obi kan sinu koko ni gbogbo obi to gbe sinu oko re ati koko to gbe se wa ri eleyi to gbe nu koko a ma so eni ti o wa lowo tele olodun ti gba fun ti wa do lowo koko ko obi re a ma so iya laya o ti wa do lowo re pete gbogbo ilu ti mo pe o olowo ni lagbaja tamedu ni ore re inu wa nbi inu nbi ore re pe ore mi na lo ti wa do lowo do loro to yi ebe lemi o si ni kaka yin ju mo se wa ilo iyawo re na pe aha daddy we ri pe go eh kala wa la fi koko yi la fi gbe obi ni se ba wa ni o ba ma so fun awon la ba do lowo e wa lo re gbe fun re yi ore yin lo ti do lo loro o eh kala wa se nse nu ba nbi ore ore ba gbe ra njo kan lo wa re ba re ore eh ngba won si ku baba awon tan labule won so pe abi ko n gba ikoko pada ikoko oro le ni obi o ba gba pada baba ti lulu loju oro baba ti lu o ti fun legba ara lo ti le paran paran gbogbo e ti se yi afi ke n gba koko mi pada yi ora ore mi o de mo pe koko yi na mo fi so ro aje ibe na mo gbe obi si obi ni so ti gbogbo o na ni so fun mi ti mo fi dolo do lorun ya afi ko ge o o ya ge ni o mo fe gba ikoko mi bo ba ge o le ri koko yo afi ko ge ko yo koko ya tin ba ti ge nkan se mi o na o ge ni o nkan si ona nu yin o kan mi ore o diju ba gbadun gba ikoko lodun na lo wa ge obi ti ore re fi so ro aje o se gba tan to dele o sunku iyawo re bara leti e ma wo obirin eh obirin eyin obirin mo gbedi fun yin o ore obirin na iyawo ere to ya ni koko na wa pe oko mi kilo so ko fun se baba re na nu se bi won na fun ni ide to fun to na so sorun bi se cheni to so marun eh ide won to so marun won na lo re gba olo fe gba nkan re se baba re na nu won na ba pe ore mo de o mo fe gba ide ti mo fun o ah ye ba ni ah ide wo ah omo mi ti mo so ma lorun lojo si ko mo ba ku ma ni o ba pa buku abi kun daun laamu omo to so

won leni tin jo rere lori oparun ko boju wole kan wo ba gi oparun lati le ton ba gi oparun lati le o di wi ni lenu aha e dro ba koko ni dro gba de eni ta wi o lo ko ni kan meji o lo re gi oro omo re ni o lo re gi oro omo re na ba yo ide na jade eja ma lo le mi foto ni olati re wa jogun ni opa ebi ti le meji alakan fa ire ijalogo international preset omo lati fa bolamo ko yen ga oku papapa fi re na kere kagbare lo kan kan na owo eto ninu iduro gba koko ni duro gba de in to le fi se yan mo mo gba aha in to mo pe baba fun ni e odun omo mo fun eh iduro gba koko ni duro gba de o ere ta wi ore atore ni won o ngba tore ti gba koko o ge nti fi soro ajedanu o na pe wo be ori omo re ni mo fe gba de mi lowo re iduro gba koko ni duro gba de opa ebi ti le mi ya iji alogbo yire international preset omo lati fa bolamo ko yen ga oku papapa fi re na kan kan gba le lo kan kan ah Allah bo ti ni foto ni obo kuka bi taya bo to ni ni mo ni ke baba tunde owoda oya wa take over bye for now ade ko ojo weli weli yi o yo tu wa lara o eh ojo ti ro ladugo ti wa binu o le ba dodo ti yin nbo wa na yo dodo yin amo e ja pale mo o

0: ekaabo pada eshu te yi kuro nbe ekunrere iroyin agbaye na re ni shi center le ajo tin se iwadi iwa ajebanu te mo awon esemi ti o farape ICPC ni won ti so wi pe awon kefin awon ayederu osise ti o to egbesan ati mejo 908 ni o kretan awon ile ise oba ti mo awon leka ijoba atajo ijoba ti o to bi adota niye ti won si ri owo ti o to oji le legbesan ati meji naira 942 million naira gbe pada oninu ayayederu sisan owo osu alaga ajo ICPC na Musa Adamu Aliyu je ki o di mimo wipe ile ise olopa oni oni akosile awon ayederu osise ti o pojulo eti o je orin le ledegbeta odimewa 517 eti ajo tin bojuto oro ominile wa lapapo eyun National Water Resources Authority ni akole ogorin awon ayeteru osise nigbati ile ise oba to je ti ijoba apapo tin bojuto oro ise ode ni akosile 64 ti mo ile ise tin bojuto oro ile okere ni 24 ati ile ise alapo ile wa ti awon ni 19 aleyu je ki ode mimo wipe awon ise iwadi bakana ni won kefin awon osise kan ile ti o je pe won fi awon molebi won o si lana bi ijoba se nsan owo ti tabi ki won ma gba owo awon osise mi ti kin se ti won o fi kun oro re wipe ile ise oba ti o je ti ijoba apapo ti nboju to oro ina oba ati eye ti nbojuto eto ilera ti mo tokowo ti ati ile idale ise sile ati awon ajo mi ona ni oro onko lori isewadi won nemba yuna gomina ipinle River Simlaye Fubara ni oti kede atileyin re fun egbe kan eleti o je agbarijopo ti o nse atileyin fun Minister Folulu Ilewa Yeso Wike eti oko egbe na nje Rainbow Coalition eti o si fowo si omoye dupo gomina labe egbe oselu All Progressive Congress APC Kislin Shinda ni saju eto idibo apapo odun 2027 nigba tin soro nibi isiso loju ise akanse kan ni ilu Port Harcourt tin se Olulu Ipinle ohun Fubara je ki o di mimo pe alafia oni o ti pada si njoba ni pele na eti o wa ro awon alatileyin re lati se atileyin fun are Tinubu te mo Shinda na ati awon oludije mi labe egbe ti o ko re nje Rainbow Coalition na ifowo si ohun oni o tele ifo nsoko si eleti o je wipe o ti je furujogan nipa oro eto oselu laarin gomina Fubara na te mo wike Fubara saju oni o ti koko yowo kuro ninu didije lanu eto idebo abele egbe oselu APC fun ipo gomina eto je ki o de mi wo pe ipinu na ni o wa lori atile mu agbega ba alafia ohun isokan ipinle Rivers na nenu iroyin mi ewe ile ejo giga to je ti ijoba apapo ti o kale solulu ile wa ni won ti ko igbese kan latowo eni tin se omo oyedupo are labe egbe oselu AAC ti o tu je olotu iroyin iwe iroyin omo yele sowore lori ati tepepe awon iwe kan eleti won le fidi re munle nibi ejo kan eleti n lo lowo nipa esun biba are Bola Tinubu lo ko je eti won fi kan sowore na onidajo Muhammad Garuba Umar ni o dajo wipe awon iwe ohun leti atiri iwe ile ejo kan ati awon leta mi o ni won gbodo se agbeyewo re ni finifini ko to di pe won le gba gege bi eri ma jerin so ni waju ile ejo na ile ejo ohun o ni won fo intelligent ipe akiyesi latodo ajo DSS eti won tenumo wipe sise agbeyewo awon iwe na o ni o se pataki lati le ri daju pe kin se awon iwe ti won yi o ni idajo ohun o ni o samisi awon won iwe na gege bi eyi ti won ko lakoko igbejo ohun osise ajo dsa ni o se be jeri ti o si je ki o di mimo wipe sowo re o ni o ko oro kan o soju opo ayelujara lodun 2025 leyi ti o ti n ba are bola tinubu lo ko je ti o si n pe ni odaran e ti won si pase fun ile ise oju opo ayelujara x na pe ki o gbe oro ohun kuro lori oju opo ohun iko omo ologun ile wa ti onje adikai ti je ki o di mimo wi pe won ti se ku pa Iko pataki o lara iko karambani agbesumami Boko Haram ti mo Aiswap ti oko re nje Abdul Salim Abanawi ninu ise kan eleti won se ti won fi kojoro pada o si awon agbesumami ohun ninu bi won se fe se akolo sibudo awon omo ologun ti nbe oni agbegbe cross kawuwa ni ipinle Borno ile ise ologun salaye oro wipe Abdul Salam ni o nbe olara awon opo akogun jalote imo agbesumami ti won se kupa ni akoko ise won ti won se ni ojo kejila osu ti alanfani lati ma benu re yi pelu awon ti o je oniroyin egbe eruku aswap eyun ti o kore je abu uman katab ati abu kali usman iko awon omo ologun ohun oni won ri gba pada awon foran video ti mo awon nkan mi nigbati ifimufile je ki o di mimo wipe abu salam na oni o je asakolu ti o nwa o lati awon agbegbe si agbegbe eyi ti o si je pe on lowo ninu awon akolu lorisirisi ninu iroyin to je mo oro eto oselo akowe apapo egbe oselo African Democratic Congress ADC Ralph Aregbesola oni o ti se be fowo si omoye dupo gomina labe egbe oselo on ni ipinle Osun eyun honorable Najim Salam eti o si juwe re gege bi eniti oni suru pupo pupo ti o si kaato lati dari ipinle ohun nigbati nsoro ni bi ni afin ori ade oni ti ile ife ko to di pe eto ipolongo egbe oselu ohun waye Aregbesola ni o gba wipe o nje eni ti oni okan nile die sugbon ti o si ni suru die o oni sugbon Cheri Salam ni o je eni ti oni iwa ti o dara ti o si je adari ile ti won nilo lati pe ki o tuko ipinle ohun lowo yi gomina tele ri ni ipinle na wa ro awon eyan ipinle Osun na lati se atileyin fun omoye egbe oselu ADC na ninu eto idibo gomina ti o waye lojo kedogun osu kejo eti o fi daniloju re wi pe Salam oni yo se be ogunle awon aseyori eleti ohun ti se gege bi gomina ngba kan na ni ipinle ohun ti yo si tu se jube lo wa si ipinle Kwara Egbe awon tin sese o leka ofin lorilede wa Nigeria eka ti ipinle Kwara Law Officer Association of Nigeria LON ni won ti fi ikilo olojo meje lede lori atigunle iyanselodi alaini kilo latari aisan ajele awon ajemanu won ati oro ti ko ni yanju nipa igbe aye re won ninu letter eti won ko si gomina Abdulrahman Abdulrazak egbe na salaye wipe irawo ebe ati iyanselodi onikilo olojo meta ni o ti koko saju waye ninu osu kewa odun 2025 sugbon ti gbogbo igbese na kuna o mure botile je wipe ijoba ni won se ileri fun won awon osise na naka lebu si ijoba wipe won dagula si awon ibere won botile je wipe won ko ipa pataki lori ilana ofin oro anpo owo wole labele ti mo fifimu awon odaran darin ofin ni ipinle yi egbe na ni won be bere fun sisan awon ajele awon owo ajemanu won sise amulo owo osu alajumose eleti yo lo ni ibamu pelu ile ejo magistrate o nbe oleka eto idajo ni ipinle yi ati memu agbega ba ilana won gba sise won won wa jawe ikilo ti isegbe ebo segbe etutu wi pe awon mo egbe ohun ni won ko ni gbeju beba olori ati gule iyan se lodi alani gbedeke leyin ti gbedeke ojo meje ti won fi oro na lede ba pari ti won ko si lanfani lati se nkankan le lori ajo oluka eniyan ni orilede wa Nigeria lapapo National Population Commission ni won ti ro awon olugbe ipinle Kwara lati se amulo anfani ilana iforuko sile to je ti bi bi omo ati awon ti won jade laye gege bi anfani eti won ti pese o kakiri awon ijoba ibile merin din ni ogun ti nbe ni ipinle yi nigba ti nba awon oroyin soro eni tin se commissioner ninu ajo na ni ipinle Kwara omowe Isaka Yakia nje ki o de mimo wi pe ilana iforuko sile igbalode ohun oni won se o kakiri awon oriko ti o to 92 kakiri tibuturo ipinle yin o fi kun wi pe ajo ohun ni won ni ajosepo pelu egbe awon ijoba ibile Agon ti mo ajo ida ajo simpojuto oro itanimo lapapo nile wa iyun National Identity Management Commission NIMC lori atile mu peki eto iforuko sile ohun ki odurore ni pataki julo lawon ese kokun omowe na bakana ni orawo ebe sawon obi awon tin seseleka eto ilera ti mo awon ori ade ati awon adari elesin ti mo awon alajo to je ti aralu ati awon ilese igbonsafe lati se atileyin fun ipolongo na lati le mu koriya ba iforuko sile lori awon omo ti ambi ati awon ti won jade laye iroyin agbaye o le nteti si lati ilese igbonsafe ikani ikejidini adorun ole owo meje Diamond FM to ta kamale sile ilorin ni ipinle Kwara ngbati abapada de lati idanu duro ranpe yi lati ma boyin gbo iroyin ile okere okowo amuludun te mo iroyin ere idaraya aroyin e ma se yi kuro nbe adetan
1: mo wa ni idakun kai lujarawa idakun ibadore Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM Diamond FM shining supreme.

ekaabo pada eshu teyi kuro nbe iroyin agbaye na on te siwaju iroyin ile okere are ile america donald trump ni o to tun fi ikilo otun lede o si eti ile iran eti o se don ikoko wipe onyin awon ado oloro sawon afara ati ibudo ohun amusagbara iyen ti o si dojuko a ilu orilede iran na npa pa julo agbegbe ori omi omos ninu oro ti oko soju opo ayelujara trump je ki o di mimo pe ile america ni won yo se be ba afara afara kaje ti won si ba ibudo ohun amusagbara je ninu akolu ti won tu pada se o sorilede iran ni pa ti ado oloro gba ti oju ofurufu o fi ko wi pe idukoko mona o ni afojoso re da lori bi won se se akolu sawon ohun amaye derun ele ti o sumo olulu ile iran eyun tehran iroyin okowo ijoba apapo ile wa ni won ti se ifilole iye owo ti oto bilionu lona oko le le degberin ati mesan nera leka ohun amusagbara lori ati le mu arugogo ba atuto ina oba ti yo si mu pe ki won yanju gbogbo gbese ati awon oro ti o ni se pelu ojo pipe lori idokowo aladani leka eto anpese ina oba loilede ye minister foro okowo ti o to je alakoso eto oro aje tawo oyedele ni o sise loju eto ohun nibi ipade awon olokowo kan to waye onilu Abuja eti o je ki o de miwon pe igbese yi ni o je ara igbese ati le mu adiku ba gbese eleti won je oleka eto ohun amusagbara eti o je ti ile ise are presidential power sector debt reduction program o to ka si pe eto na o ni o tele aseyori eleti won se lori abala akoko eleti o je wipe o je oni bilionu lona edegbeta o le eyokan 501 billion naira iroyin amuludun olorin siwosiwo omo ile america ni Cardi B oni o ti fi imolara lede lori aiso oro tin lo kakire wipe oni oridore ikoko pelu eni ti o je asole iko agbabolu super eagles ile wa maduka okoye arabirin na je ki o di mimo wipe oro yi oni o je pe awon eyan tin gbe kiri to si je wipe o ni kan se pelu igbe aye ohun olorin na ti o ti gba ami eye grammy ohun ni o so oro na leyin ti won ri o ti o je wipe o je onje a ti on ti be ti o nbe o nibi asikan pelu okoye ti e mo ore re kan ti o ko rin je venice o fi ku wi pe ore lasan o na ni won je ni ti o je ki o di mimo wi pe aigbe aye awon igba ojumoka lo je pe awon eyan ma tete ko bi ara sin iroyin ere daraya iko agbabolu super falcons ilewa oni o je wipe o sese o ki won towo gba owo ti o to milionu lona milionu meji dollar iyen ti won ba le jawo olubori idije ife eye ti o je ti awon obirin ni ile africa todun 2026 ti o waye lorilede morocco gege bi ajo tin bojo to bolo alafesegba ni ile africa se mu alekun ba iyowo ti won ma gba ninu idije na eni tin se are ajo caf na ninu patrice mosepe ni o kede wipe owo eleti o je wipe won ma gba oni o je pe alekun ti leba lowo ti awaye ninu iforo wero ti ma ipade kan eleti o je ti ajo caf ti won se oni ilu johannesburg nibe ni o ti juwe igbese na gege bi ara igbese lori ati le mu pe ki bolu alafesegba laarin awon obinrin ile africa ko laka kisi iko agbabolu super falcons ile wa oni won lo sinu idije na lori ati le segbe leyin bi won se gbade ife eye ohun iyen ni odun ti o koja ninu afikun
oro oni o je wipe won wo ye o wipe o sese o ki ogo won ki obuyo gege bi o se je wipe won iko agbabolu merin ti o ba de ipele to kan go si asekagba oni o je wipe won ma lo ni sansan lati lo kopa ni bi idije ifeye agbaye to je ti awon obirin to je ti ajo FIFA todun 2027 to baba domi sori ipa ese na ni to nibi ni a o ti ma gepete lori iroyin agbaye wa fun role toni sugbon ko to di pe a lo egba won koko amuwa lekan si ati boyangbo ninu iroyin agbaye role toni wipe ajo tin se ise iwadi lori iwa ajebanu te mo awon ese mi to farape ICPC kefin awon ayederu osise ti won to egbesan ati mejo 908 kaakiri awon ajo ti o je ti ijoba apapo ile wa abo yin gbo wipe gomina ipinle rivers fu bara se atileyin fun egbe agbari jopo ti won se atileyin fun wike eyun rainbow coalition bakana ni o fowo si omoye dupo gomina labe egbe oselu all progressive congress ni ipinle rivers na egbo ninu iroyin on wipe awon osise leka oro ofin ni ipinle kwara fi kilo iyan chelodi olojo meje lede o latari aisan awon ajemonu won aboyin gbo ninu iroyin na lati le okere wipe are trump dukoko otun lori akolu sawon ohun amayederun to je torilede iran je ki ti yin o di ninu iroyin na wipe ijoba apapo ile wa se filole owo ti o to bilionu lona oku o le le degberin ati mesan naira leka ohun amusagbara lati le mu alekun ba atoto inoba ninu iroyin amuludun le ti tete si wipe Cardi B soro lori aiso oro nipa ibasepo ti nbe laarin ohun ati okoye ti o je omo iko agbabolu super eagles ile wa lakuta lagwan ere idaraya eti teti si o nirole toni wipe iko agbabolu super falcons ile wa yo tewo gba milionu meji dollar ti won ba le gba ade ifeye wafco 2026 waye o fun iroyin fifi toni leti ni yajo yajo tabi ipolowo oja ninu awon iroyin wa e pe e ka koroyin jo wa si ero bani soro yi odo esan okan efa odo efa eji eji arun eji efa lekan si odo esan okan efa odo efa eji eji arun eji efa a de yemi a de wale loko iroyin na jo lede gesi to si tun je olotu re a yo deji a yola loko temi esun 1030 si ileṣe igbon sefe ikani ikejidini adorun ole owo meji diamond fm layo ere gbogbo odi lola lori awon iroyin wa lekan si akiyin e kuro le e ma se yi kuro be

0: ko adupe fọlọrun ba bi alaura bi baba tin be ti o ma be to nipa kapa lagbara lori nto da awon oro na lagbo yi se te ran wa na lati je yen papa julo baba lagba ti o ku nbi se wo fun won letter appointment wo fun won disengagement omo ni ke se iwo na ti notice nkan kan ba hun fa we boro ba kwara adaru ye to di akutuku won le wa pe ta ngbo sise bo ba la send iwo aba send message si o as a mistake ni o ki si wo la fe send iwo si ko ma je se en ti ma kon won en ti won si wa awa yo pada si awon pension manager won pada sodo won won lo le gba iwe mi o ba wa fun won kon fo ara won ko sori letter ede won ke I ko tu le mo pe bo ti ri ni en to baba elese boro ti lo tobo ina le gbo ta wi awon ore wa ti won be ni challenge alaga ati akowe pelu engineer Wasil to gbase bi ago marun lojo Wednesday alaruba ti nbo waye ati mande radio ati man soro leyin cotton baba wa di ago mefa lambo sori ategun boro ti je niyan kolohun o sa anu si ojo ri bebe na aboju omo ri to baye omo ni ke oda o 91365569 ina ni number ta fi nda si eto ko tu mekuno diamond 88.7 FM to mainly learning that wa. Or a leg boy, a pa bule, ve da sim me. Hello. Yes, I will call you at the thing.
1: I'm
0: here to you know.
1: Oh, you miss him to
0: say. I'm here to you know.
1: Oh, go go, then two, you don't need delay. A lot of two cases.
0: I'm here.
1: You want to make it the loan down? Can you see it down?
0: I may look on your activity.
1: Oh, but you to a bala guru lati pakata.
0: A bala guru pakata, bolu de. Ah, eh, a bala guru le bolu de.
1: So come back to more bad news for you to say, don't you? Very papa lady.
0: Ọ̀run lo wa custody awon ibodi ma so. Ah, eri 091365569 52. Hello.
2: Hello sir.
0: Hello sir.
2: Oko to Olorun kun lagbara o.
0: Ami oruko ye ati bi te ti pe yen.
2: Oruko mi ni Afatu Olade lati Olorun da.
0: Olorun da ti le abi toko.
2: Ile ni Olorun bi ta.
0: Ada aso.
2: Ada ko mo wa ni mo fe fi ejo awon kan won sale fun mi ni oke oyi.
0: Mhm.
2: Nba so mo ni tin lo ti school ye de.
0: Mhm.
2: Oni ti wa ni ile Awusa.
0: Mhm.
2: O ti pe le pe mo ni to. Mama mi awon le nanta abara plus 4.
0: Nibe.
2: Ba si mo wa de le ninu osu to di osu meta si ti awa lo ti be won lawon joba ti gba.
0: Mhm.
2: Àwọn lọ́yà tún pèwé fún wa wá pe nọ́mbà wọn wọn ti ẹ̀ gbé.
0: Ẹ sì mo kọ àwọn tó tà fún yín àtàwọn tó sáyìn ìwé tí wọ́n gbé fún yín. Àdá bọ́ bá dijọ́ mẹ́jọ ìyá ẹ má fàágùn ẹ má bọ̀ wá tọ́ bá dijọ́ mẹ́jọ ẹ má jẹ ogún bọ́ bá dijọ́ mẹ́jọ ẹ má bọ̀ wá. 091-36-556-952 níjọ́ mẹ́jọ tẹ́ bá wá aago márùn-ún ni ẹjọ́ jẹ́ o. Ibe la ti koko ma da oro le elo oruko yin
3: alafia fun yin
0: alafia fe na baba
3: goduda da jore pojo yi o
0: ah awa mare ni
3: ju do ba pa soke do wisale to ba pa ro do ba yi lo ya wa wa nbe se competent man
0: be ni
3: eh eh yo da fun yin
0: ami o e se ngo 091-36-556-952 no ni number ta vinda sito. Hello.
4: Assalamualaikum, Alaitunde.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Olorun o pelu yin e ni sisi lagbara Olorun.
0: Ami oruko yin ati bi te ti pe.
4: Taye ilumo ni latojagboro.
0: Taye ilumo.
4: Latojagboro.
0: Ara ese on taye ilumo.
4: Olorun mo ran yin lowo.
0: Ami wo le fe da sinu eto yin.
4: Ti ba be lese o ni mo fe da si.
0: Oya.
4: E da ko e ba won yanju re. Ni bo se ye. Komo da bi yan je. Olorun fun yin se lagbara Olorun.
0: Ami o. Ami ese ngo 0913655 6952 ina ni number ta fi ndase to ko tu me kunu lele lati diamond 88.7 fm tun be le lorin. Hello.
5: Hello sir, e ku se o.
0: Yes sir, uruko yin ati bi te ti pe
5: ni sisi pastor ye wa le nuru ki to lati eyan korin
0: ese ngo. Ami e da se to
5: pelu gugu awon to se to mari gugu e da ku atiru ko nlo lo ko ba ta bi da si gugu re lo lu yo ma ba wa ti fun yi
0: ami o
5: pa pa ti lo ri awon je ni ati fun yi ki ni e tin ko ju
0: ama
5: ite la da ro lo lo ojo mo do mari yo fu ni o da de ju pa yan ju
0: ami o wa se ngo Ami o.
5: Gravity.
0: Ah, guru re.
5: Ami o.
0: Awon eyan to po ni. Gbogbo ona na la si to. Amo to ba je pe nu ilu yi ko si mo. Awon kan ni nbe ni osugbo awon kan ni nbe leko ama aguro re nti wa o. Hello
6: e ka san e kuro le
0: uruko yin ati bi te ti pe
6: lati Kogi ni
0: uruko yin gan
6: Femi
0: lati Kogi
6: ben lati Kogi
0: se egbe
6: ben
0: ke lo de ti mo ba o lese kese nori mo ko ara we ibe o mo le yan si to po
6: ni pe ba oni phone yen igba ti o se bo mo phone ton wa gbe fun
0: o ye ko mo
6: igba ton de pada wa gbe tona so be fun ko ye ko complain ni pe ki se phone ko ni ko to gba
0: to ati awa na gbo be sugbon se mo pe beni kini ba rojo agbodo gbo te yan keji na
6: oda
0: boya kankan be laarin ni ti awa o ti iruye re eninu eji nbe number arakunrin yen a pe e ri pa pe lori eto na
6: ko ri chebu
0: le ose to koja na a pe ina la fi wa pe awon alaga won ati akowe ko si mo bo wa pelu wasil na ka wa si lalai laarin ara wa to ba dijo mejo la ago marun ka to bo sori ategun
6: Ogun
0: Olorun yo kun yan yanju o. Ami o. 0913655 6952. You know the number ta fin da sito fun ta koko yi. A ri pe titi oro tita won ni phone yen. E dakun babalagba. Tin je chairman. Hello. Olorun ni se to ruko yen ati bi te ti pe yen sa. Bodo alaafia ne gomo atase waju sa
7: e ti mo fe da si meto ti e se ni okunrin ti yawo mo di doke ba ti don
0: ni
7: dari da process ile se to ti si se yen awon do introduce e si awon PFA don yowo
0: yowo
7: e to ba de ma kuro nbe the beauty of the PFA to yato si pension atijo o ni pe to ba ja ye atijo ni to ba ko lati wo san o to ba dismiss eyan ko ni ko ni gba kobo
0: be ni
7: ati gbogbo to ti lo gbogbo na de PFA ko ri be
0: be ni
7: ba PFA yo se iwe e lati ku go we wa ri letter pe o ti resign le se yen tabi won dismiss yen
0: ko emi ti case wa wa niyan sir ibi ti case wa niyan ta fi ni ko pada to go si letter of appointment ko si disengagement
7: letter of disengagement yen wa wa fun letter of introduction to PFA pe lagbaja o si ni bi se mo esanwo ekun
0: ta
7: oro o ti ko le ejo
0: won ni ko lo si affidavit lo fi lo le ejo
7: affidavit o mu wo ba letter of disengagement wa lati le se yen pe yi to ti se be mo
0: ada ese o go sa
7: so e se pataki
0: ada sa ese o go ese o go amanika ma wo ki na kilo se wa isi la re awa re ko tun ma se wa hello se won ti ku won le ni je ni kon wole je ni kon wole si hello
8: e ta de o
0: e ka le oruko yin ibi te ti pe ma je ope
8: e da joseph olorun fe mi lati irele
0: lati
8: irele kiti
0: irele kiti ah loni
8: irele kiti
0: ade loni le correct mi irele la wa ma pe
8: Irele ejo e ba won yo atori baba oni kasu to gbe kasu wa lati didi taba no mm lati bi odun lati bi odun meta
0: mm
8: to ba tinu awon to gbe si shop na oba tun la won fe gowo ile lowo ba gbe ewo re e pe wa la lo fe go so mo lo se le gbe nkan fun na didi bi odun meta to ni ko na oni so wo oba ti ji me le re wa la lo fe ko si lorun to gbe fun olorun olodumare
0: Yo, eh lagbara Olorun o ba tun dijo mejo na tun pade amoti dijo mejo na ah today bolude loruko ti temi o

0: ku dede asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te n gbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tanra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo oko teyan bara abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun ti yo gbodo fi sawewa ohun ti yo gbodo fi owo yo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise health code health code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise o mu oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni health code je o iwo saturday e wa je ma fi le kiyin ka bo sori eto ni bi tete na anfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yi ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo la anfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin ei ogbeni sibe sibe e tuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti n gbo un mu ki wa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e se un inu wadun ayo wa kun e ja ataki ni ohun kokan kan tori arojo mu soloko baba soro nipa ile ise health code baba kini ile ise igbedanigan
1: e se olotu ile ise health code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni health code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon local ni won ntoju la ntoju ara wa biwa akoko bi eyi health code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: ri abi esi olodumare
1: oni won fi yo ora kuro olotu ora ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: bo po na po jo po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti o pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro ni awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fe mo
1: be ni fun odidi otu mefa won iri orun osun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won si aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo na opo
0: ere lo kan si ra won
1: ki o fi the office
0: ya ti ma mi he
1: le
0: mu le gule
1: o da yin ni teyin olotu
0: eni so le
1: serial code gbogbo awon imbalances in the body system
0: awon kudiẹ to so lo
1: ma yo ara lati pe o nlogun sa bi alafise
0: kabiyesi olohun
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi o le tu mi o le teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: e jo so fun ye posture ti ti pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: oto nkan yen
1: o si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di enteri and that is why today every awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: kan
1: o le se ko so obirin ti o gba ati bebe lo ni olotu
0: to baba ohun te wa yanan na te ka le ye ogbeni sibe sibe ohun yo mu metari ibere to kan yi si ye ile se health code won se agbe kale to kan ni ipinle Kwara leyi ti o se to lori telemu lanfani baba ijo wo ni eto idanileko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si ago merin role ni Equa Event Center ni ilori wa ni bi ni challenge
0: ni ilori ta wa yi
1: be ni olotu
0: no law de ye ati otun la
1: be ni
0: to baba eja tete na won gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba ti seto tori pe mo mo pe o te fe salaye te fe yanana fa won eyan o po gidigan ati pe awon eyan o se se kadi ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o waye lolai ati otun lai e sale ba n pe awon number yen jade
1: mo ba won jeji
0: 080 3 3 3 3 4 6 4 6 4 1 4 1 20 20 Eja mo na kasi
1: 080 3 3 3 3 4 6 4 6 4 1 4 1 20 20 Ekeji 080
0: tabi
1: 080 39 39 63 63 63 63 73 73 Ben you look
0: to awon number yi e ma pe lowo lowo ba tin seto itori pe eto idanileko ti o waye lola ode ya ti ni otun la ni Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge nilu Ilorin yo si o lo anfani to po awon ero igbalode eyi ti ile ise Earthcode leyi ti won ko wo lode yi yo ogbo yo mu ki eto ilera re ko dangadia yo si mu ko fese ni le dan ogbeni sibe sibe eje sare bere lowo yin ko to di pe a ma di gbadagbon wa kuro lori eto fun ti akoko yi kini pataki dani leko igan tori pe beyan ba nlo bi kan o gbudo mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to eje kan wara le mo
1: be ni olotu se ri agu ara wa opolopo awon eniyan ijakuja ti bayi elomi je
0: kabiyesi o
1: opolopo awon nkan ta nje ya ma ko ba wa awon elomi bi won se wa yan mi ni to awon na mi di bi won se service moto won ti won se radio won ti won se wa seyin awon na mi di ki won service ara won nitori pe opolopo kan le lo ti ju titi okuririn loju titi
0: kanu bi kan ri
1: nitori pe agolo lo wa lara re o kan da so bu mo le that is why today e ri opolopo iku po re pete won ni ana o subu ana ko ji elomi ra pare ti lo ese re ti lo oju be ori mama e wo accident n gboro ni ewo machine yi yo ku o siru re fe ni reta wa yi a feli feli mode and kila so ni wi pe bi mo bi ojo ba ro lotu ti o da dota koja awon drainages ye ka ri loju ese yo ya ko titi kila fa ni keke ti di gota
0: e lo ti di gota
1: ni to tell you pe gbogbo agu ara wa ngba mi elomi gbogbo sel e ti ku
0: kabiyesi olodun
1: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
0: eje oraye san
1: be ni gbogbo oraye san ko si eni to le wo and that is why awon ni ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo straighten gbogbo awon ibi to se kude kude gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and ona wo la fe ma gbe that is why today sir mo be wa ja mu ilera wa ni okun
0: no ko kudu
1: mo fe gbegun mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan ewo bo ba ti lo o ti te mo pare ni that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 billion lotu
0: wow
1: bi eni ya ba ku logun odun ofo mi nibe that is why we are telling you today to eje amura because the last time in China is 150 to 200
0: wow.
1: I stand to be corrected and here ni kan ko awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
0: lati ola ode yi
1: be ni I will blood sugar re I will bp re a enje yen go so fun wa equipment ta mi yen ro igbalode yen yo so fun mi asun to ba ni sugbon ko to le se nkankan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni instead of 15,000
0: pẹlu gbogbo n te ka le
1: yi be ni olotu
0: egberun meji pere
1: ni o fi se ayewo ara re
0: kabiyesi olodumare
1: to ba wa se ayewo ara tan to ba di pe yo a se toju re pelu enje yen owo ti wo fi mo mu owo dani o tori even if you time there's nothing that is free
0: beni
1: and that is why today an pe ehun eniyan e jade kuro ni bi te wa because if you fail to move out from your comfort zone oju kan na ni wa wa bi odo adagun and that is what we are saying today kini awon target wa awon wo gbogbo eniyan lo wa fun ko ba ojo ori o mo ti ri awon omo 15 years 18 years to ni cancer ati na awon to ni fibroid ati na awon to ni bad eyesight ati ni orisirisi won ba yen awon ewo la gugu eyan ni sugba awon to ba ti se awon jomo ijoko elomi le wa moto lati bi de nibusa one wa de kalaba
0: ti o wa lori joko
1: opolopo waka awon accountant awon bankers awon tailor ati gbogbo iseda omo eniyan patapata ko si eni ti o ye ko service body o le mi fi ba so wi pe gbe ara re lo si ile iwosan mo je ki iwosan ko gbe
0: owo je ki aiso gbe owo si ile iwosan
1: ba ti gbe owo wahala de
0: mo ye si ona
1: and that is what to dem mo fi pe wa e je jade wa every life mean that this one olotun and I don't need to tell you what is good, Wagana.
0: Mm-hmm.
1: Tell you who could make a conino number. Well, I'm done that more. Is that all my logo? Sad, your life, you say. I went there, and you're your crew. Mostly, you're banning one in the middle
0: of New York, eh?
1: One of that, they walk around with your celestial.
0: So, all that, eh, boy, eh, I got there, one number, your neck, or see, Baba Tinko, Ria Tago, buy you, Emma, pair, one number, Emma, but go. On now day ye at your tuna near to Dani Leko yo wa yeni agumeso wro si agumeni iro leni equa event center equa event center tombe ni agube challenge ni lu e lori oya o awa number hori leko si
1: 080 080 33 33 46 46 41 41 20 20 again 080 080 33 33 46 41 41 20 20 number KG 080 080 39 39 63 63 63 63 73 73 again 080 080 39 39 63 63 63 7 7 3
0: So, other Edamon of Futi, a coco ye, a mobile or not your tunan here, Danny Leco, you, why you want to go one day? Muffy or warrior, Boke, Muffy, Moon, Lira, to repay in Lira Terry, Ogunga, Lugoro, Bayo, Bassi, Mojuto, Boba, Jimmy Mania, Lower, in Kanya, no Jado, Padembi, Danny Leco, Lola, at your tuna, your daff, for Emma Bay, Nino, and Rodon.

0: ọ̀rẹ́ wa.
1: Rí dájú pọ̀ ń ṣàmójútó ìlera rẹ̀
0: nípasẹ̀ àwọn ògùn. Nínú àlàáfíà padà ságọ̀ ara. Létí iléeṣẹ́ Green World International pèsè. Yíbátì àwọn ajẹ́bí ìdóògùn. Bikini tonifying capsule. Tọkùnrin tóbìnrin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Léyìí tí ṣàfọ̀mọ́ inú kíndìnrín. Tí kì í jẹ́ kí ìdọ̀tí sọ ní dọ́lọ́kùnrin fi bẹ̀ ṣe bùgbé. Kíndìnrín tí ò dá pé mọ́ mímú kẹ́yìn ọba. Láìsí ìpè ọjọ́ omega 3 àti omega 6 fatty acid. Èyí ń ṣiṣẹ́ pọpọlọwọ́ ṣe túbọ̀ mọ jí pépé tó ń ti akin lẹ́yìn fún ẹyin jú wa. Tá a fi ní mọ wùrà kọ̀rakọ̀. Ipsi fish oil capsule. Kò ṣe mọ̀ ní ògùn tí gbógun ti ẹ̀jẹ̀ rúru. Ìfúnpá gíga àpọ̀jù ọ̀rá nú ẹ̀jẹ̀ tó ń ta àpọ̀jù ṣúgà nínú ẹ̀jẹ̀. Kàsà deep fish oil capsule. Ló ń bẹ ní pèsè. O tún gbàgbé ọ̀rọ̀ mọ́. Wàyí o. Vic power capsule. Òun dá fún ọkùnrin. Egun àtagbára ìbálòpọ̀ rẹ̀ bá ti sọ sẹ́lẹ̀. Ẹyin ọkùnrin tá ìsọ sétọ̀ sétọ̀. Tọ́lọ́yìnbó ń pè ní prostate tàbí jẹjẹrẹ prostate. Prostate cancer. Prostate care àti prostate sure capsule. Lo ògùn rẹ̀ pẹ̀lú ògùn tó jẹ́ ti iléeṣẹ́ Green World. Ó dòmìnira lọ́wọ́ àìsàn. Lábẹ́ àyẹ̀wò lásán ní iléeṣẹ́ wọn. Láti mọ gbogbo tó ń bẹ ní ẹ̀gọ́ ara rẹ̀. Ẹ̀rọ ìgbàlódé ti yẹ níwò látò kèdélẹ̀. Yóò sọ pàtó n ti ń bẹ nínú ara rẹ̀. Gbé ìgbésẹ̀ lónìí.
2: Ọ́fíìsì iléeṣẹ́ Green World wà ní nọmba 159 àdojúkọ Zenith Bank Surulere nílùú Ìlọrin 09025500014.
3: Yin papapa si ori eto lasale Green World na le tin gbo e ti mo bo se nlo papa julo to ba tin je oro to se nipa ti ago ara wa eya ara wa orisirisi awon ya ma so gba awon eya ara kan o se wulo kan ja awon kan lo e je ka so fun yin pe gbogbo re bayi the same thing na ni o si je pe ori eko yi o ye ka todo awon ti won moju e lati le ko wa leko to ba je ti ayewo ara ni abi awon supplement kankan to ye ka lo lati le se kini ka gbigbe si aye yi to gbadun Green World won tun ti de won ti gate eto bayi a de dupe lodo Olorun ba pe atuduri baba wa na ti awon na je bi consultant amangwe baba ni bossman Adebayo Olatunboson awon na ti wa lori ikale bayi baba o kila tun ni loni
4: mo ki gbogbo ara le jaki jado bi te ba tin gbo mi eku dede akoko yi mo ro wa e ti atun tesuju e temole e record e fa won ti o ti gbo je ka won na janfa ni nkan te fe gbo yi ilera wa ohun ni number 1 your health should be your number 1
3: priority
4: ohun ni ko je greatest priority wa gbogbo nkan yo wu ta le ni ilera ni afise akoko ilese Green World nkan ton wa gbe dani ohun na ni health e lo gogu e lo wadi gbogbo ile ise to fara joru ti wa yi e so eto latodun ti Green World today e so ile to sin assist ti product won de ni functions meta bi mo se so fun wa function number 1 on ni awon product to wa fun prevention wi pe kaisan mo wole won ni ti o dabo gbogbo eya ara ti o ni ja isan wole number 2 ti product won se ni pe o ni agbara lati supplement diet wa wi pe mo njeun mi ri balanced diet je e ma beru te ba ti lo supplement Green World balanced diet ma wa
3: sara afikun eroja
4: onje number 3 to wa nse to je babambari e to ngbe wa ni gbogbo ose pelu eri tutun ohun ni the curative part of it they have products that cures permanently wa won ni awon ogun ti won ti se to n wa esan
3: si awosan ni pegede
4: iwosan yen daju o de ti ni ye akoko ke se olodun gboro ke se olojo gboro ko se olosu gboro eri tuntun tun wa ke gboru ilakoja teni ti ni ti o si lo ogun Green World ni won ba akoko perete
3: pelu eri
4: talafia de joba so mo ro wa nile mo fe sare ko wa ni nkankan ni ale inti mo de fe ko wa yi o se pataki dada mo fe so fun yin pe ni abi ose yi eyan to ladoju ko inti mo so won fe ko ilaji ninu gbogbo awon to wa sayewo yen tumo si pe ta ba tete ko wa awon to po ni o tun ma ni and what am I saying ohun ni ta n pe ni diabetes
3: ito sugar
4: se ri bon se ma n fe nu pe oh my god o ju be lo sa te ba ti ri awon victim diabetes te ba ti ri awon diabetic patient te ba ti ri ilakoja telomi le mo pe kini ikoja be ki wa lawon ona ta fi le dena e kini aisan yi gangan se won fi se yan ni se yan le yan fi se ra yan ni so lo n lo fi se wa ni se afowo fa ni sa fe nu fa ni gbogbo e la yan nana lowo akoko ti a lo nbi ti wa ni pe ka fara balẹ ka ma gbo wa so diabetes tan so yi ito sugar e je mo pe iye ona to ti le fi wole siyan la o po e je nsare so ona meji si meta
3: e sare so
4: ona akoko ni pe eyan le jogun e o wa hereditary
3: hereditary
4: boya baba iya abi eni kan no family lo ni o se se keyan ni ti eni kan ba ti ni ninu iran yan number 2 to wa common ju won ni bi aranta nje
3: okay
4: ati ara nkan ta mu
3: ohun
4: lo common ju laye bo la se wa se ta fini ni diabetes e je nka in ta nje we have 6 classes of food number 1 ti o ngbe wa roju to ma fun wa ni energy ohun ni carbohydrate we only need 5% carbohydrate ohun lo ye ka je ni ida marun pere ninu da 100 e wa je so fun wa ni apa africa in fact lori lede nigeria carbohydrate la nje ni ida 95 opolopo nje ni 95%
3: gba to je bo nje to nfi an lagbara ni
4: e je wa mo pe e je ngbe ike omi kale sori tabili ki wa mo da omi die die si lojojumo lojojumo lojojumo ba se nda omi die die si lojojumo kini o pada sele si ife ta gbe sori tabili
3: yo ma gbo fo die die ni
4: mo nda mi die die si
3: stand up yo mo kun die die ni
4: yo
3: mo kun die die
4: ti mi ba da ke ati mo da mi si ti mi da we duro kini o pada sele si ife
3: yo wa kun yo dale
4: to ba ti kun awa ma se dale sori tabili so a ma ba won kan te ba ku sori tabili je
3: a ma ba je
4: in to sele si sugar ara wa ni ke wa se sugar ta nla to ndun ye la pe ni sugar anything ti a ba ti je to wa starchy I want no man the sugar. Every carbohydrate you take, they turn to glucose. Excess glucose, to ba ti po, to ba ti mo je salali ensi, to ba ti po. E to ba ti seda no, awa ma wono bloodstream. O won lo ndi to sugar. To ba ti wa di to sugar into o leja de no bloodstream ye o reni. E di ni ye ti o po lo po, imagine le fi bakwe, ko won lo. That is not curative simply because o ti wa ninu eje yi but mo layo lati so fun yin pe ninu awon to wa ni abi ose yi awon to ti gba omenira ti mo ni kan lo confirm e ni anywhere won to meta
3: iru omenira o
4: omenira ton gba ni pe ito yala yala ti won to tele o stop meji ninu won egbo to ti di adaji na lara won egbo yen tin tenikan ti son
3: o tin son
4: tenikan se mi ti
3: o se okay
4: toro won se bere ni so ani ayo lati so fun wa pe gbugbu eyin te ni awon adojuko awon esan to le yi ireti wa fun yin o especially eyin te ti pe lori awon ogun yen tun ti wa ba iyara mi je lara elomi mo wo ogun kan mo wa wo iwe eni lowo mi eni ti won fun ko ma lo mo so fun pe laye e ko ma lo tun ogun ra mo tori pe eni o ko fun boya nigba ti aisan yen ga na fi ko ogun yen fun ogun yen ma se niyan ni anfani meji pere won de ko si ara ogun yen iwe re e ja ma ka iwe funfun to wa ninu awon pali ogun ta ma ra lo fi moru akoba to nse fun ra re to ba nlo da ogun ra fun ra re you don't just go and buy drugs even ti doctor ba prescribe ogun fun e time to prescribe e to ba ti lo tan go and meet him before you go and buy another one e wo ogun yen sin won de so si inu iwe re wi pe yo se eniyan ni anfani meji o de ni side effect 28 o ni side effect 28 anfani meji pere ni o de se fun eni ti o fe lo so mo ro wa ile ise green war ni awon ogun gbogbo ogun green war re te ba ti ba to ni side effect return it o da wa loju anywhere bon se nsise to ko se to ni side effect nbe so ayowa oni pe e na na danu eni ogun te ba wa ra le se greenwood bi mo se so alawon ti o mo prevent ni ti o ni ja isan wole te ba ti laison te ba ti wa laison kon te ntoju boye ti laison te ti nawo nawo le lori in ti dun mi ni pe opolopo ti nawo danu awa dodo awa ni pe a si ti nawo danu kala ti mo yin ni eyin te ngbo bayi e mo nawo danu ke fi tete wa e wa sayewo ayewo ti wa gbogbo eyin te nwa ti mo ai biyan ni nkan kan o sa nya awon eyan lenu ni pe se won ri gbogbo tin se wa olodun lo ni ori be gbogbo awon to ni ero tan lo ko lo mo lo awa lo ko ni south africa le mi ti koto do temi mo tun lo china todun a tun lo ko tuntun bi awon ero tuntun ba tin jade la mo lo ko anfani ti green world ni ye awon to moju e consultant to moju e won tun wa ma fun wa ni season trainees awon idanleko to ba igba mu so awa no le mo ba gba mu idi niyan ta fi me ero yen loju awon akegbe wa lo e ba bo ni ola ibo le nbo suru lere le nbo ile ise green world adojuko senate bank opolopo ni si bi kan ya te ba ti de senate bank ni suru lere e wo building funfun ati awo yellow to koju si inu complex yen le ma wo wa office wa wa nsale nbe e ma pe sori number ti e ma npe si 080-63-72-35-39 boya yen mobile lowo 080-63-72-35-39 number to jasi odo wan le se green world niyan gbogbo nkun te ba fe bere to ni se pelu ilera e ma gbe bo lodo wa in ta wa nse niyan ori ofe si wa fun wa e wo momo ton wa momo ni yin lowo ogun oko mi kini nse ti ilera mi o fi yato mo da won leko ni lori ti won mo je so iyen na se pataki a se nti momo feran ju o n lo ta won tin ko bayi fun pa won tin finga asiri yen a ri ngba ta sayewo fun won a de da momo leko pe e lo stop ele ije ta momo yi wa momo pe mi ni aro ana pe awon sun daada moju won si logun ton fi sun so gbogbo ta nse lodo wa yin ti o ran wa lowo ni eyin ni ke wa gbo se ta nso wo bo to ni bi rode eyin na ma confirm awon eyan lo ri fa ti wa ko nse oro enu ise owo wa lo npolongo wa kaakiri e te n gbo yi fun anfani gbogbo awon ti o le gbo lenu awon eyan ni keyin na le gbo ke le se enikan lori legbe yin pe lo green world n suru lere ni lorin awon eyan ti outside lorin wa mo so eyin te wa ni agbegbe lorin abi Kwara state e make sure pe wa jera yin wo green world mo lo bomi won mo se to wa o toro mo so fun odo wa le ti ri authentic ti le se fowo si ti le se mo leko bo se ri niyan e ma bo si green world lati wa se ayewo yin ayewo owo perete ni ba se nso yo si ri gbogbo to ba ye ko ri yo si to wa sona n te lo ti aisan yen o fi lo e ja gbo eri eyo kan eri pon le mo wo itamu itamu ni e ja gbo tenikan ninu awon ton ti wa ti won si lo ogun fun iwon ba iseju.

0: bere lale yo awon kan ti lo nsi omo bi awon kan ti lo mu eto ya awon na la won fe mo se ni o o ya to sira won file ojo fali
1: mo fe ka ko pa ko
0: yo kan pada ni kan pa ni
1: kaka oku ta ya to
0: o ya to si gogo ko roko mo si re
1: se nfo ni
0: be mo fo
1: se nfo ni mo nje be
0: la ta pa pa pele ni o
1: mo pele ni
0: to pin pin e si si ti show la ta pa bi aje olodun ti
1: mo le jora won
0: bo se je na ni la fi ni pe mo do wo mo gbori mo gbori si o tori pe ri ba dan wo iwo re olo
1: e se ni si be ba se na ti pa lori
0: o tan
1: e kan mi
0: mo de pege si gige ma lo ya da mi tori e la se pe opo mu lero eto kan soso bi igba eto
1: ni kan ni diamond
0: ni kan ni diamond efe
1: aje
0: olodun oba awa ti bale ba ge lori eto loni gege be ti mo ke la bala bala mo seto omo bi ni omo yin na bi la bala bala bala yi je kin tun ni gbagbo yan bi kin gbadura pa jo gbe ko lu ni won
1: ogbo inu jesu oloye ki doju ti ni to ba ti ni gbagbo o
0: inu omo bi ni mo wa fe ni gbagbo bayi
1: afia ni
0: inu omo bi o ni gbagbo
1: bala bi
0: a o ti aziz oloye wa lori ko ti te bi lori eto ko mu lori omo bi o ya gba be ti bi
1: o ni o ti la kara le re wa la kiru ona kiyin tesho tesho akiyin tologun tologun awan kiyin ti diamond akiyin gbogbo bi te tun gbo wa la sale toni ode odun bi o atabi tete ni lo set lo pe bọlọrun ba fa bipo eseyin a o tu jo seto ọlọrun lo wa ni ki tete wa o je o beyan ba ta tete yi je yi o je
0: bẹni
1: ọlọrun lo wa ni ko je lo wa je lo fe gba
0: adupe o adupe o adupe o
1: ta tu fi n gbo wa ketekete
0: adupe fọlọrun
1: la sale toni eyin na le n gbo wa awa na le n gbo adupe lọwọ ọlọrun tori pe won o fi elomi isoloye won o fe elomi isomo bi won o fe elomi iseyin na
0: e
1: gbo ọlọrun to bi alawa
0: alawa
1: adupe abala meji o na lo wa lori eto gbomulero abala akoko lati ma se agbeyewo nto n lo laarin idile
0: bẹẹni
1: boya laarin loko laya ni
0: bẹẹni o
1: boya laarin egbon ataburo
0: ni eba
1: boya laarin cousin ati niece ni nephew gbogbo gbogbo eyin sa gbe wa bo ba ti jamu ro dile awo ba yin gbe lori eto
0: bẹẹni
1: awa ma na nbe eyin ara le wa ba wa koju te fi wo leleyi o gẹgẹ ba se ma so le ko 6 se mi
0: bẹẹni
1: koko 9 so loye
0: bẹẹni
1: tabi koko 9 so loye koko 6 si mi
0: bẹẹni o
1: e mo wa so pe toro wa ko 6 so mo bi awon mo bi yen ke so mo daada
0: e mo se be
1: ni ma gbele bu
0: dakun
1: ya dakun oye temi no
0: e ka lu gulo si ni
1: oye ti ti mo ri tawon kan so pe awon bi kini kan ni odun mi ti mi si lori mi raye gba call
0: le gba to fe gba call odun to si lori call
1: odun mi
0: ata o ibi to wa o ya le ku be
1: wa se lara mi ti ma so mo ni ah mi se wole ti wa gbele nlowo be ologun sa no sanu mi
0: ba won ni obirin o se fi nu han be yen ba fe pin yen ba fe gba lojo ya re ko ni ko so fo bi so ni sanwo le ni ti o gba ma so
1: baba kan ni obirin bi ti wa wo so n lo ba mi ko le mi
0: awon ni sanwo le
1: iwon a mo so fun pe ya
0: pe ya mi bo isi a mo so fun obirin o gba pole toto yun se lo to obirin o gba pole toto yun
1: oloyen se ri nkan ti mo fe so nkan ti ya kan ti so lati lo rin
0: beeri
1: o dun mo mi nu
0: beeri
1: nkan ti ya shukura koko so lori eto gbogbo e gbogbo
0: beeri
1: emi na ko se pe boya mo takun nkan ti ya shukura so sugbon sherry 21st century lawa
0: ben
1: ati wa ni aye gen z
0: iba
1: igba titi time ta mo ya shukura
0: ti wa mo foju keke wo ma won obe
1: isin bayi
0: ti won foju kokan mu
1: isin bayi agudo ma carry ara wa long
0: nti o mo ikaye
1: gboro toko ba fe se nkan je ki yawo e mo si
0: oda
1: ti yawo ba fe se nkan je koko e mo si ki se pe yawo inu e odun pe ki ya oko dede wa ki omo e
0: sugbon
1: ka wa na le gbaradi
0: ben mo sa ri pe mata bo sabale le nkeji lo se to lo o fe gugu aye soro lo be
1: o mi lo le
0: o fe gugu enu soro lo be o ni ka koko mu ko na ka re ni bale dada
1: mo ti wan papa mara yi mo ti wa so fe ka tu bere to lo ni ba
0: o ti menu ba
1: ma tu gugu e le pe e mo ja se be
0: e ya ma kare
1: eyan na la wa na e je re
0: abi ni ronu yi
1: o ni
0: e bloody civilian
1: e je re
0: bloody civilian
1: o ron lara temi na
0: bloody civilian
1: e jo ki le wa ba le to na ni
0: o ya
1: si nkan mi ji
0: bẹẹ yẹn introduce dile ka mo
1: gbọdọ balẹ la abala keji lati ma so pe ka mo kekeke ki won lo sun no cause for alarm lati abala keji awa to wa gaga fun awa ni rpp responsible people's party
0: olowo kan laje
1: awa labala keji yen
0: olowo lo ni ori be
1: baba ti wa fe number ama na won kan ti mari kan lo sun
0: won lo to won lo sun
1: mo ti ni girlfriend o si me
0: ko kan ti be le yi aje olohun
1: sugbon o gbadọ ti gbo ka kan ti sanwo ori e ko ti sanwo ori
0: yes now yes now
1: e o wa gbori lebi to ba wu o
0: bẹẹni
1: o mo toto
0: to
1: me
0: toto iwo lo ma abala keji la gbadọ lo ti se
1: so e ti toto lu bu kola o mo bori owo honorable ambassador omo bi omo ologo to n rogolo to ma rogolo si
0: ami adura ami adupe fọlọrun
1: e ka le.
0: Awọn kan o mo fowo ba yan si e
1: owuwo lenu olohun
0: awọn eyan o fo awọn kan o fowo ba yan si e o wallahi wo ko je pe aburo re gan lo meta le ro pe aburo lo gbe bota ku nfa bo fa ta yo o le ra lowo re ti o si ni ya lo runlewo o le lohun o ra lowo re ko si mo ya lowo
1: emi irun kan ti okunrin yen fi le bere pe how much is it ni pe ti o ba mo pe ko yen ni problem o mo pe oko aburo eni ju
0: o si ti koko ye wa yawo ilowo re to lo ni
1: onu ni
0: ko to di ko wa di pe ada je ko won ta le ko won lo gbese no fe ta awon bi awon eyan kana to ba ti di bi oro lowo de bo mo ba wa ro pe kini ko won o se se ko won o ta bo ba dojo waju ko won o soro abi ko won ma ta fun
1: ko won
0: o soro ni isin
1: abi ko lo wa ba ya mi to ma ta fun ko mo ti e ta fun
0: ah omo
1: o ti ko sanra die o ma ta fun to ba do jo waju ojo ro ti to e jo wo lojo ro fe to ta lo moju ti omo la eni ti o ni do meta ti n do ti n do meta ti n do mi ti o ba wa lori tango yo ri ta o yo ni suru ni yo ri ta a ba wa won eyan ti o ra ṣugbọn n laarin emi ati e emi o le so pe ko ta fun ru e ni be ṣugbọn bayi pe mi ni o ko lo ma ja ra ida n o pe kale won so eleyi ti n je buruku oro si won so eleyi ti n je buruku oro ka tan le oro to le tule won so ba wa so so ni ba wa so so
0: owo toto teyin o ta odidi lele lori ti o si wo ko won le ya lowo toto be n to ba ni o ye ko le fi support ministry ye pe ah oda 1 million lo bere fun won ni 1 million o gba 200,000 naira mo ya o bo ba wa da pada o da pada bi o ba wa da pada ko ni da pada
1: tori mi mo se wa bayi mi o ya family kankan lowo mo
0: o ti ya won kan ti won san ni
1: ori eto la wa ko ni di pe mo ya o ma mo fun eni
0: nti mo nire ti mo fe fun atagbara mi kare
1: sugbe mi bukola o
0: e ba e omo bi ka won jale owo elomi hawo owo to ba yawo lowo eyan tan ngba ti o ba yawo lowo eyo mo dibebe yo mo pa kurukuru ko ti oni o ko si
1: se ti mo ya lowo ya awon ore mi gan won fi ija sanwo yen fun mi
0: why
1: emi gan wa wora mi pe duna so gbo ise alajeseku elogan ni wo gan ni
0: lo to ya yan lowo ti mo tun ni san ti won tun wa gborun ni ti won tun wa gborun baba wa bere ju won so dija kini wahala gan kilo de gan so fe po ohun ohun ohun ti lowo
1: do lo wa fe lowo wa se kun mo mo owo ni wa ti wa ni ni tun
0: ko ni wo ran o ni baba jo 100 naira jo 200 naira ti iru eni be to mo ngba ti se po ti ya kan ri ti osan ka ti wa ni po ti ya kan ri ti osan lo so gba lowo ibe yi le te yanjo ni esan emi o no ni yo ni mi mo ti len to se pe o duro ti mi lorun bayi to fi yawo lowo mi mo so fun pe owo to wa ya ye mi kon ni mo ni
1: o
0: wa pe oga mi kan e dakun mo nilo o ba won da pada lojo Wednesday
1: eni yi e ti mo pe o sure
0: omo bi oju re na mo se po gaun oju re lo gaun se ni bo wa ni ba n bo la se ma se mun ma send number en to en wo ajojuko ni si yin nisin won si send e wa na wa so eni o na wa so pe ohun fe lo owo yi o ni si Friday o ni to n fe fi se o mo ni ko ma wori pe jo Wednesday to Wednesday le n to loro yi da fun mi o se mo ni ko send account number re o send account number re won si send owo yi si omo bi ngba to dijo Wednesday won ore re mi to ni pe family mi to ni ke so re gan o so mo pe emi ni mo pada loro gbese se ngba ti fi dijo alamisi to re n to lowo lohun fe lojo Friday mo ro gbese yi san omokunrin yi o pada menu ba
1: nibi ti emi ba igbese aye mi de ki gbogbo eyan ma gbo oni ori national radio ni mo ti soro koda mi like lati patronize en to ba sumo mi gan pe mo fe be raja
0: to
1: reason ni wipe e ma se bi gba pe e n se mi ni favor ni
0: ale
1: ni oja yen ni bo mi o de ma let you see yin lo
0: se o tu chipa o mo gbo o toro jeyin ni
1: tori mo je won ni o
0: o je won ni won si ti mo le ja so
1: e so fake fun mi e ni tori mo je mi
0: toro je won ni o
1: ti ma de lo sita to ba je fake bully lo paru
0: of course pe a ti ta fun mi
1: o le no da yin bayi a se mo ki fun ni yin
0: o
1: ya na ba ya ba ya yin lowo na o na sun ni
0: yo tun dogun so emi o bu baba ti o ya kunrin
1: ni o
0: kunrin ni to na ri
1: to so pe ohun o le ya won lowo o le ni tori
0: o le ni to na ri sugbon ke wa se pe
1: ina soro a mo ru iya te
0: yin won to ko si ru eni be
1: boya gba te yin na lowo boya yin na o fi
0: boya yin na o fi
1: mo now standing to ba je mi na okunrin e fun mi o lowo mi ni wule sun mo ibi
0: di property e to fe ta ko ye ko sun mi property le to fe ta
1: mi o ni se be
0: tori boju ni
1: inu e o le dududu kokowo lori nkan e bo fe
0: ta eni yen na greedy en to vera property ya na re un na greedy baba ina lu ati e lowo boya wa re ti e na o da gba to na ni gege bi oro to wi sugbon wa na ri pe won fe ta property un na wa wo pe ah opportunity re je ko un ra un na greedy normally gba to ti le ya lowo o ye kukuku nu aye e patapata ni mo ra property to ba fe ta mo involve sugbon to ko fe retain omo lu abi to si mo pe o lowo yi lowo bo ba ti e ni 1 million mo kon fi 1 million sa pere ni o o ya e gba 100,000 ti mo ni re e lo wa yo ku si mo pe ti mo fi lo ran yin lowo
1: ni ah wa le so na boya ni yen na iru e e mo pe ki se ni e lo fi letter show
0: we pe
1: okunrin to ni property boya ni yin na wa tun ni lokan pe boya won le fun won ni nkan a ni so o
0: boya boya ti
1: ni lokan ati gba ton send letters wa won so pe
0: o fi ko kan so o ile lo safe ra nti ti e ile lo si dat ra
1: be ni si won won se upload e by social media pe buyer kini kan serious buyer won awon na kokko send message pe
0: awon ilu le fe ta
1: mo ni emi wa send message pe se won mo pe ile yin ni won ni won mo dada
0: omo bi baba ile mo so wa ta won na ti wu
1: nba kan awon eyan daju gan o
0: omo bi emi na le daju ru e ife nikan ni mo ni mo ba ka mo ba yawo ti mo tun pe mi ni pada san gbese yi di mo se nsoro yi ko pada be yin owo mo si sin gba temi gan ni di o mo so fun pe owo ijo yi o san pada emi ni mo lo san owo yi o so nkan kan dola mo si ti make up mind mi pe come on gogo come on so bayi ko se ju be lo wa light ala won ni si le kan mi o ni bo si lowo
1: iwa eniyan niyan
0: tori e teyan ba teyin awa ta jo ta ba mo pe o se se ka nilo eyan ta ba ya loni e ja ri pa ada pada emi a ma so o bi ba yo ba lo lowo kan tin ba ya o bo ba ya o bo ba san o san o san tori bo ri jo mi igba ni bo ba si san a tori pe jo mi to ni ri gba mo na
1: mi ma san kankan fun mi owo to ba ti le fun yan
0: mo ya yan
1: mo ya yan
0: be mo mi na se ma wi be na mo mi sa mo wi
1: o tele mi o gbon
0: ah owo to ba ni fun yan mo ya yan o owo to ba mo ke mo le yon die ti o ba ti san pada mo mo gba fo lohun ni ko ya yan sugbon gba mi elomi le won desperate angry te yan ti le o pe
1: emi de le le yi emi gan mo pe mo loju anu awon to sun mo mi
0: lo
1: tori mama wo pe
0: awon yan ma wa
1: ba ti mo ni nkan ite ni de sukun si mi lorun
0: awon yan ma mi suse e won mo pe won ma ride on pe eyan so ko loju anu yo ya baba wa ya otan so le da pada line ni dija so le da pada line si pe o se wa nfa o fa o fa o ko to sanwo
1: ebi
0: yo ni jo to oda ijoba ni mo da o won san o bo ba ti wa dijo yi to se pe 70% lori san pa 70%
1: ni lo e pe mo le ni 1000 ani ko ni kin ya ni 800 kin de
0: ya o
1: to le pe mi gan funra mi gan mi ni to wo yen da ni mo e wa ro pe boya eni yen si ni o
0: fun
1: to
0: ju be lo
1: ko de ri be
0: ngba mi iyan mo kaju lo to o ni gba mi
1: be ni o
0: kaju pe
1: olaye
0: ko si
1: se e te mi ti e wa bayi
0: ko si ko si
1: agbo daju la
0: ah ah ko si
1: Moses kilo se o Moses ni abajo o ni o ja ku oraja
0: o ti e si ko si to jo be ke ke ko ma ta re je
1: agbo daju la
0: o aya masan ti ba won ti osan je awon aya masan to ya won lowo tan ti won ni ko si anti wa kanu o fe travel o wa moja to wa nu shop we o wa ta fa won yen o wa ku fa won yen pe e lo eyin lo ma ta lodo yin be ba ti ta tan ti ba de won ma wa gbowo o si lo food stuff ni ta o si glo gbe fa won tin tan je to ma ra ja lowo e
1: won ba ba je
0: e won to ra o ja lowo e na ni won o oda wo isu ni wo fe ra isu 200,000 ni gari ni wo fe ra gari 1,000 ni o wa pe fun gbogbo won be kibi to won lo won lo 6 months ko won to de o te lati 6 months ko ma da wo pada o si ti so fun won e si ti jo so be
1: won ti wo pe boyo lowo kan dani lo
0: jo ko se
1: awon eyan buru
0: odi wo lo si woro
1: awon eyan buru
0: ijo 1,000
1: ijo 2000 lowo lowo lo ni ka won wa koja lo
0: lo
1: wan to ba
0: je gbese se le
1: so pe ka won koja po awon asan wole
0: mo ni mo si wi fun yo mo ni mo si wi fun yo
1: bi won ba se nronu awon oronu be
0: wallahi won ronu be
1: bi ka ye eyan ba je
0: bi won ti so yan de won le ni won ma wa
1: wallahi
0: o gbo program kan ti won se ni diamond injo ni ti won ni be ka joro ti teni kan ti won lo reyin lati bi 2007
1: eyin ru
0: o ko create eyin mewa tun ba teyin wa 1000 naira ti create ko won 1000 o ti ko create eyin ore wa ko wa dawo pada iya iwa bere si ni wa bi ti iya iwa ti ja isa bala re ni to lohun mo o pada lo le re o pada si 2000 ninu 10000
1: o ko 8000
0: ni isin o wa ni o wa msin pe ko ti e sanwo to ku se mewa lo ko abi 20 o da ko so melo 19 30 lo ko ehn o wa sanwo o wa sanwo 20 abi so ko wa sanwo yoku ni isin olowo wa nsin pe kini yi ti pe o tin teyin ni 4000 naira per crate ni isin o wa so mo o wa nira ko won ko owo fun pada yen lohun ogowo mo ati igba tan tin teyin ni 1000 naira lo si gbowo isa lo ni isin o tin teyin ni 4000 naira eyin ni ko bo nko won ogowo mo
1: ah
0: mo se ah omo bi ba bo ti jenun se 1000 ni o wa san pada ni
1: igba ta fe sadeun se adeun eyin ni mo ni mo ma
0: igba ta fe sadeun kini ti won lohun ma deun se ni bere gbadawo sa do gredo wa
1: do
0: o wa lo o ti lo bi odun melo nisin o yo ti boto odun marun abodun merin ti wa ti ju be lo to ti je wo isowo ti baba yi o si san ara nti mu o mu ka won kan daju niyan pe laye mi o ni file tori e
1: to na wa ri pe yin ti won
0: eyin ti won ti di 4000 naira
1: ti ba
0: ko ni value yen mo value yen ti o ti useless
1: owo yen o ni value eyin gangan lo ni value
0: eni value lo fun mi leyin create mi to ku
1: o tu gbe tori o tu gbe mi debe awon awa si
0: ka jo anti won gbe ati gbe ati ri kan ri to se pe ngba ti cement wa ni cement dribi abi 10000 plus ngba ti cement wa ni abi 5000 naira lo ni mo ra cement 20 o si kowo le e si gba won wa ko brickla to fe ba sise ara brickla o ya ngba ti brickla e gbadun ti won fi pada di cement wa ni abi 9000 plus
1: ah ye yato
0: bo lo si yato
1: se cement se ko pa mo ni
0: e okay
1: o wa sanwo ye tantan si ni
0: nta lo nje be
1: Oh, je sais même si je ko pamọ ni.
0: O si file bo lo nkan. Iba doku ta bo ba de ko wa nkan.
1: On ti mo file bo gba tira ni pe boya lo soso o sanwo obi to ko
0: si lodo. Kilo bere wo to ba fi ma gba o se ba
1: lo. Allah.
0: Oh. Ibi ah o se ha.
1: Ah.
0: La dere.
1: La to wa la cement lo wo. Mo wa be ko cement sera.
0: O ni mo ni ko bi kila wa si wa yo wa ma ko. Ara bi brikila wa lo ya
1: kilo wa kan bi la brikila ti o ya ko da ko jara ohun gangan ni o ya ko kan mi
0: ti ba ti mo pada wa ko si si 9000 naira
1: eh eh kilo
0: kilo
1: fowo money
0: e le fowo mo
1: dey play tori cement to ko ti mi o to ko ti mi lo wa nbe lati joy
0: o ko ko nkan mi le mo ti sanwo
1: awon to nta petrol
0: o sanwo o si gbadi
1: didi oloye awon to nta petrol to ba ti ra petrol to won si igba won ma make sure pa won tari wi won yen tan won se wa so pe pe awon se fe lo gbe mi to lesi
0: so
1: since to ra ni 2000 be lo ra lo wa
0: 4000
1: o ti wa
0: 9000 gba ti mo fe gba
1: so o wa fe iwogun o le ba mi try
0: kilo se kilo ta si kilo ta si bent mi fun o se fila kodo okuta
1: ma di fila kodo
0: toro okuta gan ni mo ni
1: se mi bi o wa
0: okuta gan ni mo ni di keke
1: se mi o se mo ko ti e si mo fe koja mi si
0: e o se kota kojo mo pa
1: ai ro wa to ti je ko ni shop mi lo ko si ko to lo bo o wa le de ni after so many months ko wa no fe ko cement
0: so di
1: pe se lo fi da si mi lorun
0: e na to se re la ni be o na no
1: iro ele yin ya to tori won ra eyin yen ni won ti ko
0: tori e lawon eyan awon eyan ti fi iwa buruku ba awon eyan to ni wa daada je niru eni ta nwi ni isin la fi pe gbogbo ta nwi ko ye ko le to be sugbon la be bo ti won ko la be bo ti won ko mo gbogbo awon eyan wa le lo lanfani ati ori ofe ba ta ba lo polu oja ta lo ta de ta ba polu oja ta de awon eyan wa pe wole kini ki baba yi o se suko tale fun baba yi ko moju ku ko foran mo lohun
1: ara won ka se n darapo mo wa ti so awon oro le
0: lori be ni
1: on tan so ni wipe arakunrin kan fi letter sowo si won na won ni awon problem kan to de le lo ti awon lo sehun
0: then awon je
1: awon wa sumo gbogbo awon lo ba awon to sumo awon atawon ore ategbon iyawo atawon to sumo awon pe kan jo lara awon lowo won ni ku send tori owo fun awon
0: then
1: won na wa wo pe awon fe fi nkan ta won ni ka won fi wa nkan ti awon fe
0: then
1: won ni awon wa ko awon wa lu ile awon ni gbanjo awon wa ya ile awon gbe sori social media pe
0: a fe ta leyi o
1: serious buyer
0: ko contact yi o
1: eni to ba fe ra won ni egbon iyawo awon iyawo
0: to ti kokon lo ba pe ko ya won lowo to lohun ni
1: won nu lo kokon wonu dm awon pe elu lo awon fe ta won ni awon wa shocked won ni disgba ta won fi fun mi ni letter won na won ti fun lesi won nu ta won wo ni pe se kan won kokon so oro buruku si won ni koda iyawo awon ga won ti so kankan fun won ni ka won wa ta fa bi ka won mo se ta ile ifun ra
0: ra ko lo ta fe lo menta
1: ta sita pe ka won wa fi oro di ojo waju toru atu pada debe
0: won tin be nle no pe adakun kini ki baba yi o se nu gbo ala kale tin be nle sugbo ko tori pa mo down e ja de ka polu oja ka polu won ta nta ti wa oni ta baba polu oja ta da ride a bo si bi ta ti soju opo ope le mi atomo bi ta mo gba call lu ba ti ba
1: baba wa gba call stand by
0: a tu bo sa balele nkeji e ja lo polu oja an lo ambo e mo mo ku nbe lori ikani diamond
1: fm
2: o du se mi ye lo mo kon balẹ iwo ma
3: opo mulero on to sakala mabo to fi dekun erinrin to ba se gunugun ni awo koko mori eyin igbe aye loko laya leyan ko gba sati eko to bere keko ni perewu opo mulero opo mulero ile eko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo opo mulero on ti kaluku ba fira lape odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi topo osi re ni baro re ni bare won de mora labere lo ba diran to mo wo lowo po opo mulero eyi lo je ki diamond fm o se yo lale aye ja gamboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipasẹ eto kankanka opomulero asoro olorun da fi kogbon laago mesan gbogbo ale ojoru wednesday le o ma pade awon nimo nipa oro gbeyawo ati ilera opomulero e fa yile fa awon atokun apede bayi won pe lori danto saka ti ki pede koko lenu bukola omo bori owo omo bi ati baba tunde aziz oloye wan opomulero aago mesan ale ojoru wednesday losose nito yo ma gori afefe fun gbogbo awon ila koja ailera tabi awon oro toruju lori oro idile e ma fi atejise sms whatsapp message whatsapp voice note ranse sori number yi 0810-674-7573 Ki toko toya ta kwanto mi dan ta fesa nan bubwe jeka jok pade lori eto Opo mulero
2: Ibele fedu mula
4: Tambo